agenda kulemberwamu Samaria Rose zaali ngerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo aye nga mbeera nsambya Christ Center linnya lya Patiri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu songa gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjutenneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye na Yesu Kristo omwana waali omuyeeka ye Mukama waffe yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maliya n'abunaabuna ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adda ogwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okusekimu kw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulino gwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Omukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulino gwa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri, erya Mwana, erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

ijeni riri jafe na joji rikulumizi wa mguru msakule pesabire obulamu wafe ulangire Yesu omuzuki.

0: walumbe takia waya. Wa Yezu bwe yazukira, yawangula olumbe n'ekibi. Owooluganda, buli lunaku mu misa tulangirira okuzukira kwa Kristu. Ekibi, gwe nange, tukifuukidde bafu. Tusobola okuwangula ne Yezu. Maria Namasole w'omu ggulu, tusabire. Tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi. Tuongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi ya Korinti omutwe ogw'ekkumi n'etaano olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano mu omunaana.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina.

0: Nzefara Joseph Mukasa Muwonge nkola kubya abajuliza abatuukirivu aba Uganda era namala emyaka 17 na mugongo nga kaakati ndi mu parish y'ebbiina Mutungo. Nsanyuse nnyo okulaba nga tuli ne Radio Sapiencia kubanga bwe nzijukira emabega eyo nasabibwa okutandika pulogulaamu y'abajulizi ba Uganda ku Radio Sapiencia. Radio nga etandika bw'eti yaliwo muwandiisi wa bitiskoopi omugenzi Monsenyori Joseph Obunga yansabayo olwo nali ate Kasana Luweero n'ansabayo ew'omugenzi omwepiskoopi Cyprian Kisolwanga ate oluvannyuma yava e Kasana Luweero n'akomawo e Kampala ate nange ne nkomawo nga andagidde n'ansindika e Namugongo akanika pulogulaamu y'abajulizi eyo yambuuza bakunsabye naye pulogulaamu ng'ebeerawo kiro ate lwa mukaaga konze ssebo omwepiskoopi bakanaanisa akaagala ng'omusezi gwe basibye essanja nja kugikola iyo onoovangayo ekiro ku lwomukaaga ate enkeera nga sande onze ssebo omwepiskoopi omulimu nja kugukola era ne ngukola naye ne nnoonya omukugu kati ye mugenzi Brother Tarsis Nsobya nali ndi awo nga gguse namuyitira ku Radio Sapiencia nali ndi awo nga tatuuse
1: yali akyaliwo
0: yali akyaliwo era ne nkola naye era n'ebimu ku bitabo bye byagenda okufuluma olwo byatalabako naye nga nze nalina risiiti ezo bitabo ebyo ne nkola naye tuusa lwe yanfaako omukubiriza ku Radio Sapiencia yabanga John Ssentongo omugenzi era naye akale nno ekibuuzo kiikino kizze kigwe byabajulizi wabitandika otya ekyo kyaviira ddala waka aba taata bwe yakulemberanga essaala atuma omutima gwa Yesu omutukuvu ddala tusaasire ekiddangamu emirundi esatu n'akowoola nnyaffe Maria tusaasire kakati bwe yavanga awo abajulizi ba Uganda abatuukirivu mutusabire ati bwe kyabanga ng'olunaku lw'omutuukirivu omujulizi lunaatera okutuuka ate nga oyo yamwatula mu ngeri ey'enjawulo kano bwe nawulirira kye neetuuma nkyetuuma bwetu nawulira nti nze Yozefu Mukasa Muwonge ate nga mpulidde taata ayogedde ku Yozefu Mukasa bali ku ttembe nneeka zaako eri abali ku ddembe
1: nalyo n'olitwala
0: ne nditwala naye si lyange eri oluvannyuma nalivaako mubirowoozo ake nengenda bwentyo nga njagala abajulizi abatuuka aba Uganda ate we namanya nti okumpi n'ewaffe wazaalibwawo omujulizi ate nga ye Kizito ewaluleeta twatambuzanga ebigere okuva emulajje otaata era asomesa mulajje eri Kasana Luweero
1: yali musomesa
0: itaata tikya owennoni ennoni ate nga yakulira n'abasikawutu akali nno twatambuzanga ebigere ne bayizi bannange era olyose n'okyewuunya ne tugende waluleeta oba twatuuka nga tutya kubanga awo ziri mayiro 9 mulamba okuva emulajje okutuuka e Kalule kakati awo n'olyokukwata erigenda enandere gyowetera n'ogenda ewaluleeta
1: muva
0: mulajje
1: kati waliyo Father Gerard ne Father Ambrose Gombya
0: eyo gye nasomera P3 okutuusa ku P6 lwenayingira mu seminaariyo enswanjiri eyo gye nasomera obuzaale bwo wekasaala ekyo kyo kituufu e Luweero naye taata bwe bamukyusa okuva e Kasaala era gye yali aguze n'ekibanja ate kwe nazaalirwa ku Kasaala bamugaba emulajje ffene netugenda emulajje ate oluvannyuma bwe yava emulajje ne bagenda nga bamutambuza ngalo nkalu Buyuki n'awalala okutuusa lwe yawummula akali nno kitegeerekeka naye twatambulanga aye n'engeri gye nalimu naaka obusikawutu tetwatambulanga
1: ne
0: batticha baffe nsijjukirako mulundi nagumu nti nakaabako akubache nalingo banchi agali
1: akobusika utukali kagire
0: eh kada ate Kizito nanti kutugende wabulete wa Kizito au nenjagala nyo Kizito ila kwekulaba noru vanyuma bwe nali nga nkulira nkwanaganya emirimu neje sazale kasana ruwero twakolaganira wamu n'omu episkopi wange mu kiseera ekyo ate ne Father Luyinda yali omuwandiisi omukulu chancellor nga nze ndi pastor coordinator ne tufuba nnyo okulaba nga tukulaakulanya waluleeta omu episkopi twamukwatirako nnyo era awummule mirembe yeye wuyo ate oluvannyuma gwe baafuula Ssaabasumba kwe gamba n'avaayo kuba yaveeno n'agenda nange yanzijayo nagunaga nti tijiba kuzaala jangu tugende nengenda ne baba akomawo naga nti ati nzira ye eri naye kaakati njagala ogende namugongo nkukwasa ebyabajulizi ba Uganda so ng'okunsindika mu ttendekero
1: agamba nti nsimbulayo naawe
0: naawe tugende tuddeyo gye nakujja mu Kampala nga ku luno njagala kukwasa byabajulizi ba Uganda nkulabye mubadde nkuwuliza ku Radio Sapiencia nga omulimu ogwo ogusobola bulungi so okuntwala mu University of Tanzania ye yali antutteyo okugenda okusoma ebyamawulire ndyoke nkomewo tugulewo radio station eyessaza lye Kasana Luwere ekitaakola ne ŋŋenda bwe maliriza degree mu journalism ne mascom kati ate waŋŋambira nti tokomawo eno ende Namugongo alira tuwe embeera Namugongo okwagala kw'abajulizi olwoza kwandika endedde
2: kenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubiza ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: twesozesawe endala time check essaawa ziweze 12 ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo app
2: kenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubiza ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: Eno ye fayiro ya mawulire. Fayiro ya mawulire.
4: Tebayise mateeka baga deportation laws ate era nga tebayise na mu immigration kubanga Dr. Besigye talina na passport ye ndi bagistampizeemu oba obedde ne bali we baba.
3: Mwe tusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu.
5: Abasigadde bonna ne bafiiramu we wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde.
6: Prime Minister, tukutegereza kutenda bye wano linda kulangirira.
3: Kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku Senge Jero ega kunnyonnyole nga bwe gabadde. Fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi.
7: Omulizi omulungi wasuzeeyo tyanno tukwaniriza amakya g'olunaku olwaleero leero 13 omwezi gwaffe guno ogwa May oba ogwokutaano ogwanyaffe Bikira Maria gwe tutambuza twebaza Mukama atukuumye paka kati Fayiro ebe tuuse 12 paka emwezi okumakya ogenda okola emirimu gyo nga bingi nnyo by'osobodde okutegeerako ebisingawo oba kye tuyita in-depth news. Francis Lubega yatuuse dda yatinyetinye dda Charles Katabalwa jjo yayise ku boda boda nga tugamba mbu yadde amanyi
8: ndamulira byabagamba ebigenda okukwata ziboda
7: nga zatambudde olunaku lwonna.

0: bayongeza abana bawulirize bamanye kine kisanga tambulira kumula mwachi no sleep no corruption bank egede obache bache egede lero runo njaka nokubunza kubatakisi banange abavuga zikajambia nabavuga zino bazitabacha zinempie zakajja zidroni rwachi bufuse bajana bajja ngabona muri mugumu nola bavuga kajambia nkadali ku UAY nenga ekimoto kachicho kicho kachi agambe chijja ye droni empie tukoya
1: kicho chizze
0: kicho chizzege
2: Kanoke kambi pinka noke bie mzanyo mu program sagara garamide metukutu siza kebie mzanyo vyo na okweto lensiyo na okutandi kila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa noguna asambiwa motoka zempaka piche piche zempaka ludo chess obugari wempaka echibo okuuga nebie mzanyo vila na vinchi mu kambi pinka noke bie mzanyo
3: kambi pinka noke bie mzanyo kakutusibu wako okusa sulireche nducho na kumomo kuli wansiwe mkumye tano kwa abuwe de edanga jenso ngenda laruacho kusasura ne momo kujja ne miganyuro onto ko kusinga kukoze sensi mbi enkalu kakati we yambise momo apo bonye ge star emomo kaga tano star isatu hash okusasulira ekintu kyonna mu kifo kyonna obudde bonna gula ebintu ebirala yongera mu amafuta kola shopping endalera yongera okusevinga ago ge manyiga momo MTN momo erunga meziba bank enkulu ya Uganda
4: Kutere MTN na ya kugama antifuna manyi ngo wangula ne momo. Buli muntu olina omukisa okuva ono obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki. Nyiga star emu mukaga 5 hash okakozesa momo app. Okusasula okwewula okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo. Ofuna omukisa ogw'okuwangula. Gy'okomokozesa momo emikisa n'amaanyi eby'okuwangula byeyongera. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo. Erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Twongera kubuzako agwe akeranga naffe Monday to Friday. Okulaba nga ate tutambula fena. Kabinkano k'ebyemizanyo. Yenka Daniels munakibuga naye amaze okubanga ate ayingirawo. Tutambule fena ekintu wali wanakiteera nayenga tukubuusako wona woli wona wookakalabiza ekijo tukugamba nti wasuza otya oli otya bwana yenga
5: mugamba mutya
4: naffe tetulina tabu
5: kyekiri ku mugguukiriro
4: ekiri ku mugguukiriro wano kisanja teri tulo teri nguzi Museveni alayidde naawe ebiragiro
5: teri tulo teri nguzi
4: ebyaddala
0: Ekyako na mchezo kiwedde.
4: Kyotuchiwunzi.
0: Bio luko moto.
5: Teritulo.
4: Teritulo.
0: Teringuzi.
4: Teringuzi.
5: Mkakati.
4: Yesebo.
5: Ebigambo byo mukuru na dala wali ku teritulo. Nkola ya chikiro sofa.
4: Era
5: kirimu embeera ya chikiro sofas.
0: Tegeza anti. Nyonyola bena kyo.
5: Tekitegeza butegeza anti tewebake uwo. Okwebaka kwa abantu kuno okwebaka okuli nnomo omuntu buzi bane webaka okitategeza anti nekiro musigale nga mutunula
4: ate kya teringuzi era nakyo kitegeza anti teringuzi
5: ekyenguzi kyo kiri direct naye kiri teritulo nti twetaaga kukola nnyo tuleme atulamye kikwesa n'agamba temulambaalira ku mirimu okulambaala agamba okamunyumira nnyo ka lusoga kakati abantu nti tugolokoke tukole nnyo n'okusinga bwe tubadde tukola yagamba nti obwavu patire kituufu mpologoma ne patire naffe ffennyini ffe tubwereetedde fa abantu waddiwenze bawo ebirala naye naffe ffennyini fact nayo minisita omu ng'akozesa ekigambo attitude endaba gye tulabamu ebintu
0: yetuleetedde okuba abaavu
5: tuleetera patire obwavu tulimu
0: nti bw'oba oli mwavu 10 ku 10 attitude yo eyinza okubanga erinako nga 30%
5: gwewennyini gwewennyini ku 10 obwavu obukuluma oyinza okubanga 4
0: You have contributed 40%.
5: Na gwoli n'okwenenya gwe naawe ky'olina okukola okwejja mu bwavu tokikoze nga bwe tugenda mu chaachi bwe tugendayo ebyawandiikibwa bigamba nti omukama anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo kakati ogenda mu chaachi n'osangayo asiibayo ng'asulayo naye ng'anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo kakati emikono gyo kuliko omukisa
4: naye togikozesezza
5: tolina w'okwata osula mu chaachi gy'osiiba kakati baako w'okwata obeeko ky'okola omukisa guli omukama gwe yakuwadde gulabikiraawo okola ogaggawale
0: ekyo ekintu yenka tubadde twakikwata era ne tukikola ne tuteekawo bu konteyina ne babumenya
5: Neda, fenate tulina kuba kubo konteina. Goba gabi bujaliye Uganda liye mbo konteina. Hii, kakati guinzo kuweche cha konteina cha gani. Oba bale senkora nechi jao.
0: Kachiraba.
5: Kakati atite we, tobe lao nuweba kanuwe kuba giza. Uganda atibu konteina bu konteina. Eche chari wecho chagenze.
0: Katituye
5: chida. Ngeira mukampala, mama jini fabu ya fumula ya abantu abamu.
0: Ya.
5: Yeah. Mwenaba afa. Oroza tebai ya ichirala.
0: Bai.
5: Hii, katue chintube chigwa o. Gofirwa. Ofirudu wa muntu. Osula yoko mararo.
0: Tosula
5: yoko. Hiro vayo, muno ne mkuba kuba.
4: Obramu ne bugenda maso.
5: Obramu ne bugenda maso. Kakati ne wano, siche chirinti temweba katuro. Na ye... Tuzi, tusubu ongo.
0: Tukole.
5: Waiwe mirimu jetu nyoma.
0: Oh.
5: Omanyindi emirimu omuli sente. Abasinga ate tujinyoma.
0: Nyo.
5: Nzoko sigukola. Tukatume omuli sente.
4: Ya.
5: Zikakati banda baba tianga bano catering services.
0: Natamboze mmeri.
5: Ngabula. Baku kugabula. Kutambuza.
0: Yes.
5: Nekati nae mirida antianze Jacobo. Walikula ini nga bantu. Bajanzase na supu. Nyoma nyi sente za akoroyo.
4: Oh yeah. Kitufu.
5: So kitufu tulina kugorokoka. Obo bado teka mchikumi. Avili ya maanyi noyongera mwasa.
0: Tuchusenda woza ya kundaba yebi.
5: Kundaba yebi ndu. Awoba deto nalima. Noga haye nsiko namara kontia na yu. Ajitandike.
0: Okay.
5: Woteka weti janjaro jakulaba. Walu obeda fili muzara gao. Nga bantu. Laba bagenda maso kale.
4: Bakali. Olutalo kuchifocha speaker Lusajuse. Lusajuse.
0: Yeah.
4: Ono bakubye ubifana nyibiri echa mao necha pamongo.
0: Olulu.
5: Olulu karuagize.
0: Lutalo sema talo.
5: Why? Ngoleto olutalo genda dutu wako.
4: Narongo.
5: Why? Narongo sija kumuogera kolero.
0: Tanyumiza kubyabadde mukula irangate ya kedeo.
4: Oh, ya
5: kale waliwe chamutu tena atachirava.
4: Hey.
5: Chamutu.
0: Mchera teguabadde yo.
5: Owaye
0: sanga bantu bali byekubulu
5: kale ensonge ya mutute siyajirabye
0: yire
5: byonga mwenya mivu siyajirabye
0: siyajirabye kamba tali dakololo manga ya mutete
5: ah era ne bayo omulalo omukolo ajja kudda alabe
4: akakasi
5: kale sija muogera konyo na ye bagamba kumbaga tekubula musiwu kana akafana ni kamukuru kenzo kabadde kadala
4: era wono wono
5: ngaba mushitula mu kifo
4: bamulese bagambye ebyatuuse ku kenzo ekololo omuyimbi Eddy Kenzo akiguddeko
5: gwe bataddeko mukoo gwaffe ogwasanyu
4: gwebalise wano
5: ogenda muto wa
4: na yesu saa chisanyukide.
5: Kakati, eda tugenda kuogera wao.
0: Yes.
5: Si, genda wala ujati
0: itirama. Nange njia kuwe.
4: Nange njia kuwe ndohoza ya. We miyake nkaga, akwati dwaluwa njaga. Unaada jirima.
5: Na ye, kale chipia maulile. Nese njukile wafeo, walinga yomu ambi. Eda ne bambi, yalinga jirete mukono bambi. Enenge miaka na jiji ali mwenjo.
4: Naba
0: vubu. Ati umulusanga no musasi.
5: Naba vubu ka. Batu kate nebamu tuwalake yobwele. Ati kati yaba wanganga ababanja. Kati vubu ka nebifula ni mugamba muzei. Otubanja achi.
0: Yakuro.
4: Sete za achi. Tizanja.
5: Oino urukusa. Orijirima.
0: Oina license.
5: Oina license.
4: Hey, bambi.
5: Katuhite na haba polisa. Ati mugei ya sigala wu.
0: Okenda
5: mugei. Ala yuko yewe gundi. Kwezi wanaveka senge bama irunji.
0: Bama irunji.
5: Aha.
4: Unowe mbarareyo.
5: Uwe mba.
4: Mbarara. Chichiwe unye zanyo.
0: Kwa mbata nene.
5: Bajiri neyo.
4: Nabu bajirima.
0: Kutene unakaya nangayaka.
5: Wama uti omukuli ya gante mwebaka.
4: Te waliwe batajirima.
5: Aha.
4: Abana, abataya ya mubutale obuomu Kampala. Abasubuzi ba wanja gide kesisi e. Ibasizewe before awakumiru abana.
5: Abana.
4: Mbamama abajano abana mubutale. Wana ni bata
5: kabela
0: wo wana nyukira
5: atobu mutebwa mbala na mpale
4: ne
5: kabela wo balona abambaka wana atenga bubakeneka yoni yatutume yatuta momo no mwana wota mulisino ga mike to wamuleserero
4: aba baka ba parliament bali muketa luka kulaira okutandikwa nonwa kulwalero
5: batandika lero
4: okay
5: kubanga nokulaira waliwo okulaira omanyi abantu chenazude abantu nga kale yalondebwa mulala Neya langiriwa mulala kati aka okulayira kwazemu ebizibu zibu nze waffe yo sente bweru sifa yibu bulijjo balayirira ku kitebe kya district
1: era wukibi
5: neka akati
1: agenda kulayirira wa
5: kugombolole yo mukyala yeseta na muganga kubamba ni wano wakutenda ku kitebe kya district abantu bajja muluma ndi fisitwalo ndagwe kakati bambi yakukukulide nakutwala eyo okugoza kwalwa kutano
0: abantu bakujja bajja ujikira
5: walako
0: walako walako
5: eri ngagende kayo
0: ngagende eri wala abaya wonga batu sebo
5: nesente yakujie ona gamma
1: awokumpi nyo
5: yali yakutadde omukyalo ndo gamba wagombola agenda olayira aha
1: aba Piero yu basaziza mu bwagizi ku Among kutebe speaker
5: nabirabye
1: mbagamba
5: ndoza katunonyeo mlala gutu wagi omukuru gwana wanda kedisi gubagenda na
1: kati bwana damu na wanda kuono
5: nga bagenda noyo na egoronyo echo bachogerera babasi bamanyi
0: baba bamanyi chimuntu ya mukati gumubude mukamuka
1: chichuse
0: ne bana yeyo kae film jenesu ndula
5: na mulawe walinga agira ngayogera kuno nomwana
1: alibo ati
5: nziriramu
0: yeka nkubulye ne kichuka banange jeje
5: banange
0: sako
5: timu kadaga
1: wizo kolachi
5: kujakunywa kutese
2: program sagala galamide.

0: Kuna mpereze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: ku kiseera kino ekyebitaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpi awo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800255. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Angelo bwe batuuka mu mbeera ya mukulu kya kutuma togaana ensonga eggwera mu byangaala boogedde ku ndwadde omuli embiro dysentery ne typhoid nti zaakweyongera era abatuuze boolekedde embeera ya Ssebamala kweta nti Lubaale yatutta Jane Nabukeera akulira eddwaliro lya gavumenti erya Kasensero Health Center 2 agamba nti obukyafu obuyitiridde bubalemesezza mu kaweefube w'okukola ku ndwadde endala omuli omusujja gw'ensiri mu Kenenya abakyala abazaala n'endala nnyingi agamba nti abalwadde bangi abagenda mu ddwaliro eryo basangibwamu endwadde ezeekuusa ku bukyafu n'okwonooneka kw'obutonde agambye nti ebbula lyazika buyonjo mu kitundu ate bwe lyegattamu enkuba efuda embanga gye bagoba mu ggulu olwo nno ne kujabagira okukira endali emerako ensenke kubanga buli kimu kikulukuta ate kidda mu mayumba g'abantu
1: kiro kujja musawo ndabika nyina alusaazi naye gwe omuntu oba omulaba kuba oba omulaba nga aluzinze ne weit nagamba musawo nfulumidde ennaku zibadde ssatu naye nga kumpi buli ssaawa abamu najja nti mwabadde mukona akasaayisaayi toyo omuntu gwejja okusanga nga teyagenze na mutoyeti kuba olumu kyamukutte kiro toyireeti nzigale agenda ku ttale kyokka ku ttale enkuba bwetonnya amazzi gabeera mu nnyanja ate mu nnyanja amazzi ge bakozesa omuntu ng'ali ku ati n'afuna ekiddukano kimukosa olw'ensonga omubiri obutafaali bw'essaawa eyo busobola okudduka amangu olwekyo ekibadde kyabaafunye ne bukendeera ku sipiidi eyekika ekya waggulu kati omuntu oyo akosebwa nnyo nnyo nnyo atuuka n'ekiseera n'agaobedde alire ansooka endireke n'abeera mu bibuuzo ebyo
0: eyo bwe tuvaayo bakansala balonde ku lukiiko lwa Mukono Central Division abava mu kibiina ki NUP batudde bukubirira okusalawo eggoye kwani agenda okukwatira ekibiina bendera ku kifo ekya sipiika owa Mukono Central Division okwewala embeera y'ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa bana akawungeezi akayise baatudde ku ofiisi z'ekibiina kyabwe mu Kavule Nabuti olwo nno abeegwanyiza obwa sipiika wamu n'omumyuka we ne beesowolayo bannakibiina basobole okulondako gwe balowooza nti akira omulala okwewala embeera ya kyennyanja aliira butiko olwokaano lw'obwa sipiika lwetabyemu abantu babiri okuli Nubuwati Namukose Bwayita ne Sali Zaid Kabugo era nga byagenze okuwunzika nga Namukosa awangudde n'obululu 8 Sali n'afunayo 7 ekifo ky'omumyuka wa sipiika kyabadde kivuganyizibwako kansala Nakibira Ngo Zaina ne Tasho bya Breast era byagenze okugwa nga Nakibira Ngo awangudde ku bululu 9 ate munne n'afuna 6 anti bulijjo abameka n'ababiri tekubula awangula twogeddeko n'abawangudde okukwatira ekibiina bendera ne batubuulira ebibayambyeko ate era ne basaba bannaabwe okusigala nga bali kitole okusobola okuwangula ku mutendera ogweddako okuwona embeera ya akuba entungo tayogera ng'alabye gw'atayagala
2: twala omukisa guno okwebaza Katonda nti olwaleero ansobozesa okufuuka omuwanguzi nga nze nkwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku kifo ky'obwa sipiika mu Mukono Central Division kuvuganya kubadde kw'amaanyi naye neebaza Katonda nti akinkoledde ngenza okusangibwa nga nvuganyiziddwa abantu abalina experience bansingako mu by'obukulembeze ekyamazima naye neebaza Allah nti nsobodde okuwangula era nsuubizza kanso yange gye tugenda kutambulira wamu era nsinziira wano okwongera okusa bammemba nti baneegatteko bonna n'obululu obutabadde bwange bujje tununula obuwanguzi bw'ekibiina
3: ndi musanyufu nnyo okubeera nga bannange bantaddemu obwesigwa okubeera nga nze deputy speaker Mukono Central Division abaana bange bano bakansalazi mazina b'ebbanga mbadde mbatwala bulungi era bwe bwesigwa bwe bantaddemu era okusinziira nze bwe mbadde ntwala abantu nze Nakibira Ngo Zaina ndaba wano mbadde nesimbyewo emirundi 3 nze nsinga obukadde ate nze nsinga okufuna abantu abangi kubanga ngatta buli muntu yenna omukadde muganda wange sifa ku bibiina omuto mwana wange kyovula nga baneeteddemu obwesigwa era nkakasa tujja kubeera nga ffenna tuli wamu
0: akuliddemu okulondesera registra w'ekibiina kya NUP mu Mukono Richard Lugolobi Kasirivu asabye bannakibiina okwewala okulwanagana nga balulunkanira obufo ekiyinza okuwa omwaganya NRM okubawangula abasabye bafube okunyweza omumuli gw'ekibiina nga bakolerera okwegatta n'okweggyamu embeera ya Ssaagalabirekaana Ayisa Mwenge.
4: Never.

0: Wamita jesede Eali pawa prima kayimba wakaitre okunonya Kudachika zili amali mumweda zoka Ezisa kusawa Esawa enya ezolu na kuolulu walero Webale kubango negatako gwena Ea kabanga ate o negatako mwigasi Tuli mprogram da mirror Atenga wateka mensimbi wanda fabasa na rebank Nenyongero kugamanti Seri atamla na senary bank na regretting Tosawa kutuka ino ganti Kale duwati na teka msenary bank never Atenga mpulide yomu complaining. Obenda jigende na muchi waliwe ya nyumiriza. Yagenda natereka sente mbanke wantwe wamu. Natuka ombu nga wagala kugala. Neba ingiza kwa mwumula. Neba tamu yende ba tamule mesa. Yagambie sente zange na jayonzi ji. Naziba jako kubanga. They didn't value me. Katibi msenary bank tebiri yu. Mutuga natugadewa. Tuba tugadewa. Tetuna wa tutira kuliso. Mutuga natugudewa. Mwenda tuba kuwata chechimu. Oba minister. Oba ani. Febono ingire wafi. Oja kusigalanga wengkana kana ne munno. Yenja ule liku Senary Bank. Kakati hawe kubiririza mkwano. Ntivaje baku wola. Ntivaje baku iso ubijo kabi dena kwe bange deni. Njoku Senary Bank. Tuwe rengo vla mtubu gondeza. Unagambi ya mwani ngri. Really thank so much dear. For your very nice kazi wangale chika uchandema. Edutainment. Education and entertainment. Not so bigate. Agambi ya vya dalero. Otulina ata kubiyachi mkwano. Baina kubiyachi. Otulina era otukute awaluma ate wewa. Getting to know each other. Chuchutufu. Again, ceremonies are so good. Most especially for our families. Wafe tuba nazo. Mwemwe simi ababa nazo. At every end of year. All at the beginning of year. Before holidays. Erap. Okay, biru agambi bode get together. Nebama nyaga na chukulu nyo. Wanano wali wangambi mbu. Bwenjogede kwenye nsonga. Nangamba mbia mazima zenda. Kwana kwa kazini wange. Although nothing happened. Can you imagine? Ndo sabazade jetuge na mlengira yu. Betuta very careful. Bina bija kubawu. Mutandiko gamba. Kati mwe mwa kwa za chati. Bako za chati mwe mwabalabula. Oba mwaba manyagani sa. Mwaba waka chansa akimanya. Ngatemu waka wawa. Tugeza mbiri tepu. Lero njagala kugamba chi. Egulo tuwa gambye timu muteuluze visengi vya mwe. Waya muzisumuru limu. Omugoyo munji oguseyeza mnyumba gulingo guli kumazi guvemu. Engo yezizinge kwa zi tidily ebintu bibere mu oda. Ekitanda kireke wansinga kyerere. Amadirisa tugaguli. Jogwe tuwa gambye. Lero nakano kanka kuwe. Banange, emipali sejo, mujichuse ingapo, no kujani kako chukulu. Gusula kuno. Kuchuse, kwani keko. Gusa, gufurima kema gufune. Bantumwe na emipali soja mwe. Emipali soja mwe, mujani keko. Chechukulu, ufunye kumipali sejo mujani keko. Jivenge jizimbulu kukako jidengulu. Chabu vunanyi zibwa. Engo yeze mifali sobe ziba zivako. Kuzoze. Pane mbili mattress cover zotu nulia no ulire naku. No ulire naku. Nga ziri kuli aina leya ze takanga tanu. Ku mattress mwa yongera kone leye ndale ye utaka neleye ndala. Guli kuli. He? Oyina line takeri soka waguru oye oyina lum soil oyina smanyi bichi top soil byenna biri ku mattress cover yo akite mwagala akite mtaidinga bintu ebyo mifali so za mattress cover kastali wangalo vako enako zina waliwe mifali so jita vako nolo sobola kuva ko luje ko luzi onta sobola wanje nika bene ko ni mifali so kitegeza anti mwani ke mifali so mwani ke mifali so ekira la duvezo Mwemisula mbwe misula mbwe mzevika. Mwazani, mzozeko. Wagula ya brown webali nyo webali lindala. Aba mwche mwkola mwchi usanchuse. Musula mungo jinja kongo jitereka. Ngoteka kempia. Bwa ita webanga ngo jizanga. Mjisula mungo. Nsiju kila fai, nsikili zati fai baika. Kati wapiriza yaka senta akatono. Tualemba kuguba kuolezeko. Sige menti mlikasera, Joseph mlikasera. Naina wegiragira nyibanga. Oyoze chintu chewebika. Mene waliye chintu chewebika, newe unye chewebisi. Nika chivunye oba chitia. Echila nane pilo mziyambi. Pilo ze mwezi zike. Naku zine pilo za faiba zaja. Faiba wababu labanga genza akendira. Gulina mukompia, mamutunda. Mamutune mkilozi. Osama logena no gulina muka faiba. Boba uwe iyo ya koto ni, still yi ya koto. Bwewe ya sponge, still hii ya ka sponge. Atazo sponge ezo bojani kedamu ne zibulukuka. Emanyo kudamu ne banake. Tutume nobuliri obunyuma. Waliwo buliri bwosula mungo ulira bunyuma okusula. Memba mu nobuliri bwosula mungo suza muna akola antia. Kati tasa ekitanda kyo taso buliri bwo obulamu bubeerenga butambula. Akade kaba kamula mwaku kaba kamuze ku 755 chinana musatu nsavu musatu ne 0748 49 musatu 02 message yoweleza ku WhatsApp ku 755 chinana musatu nsavu musatu muze tubagambe ko bakyusemu ebyo ebitutatambulira bulungi babeerenga beetereza. Otherwise ebiseera ebimu tugenda okuwulira nga tufa. Numbi abasawo sibalumbye naye mbagambako. Abasawo mbalwalira amanene. Bene muddemu ak'obuntu. So, okola muddwalira ddene simanyi oba kikyusa ente. Saa nkyusa entegeerayo. Nammwe mulina bwe mulaba ebintu. Kanage mutukwate bulungi. Bwe nkutuukira musawo ne nkubuuza nga sinna kye sitegeera. Nyamba ziraamu bulungi. Don't lose a thing oyogedde nange bulungi. Bwana kwa mtu bula mtu yena chofiro. Kamba bolide. Atu sigala yebwe. Neba ntu mwe mwogira bubi. Mubo gola. Usangu omuluwa de mkazi mkade. Kati nzatino kutuwa mama wange mduwa ilo nchimanyi. Okikitana. Odeno. Odeli. Ombuza msawu. No nyaka gali. Obugali wa mwoba mwoba. Bwana etuwe gulino wafe tutani kwa kutambula na wow. Atuma tubile tambife bubi. Njoba obugali wa mwetebu yingire x-ray. Atuma tebu yingire no msikani. Kati yetu kole tutia. Mutukalu ubirira. Risa utisozino na kuzirabu. Bane muina zirabu. Simanyi abakulila labu za hospitals. Oba mulia wea. Risa utisizaba achimu labu. Ezita furuma. Nzikiriza tuwali risa utisiziru wawo. Ne mulimwe chisuka. Aba tunababera wo. No aba tunuli labadia. Ngane kale muwende kali. Indi de risa utisesawa kuminabimeka. Bake vende chindo musuja malaria. Ne results ne atebwa mujjo kuzisoma bantu mufune mizindalo ne dwairo lyenjagala ile miro atisiriyogera erubaga bayina omuzindalo bwe bajjo kusoma results buli atudde mukona yonna ojjo kuulira ne aba mutemuyina muyina no buwalo obujjo zitusomera nanyenze katawulira obasomye na nyondo lili yani obasomye na nyondo lidia obasomye na nyondo obatobiwulira abuwala buli ebi mutuchusizemu jamusomera results mutekewo emizinda lukuwa fetu jamuwa gamarero gafanga abulijo. Ferita tusobola yetu libawa. Ata tuja tuba wagire. Ata mtuwela gira ko. Mchu sebu. Hello. Wanji. Kale dia na wukuliriza.
1: Nyari yange nzimu na angira golova. Ndi wano mchibuta kachiri.
0: Ngaso niso kuulizo mulangi. Chisanja chupia.
1: Muze gwenja nalo kuogera ku bibano betubanja kasente kafuta tugenda kuzayo bana ku masomo
0: bagambe
1: bana era taina ya degree yali afunisiza mukyala kati bagamba abana bandi bubi abana bandi bubi bane musashule sente za
0: kafuta
1: muri na bana mureke kwesi bati nyo mwazala bali kati bakwagala nyo mwali
0: bana kati sema na bera bulungi bada bidabeka chiri onda biro mwa mita lambati supermarket yabajiita batya Achita. Sike guamba nyisi Lamberti supermarket. Hello. Wanje. Hello.
2: Hello.
0: Wanje sebo.
2: Mane mriye.
0: Yes sebo.
2: Omukama mulungi mama.
0: Obude wonna.
2: Omukama mungi reze mbera ze
0: wewawo. Yes sebo.
2: Nange nzema to kujone kuveru bagawa.
0: Nso nsokuli za moyo matovu.
2: Ekisingo ku nsiwa.
0: Mhm.
2: Abasuba ebyo kulya mu mauri.
0: Kazi jeyo ne fed.
2: Ministro bwerete tuyambe.
0: Epaita we.
2: Dansa atambula.
0: Empapula za mawulire.
2: Tone ink. Kuba printing ya mawulire. Kwanza ndi fabricate.
0: Omanyi.
2: Manyi. Atu akaziliga jaji afa miaka 5 mukaga we Masaka. Sasa wa mubyenda.
0: Oh, yeah.
2: Abaje avudde ke maya afuna mawulire. Avudde kunga omanyi.
0: Yes.
2: Otuye mwe chokulia. Zenewe wangeke mbisi sijigula.
0: Eh?
2: Mama gantama.
0: Wali mutufu. Nabaga kwa tamanji.
2: Bandi batu ya basasula miniso vere. Basasula emisala. Babeko muofite. Zibata ambuleko.
0: Juba ni oba chichi. Katinza nina minister kwa sichala wa. Oba ya vatia.
2: Banda. Mbaba yambi.
0: Mbiku
2: mavizi batu ya.
0: Batu
2: chusize. Mbaba ya vatia.
0: I understand.
2: Ndiyo mkama akumpa denga chinabu.
0: Amina.
2: Kutuwa loza ya.
0: Wanji?
2: Bile mpabu.
0: Si uli bila.
2: Esimu ya iya gana.
0: Iya, iluwa ya gana.
2: Ndiyo, inyo una kuru.
0: Uluwa lero mkama kiriza.
2: Kiriza.
0: Yes, kale neyaliza mwami matofu.
2: Kale njau.
0: Beda bulonji, banda vila veru waga kuruza ya magezi. Katina basibe vyo kulia na mwami chusemu. Panagi. Ama zimakali intibane, vyo kulia vyo visizo tuluaza. Emere mjifumba mbuvera. Mjifumba mbidea. Nse nako umere ya restaurant ya mfumbe mbidea. Hela. Wanji?
3: Adamu hili wakufu.
0: Nasisabu luji tata nabali.
3: Nabali.
0: Yesewa.
3: Nabali mwalao mtumi rengako.
0: Nchitufu mwana gwe.
3: Nyalantu venga umuzegu nga makumi. Mwana mwaza lepichanga nebu mtumi. Mkukula. Mkukuli zine. Mwalawa guku zine. Atani kwenye. Habana yune za kujitamu. Kani.
0: Kale neyaziza tata nabali wevali nyo mkwano bera bulonji alikunkuluze ya magazi ya sulo yu mziki nebye mizanyo chenda mwenye katonyeze nya Farmer Radio Sapiencia. Ok, supermarket bajita all in one supermarket kachiri mwena wali mumba buzako mwevali kubera yo mwevali kubera kunkuluze ya magazi mpuza kone kudensi enampu nguli yote ya mkwano buzanyo neka subiro li bulonji
4: asamuwa yena jimba mlongo kulida mchiri ombenga uli jota vako niramba teka chiri vili ya ni omuze kwenye galo kona kolo alero guno simu lala wegu hawa sadya hawa kuwana mikuano java chala babu uchitege dedi mkazi uo ina mkuano kwe ilo mwani uunji nyo wakendo mwaga langa ina mkuano kwe nino sala uga tike mkuano kwe uvatavuli atepi maro kono unika bonango valikao kakati uvo tegezaji mweteleze masadya mwono kansara mwa ina jemba
0: wevale nyoba tugambira kwa kansara mwa ina jemba opa babateba manye kana kufukira akayinja atali na mchenu raka katubwa walio yagala anze lwachite wa wasanze wowe soli kubago walio yagala ababu takutabwa abami si kitegera
5: madamu lirani ogambo tyawole kutuwereza no munasingo sikatowaka bintwana musambya kamwanyi madamu lirani zibe ngamba ko bantu bakasuma bitusanga mu hotel nakulawoze mukulya tamanyi jo vudde natango kuwanda alenze munasingo wandira katati yokule begenze oze kulanga nze kulani yika kumpisa soko frume owande byo wando isipwanda wenyini munya monte today ah bantu mwe mweteleze munasengo sekati
0: ne yaziza munasengo bera bulungi banaye bana bamugenda before muyige mpisa zayo eh aya gachuche choko byenyenye zamu kwegamba
5: I am a little bit of a
0: obaba zade bebataba yamba kubayi gilizanti omuntu wakola. Echo na cho sichimanyi. Na ye, katusubirenti banachu sako. Okola teka. Neba ibe chogera konti atakole no kulia talienga. Kadeka mze kumusambu tano tano ana. Chinana musatu msambu musatu. Neziru msambu munana nya ana mumuenda. Ana musatu ziru biri. Ate mesaje ya WhatsApp ojiteka kumusambu tano tano ana. Chinana musatu msambu musatu. Tuba gamba kwa wachusemu.
6: Niwe kweza Madam Lidian. Ze Muhammad. Ze mzegu mendo koke yako yonavantu. Abatabiki ze bintu ye dini mvuli nsonga. Ukubezolia zizo msango. Na ye. Uli na agutuwa ya kudini. Uli ja. Oba uli denya ya kilizamu. Na atuwa ya mdini. Na agatika mwebe dini. Ya nasanyu kanyo kumuvuko no kero. Oyo ata abana. Nesongo ze wawulira nga yakola byakola naye tayino mu yagatika mudini yonanti obasi. Nyo waliwo ebintu ebimu ebibeerawo naddala ku dini ngene yangi. Oli nakola ekintu nga iye naye ne batwalira mu dini yonna ne badda mu kuvola eddiini.
0: Yes.
6: Oliyanga ekintu ekya ekisaana.
0: Kitufu nnyo. Webali nyo Muhammad, webali le dala, ensonga yebadze nkulu. Zilede chika kumina mkaga, zule kwele sawa etano, program David Ramu, tuli kumuze mukasera kano tuchogera kumizejo ejikolebwa abantu atene tukiriza nti mugenda kuchusa bane batuchogera ko muleke gamba bugambi ehe bane atutama ndo kati bayogeza chi kitegeza nti ekintu chokola abantu tubakinyumirwa chusa mu
7: ya nuwa wewe sawa kuliza mswani katulaga
0: Agnes oh
7: muze kwenja kalo kera koyo mukwano gwa mbere bya mwe mwayogera atubwe mukyakalana na bifumyo nkuyo muri babinyo
0: Na wabali nda kachua wabali ndela counselor eze mpisa zivera ambi mtu baba kwesigisize chama lachua vocho ugera sisele lachua vocho ugera eze ziva mpisa ambi tube mwa kwefuga mitima zane zane waza cheche chango baka abantu zati sina wembuli na change kubabu ndaba kudisappointing no gambo no na kugia no gambo li na kugira na yenga luwachi mwemi weja mwewe jisirika ko jivachi mufiru wachi nga temuoge day
8: Abakuru wa polisi
9: abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukubizi
8: ndabirwamu
10: akasante kotu kagala gumchala oto muwa ku sente
8: emi show tamira ndabirwamu singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bank pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
11: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN (0800) 255 ate ku Airtel (0800) 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
12: Centenary Bank enoonya bananyinizi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente agenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8-8-8-2-5-5-5 oba ku noti 8-8-8-3-3-4 bino bye byetaagisa okufuuka sente agenti certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka tini namba license ya bizinensi yo articles ne memorandum of association ebbaluwa ekakasa okuva mu bw'obuyinza n'ebirala ebyedda bisasika nga mpawa davidisa
13: Abaganda bagereesa nti banaafa emirimu bulijjo takoowa kwegomba. Mutaayi wange oyogedde kituufu nnyo nti panu ne lusumba enjawulo mpaawo kubanga gombi gigabira matooke. Omutaka nsi Kizito Ngwa Buzito, nze ngobyobumale n'ekigambo mpologoma esinzidde. Pologoma esinzidde kino kye kitanda ekiba kyakulanga akatandaalo baba bakizimba nga bakisimira enkondo mu ttaka era munnaye kiba tekiseeseetuka. Awo baba bakikubye wekibeera nakoma okukirabako mu myaka egy'enkumi ebbiri nga gitandika. Naye ekitanda ekyo pologoma esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kw'asinzira okutolosa embuzi y'enteeka nayo kiyitibwa mpologoma esinzidde.
8: Ebyedda bisasika nga mpawa davidisa. Munteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 meetingi yabwe esookedde eddala lw'egenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukoowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa paasipooti obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku noti 753-13-71-7
14: kusabyesya sibaako
8: ndabirwamu tamira ensonga yennyini kukwatako
9: abakulu ba polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuba bukulu
8: ndabirwamu
10: akasente ko tukagala gwe mukyala woto muwa ku
8: ssente emi show tamira ndabirwamu

0: kuleza ya magazi. Esule ya mziki nebiye mizanyo. Chenda mwenye katanya zanyo fama radio. Sapiens ya leda chikaze zoziri mukaga. Zazibula yoti ingile sawa etano. Programu ndabiramu. Ngathena ribake wateka mwesimbi. Ova mitamu ni kuseka. Akayimba kweka tosiri atika kwa zobi mkwano yosinzi lo kubanga ate. Oguli liza mukasera kano. Vamibu wa parliament. Na wakula ila kugambia nti kusembe mbe. So, tumagaliza vinu njibirele. Na vechi ntumachukua temuko, haba pia, matumala biwawai offices here and there. So kati, hakuna mchezo, echituchino kumanga chikwa. Chikwa ja, mumbera yona, oba tuagala, oba tetuagala. Oli kukuluze ya magazi. President Museveni na mwagadde nnyo, olunaku olwajjo. Yatuwadde omulamu okugamba nti teri kwebaka. Kuguna omulundi teri kwebaka bannayuganda. Yadde eddakiika emu bw'eti. Tulina okubanga ffenna tukola kuba yagambye nti tulina okulwanyisa obwavu tulabe nga buggwaawo. Ebyo ebya sirinaamu sirinaamu. Ebya sikwekulabye sikyafudde. Abantu abadde batusabiriza n'ebiringa ebyo. Teka nti agalala Uganda eno ng'ekulu kutombisibwa enjuki. Ng'abantu basanyufu. Chovola ba yagaye teri kwebaka. Kyekisooka ekyokubiri natusubiza nnyo okubanga alwanyisa enguzi esusi. Olunaku olwajjo ekibuga kyabadde kikalu. Kiyitamu olaba kikalu. Abasuubuzi simanyi oba baatidde ki? Ojjukira olunaku baalutuwanga lwa kuwummula. Oba nabo kyekyabawaliriza okuddeka ne bawummula. Olunaku lwasibye ng'ekibuga kya kimpowooza nnyo in a very calm manner. Ng'amaduuka abasinga masibe abayitamu batonotono naye nsuubira bakomyewo ku mirimu gyabwe. Yadde nga luwa badanga nti era saba abantu tebannadda ku mirimu. Abamu bakyaliyo ndowooza banaalabikako nkya. Bakyali mu celebrations oba oli awo. Hello?
1: Mwani raje?
0: Yes, Evo.
1: Ndadiye kanika wano kasuma wange. Ni nyangwe mangwe, nyangwe kule kusuma wakulizeko.
0: Msanyu soku uliza.
1: Mwaneke wa pike ya tomu kwa nga nabu jimba baba.
0: Yes, Evo.
1: Wanamba, usula na kwa nga wanamba.
0: Sula, naga animira yo.
1: Olimi, kusanda ya mwajia, wako mwamuka kwa mwajia.
0: Ndiya kubada yo kuluwa mkaga.
1: Ya mkaga, kukwanga na kupike ujio kukiatu ni kuzila wa rara.
0: Kupike?
1: Adia.
0: Manyu weli?
1: Adia jidaba.
0: Hata nga luwa chisi jimbali.
1: Oshu, wesho idoni jidaba.
0: Muluku wanga jie nkolele biyange mkugambi.
1: Mwesho kuwe kiri.
0: Nja bagula kuchitufu.
1: Kakati mama. Itakuma yaka yenda kanyole na hapa. Kwa chiyo gubaba kutuwa kati.
0: Okay.
1: Kakati mama umuze
0: gino. Nida sawa zino siza umuze yotu wafundeyo.
1: Uwi.
0: Siba buluji. Siba buluji gwe. Baba. Mumuze tu wafundeyo do. Elanga yotu wakerela. Obunde mle vikabine chemu vanjo kubatenga tuwe yongera yu. Wapu ulinde. Tali ikalo utabulosi na ye. Aya nake. Katonda sasile baba. Hako gemba zima wama kanzije. Tovao.
2: Mchisera chine chevija guzubia na kuenkuru. Centenary Bank empereza za yezifu denya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale songe kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simuye yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Gulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na wo. Nga bonyumiru wa vikujuko vya nakuye nkuru. Beda bulindale vya haba fere. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo vivi kuataku akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obo kuitamu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fee. Centenary Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
3: Kuno gwe bubaka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwako na midyango high school kulama
4: abooluganda erambaniriza ku Radio Sapiencia katwe yongera okwebulirira ku bulungi n'okulwanya ffe Maria mwekerezia hatene mbulamu bwaffe olwaleero tugenda okwebulirira ku Rosali Yevanjiri efunziddwa summarized gospel. Ebikola bino ebyessanyu bitulaga kwe tubyebuulirirako engeri nyaffe Maria gye yafunamu obubaka okuva eri malayika. Ate n'engeri obubaka buno gyabutwala mu bikolwa bye, nga tulaba nti yakyalira muganda we. Ate n'azaala omwana Yesu mu kisibo ky'ente, kitulaga ekikolwa eky'obwetowaze n'okwerekereza. Tusabe nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria, tube beetowaze, tube bawulize, nga tutwalira bannaffe abali mu buyinike amawulire agasanyusa ate agazzaamu amaanyi, nabo tubayambe okubeera n'essuubi bulijjo nga banywerera ku Mukama.
3: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ko na Miryango High School Gulama esomere lye kya sachino olwensomesa yaadyo enfayo yabasomesa enkwata yabane nunje bayamba okusoma obulungi kubanga lye somere lisomesa esomese y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyo mikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifako nnyo atenga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde nitwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana abobuwala n'abobulenzi environment yesomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala vira museeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 7 82 79 74 42. Twesoze sawe ndala time check esawa siwe sitano esu kumacha time check kutusibu wako bena msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kujaya kasente kachisera chona uo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app ndabiwamu ndamira ensonga yenyine kukwatako
5: abakulu ba polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukulu
3: ndabiwamu
6: akasente ko tukagala gwe mukyala woto muwaku sente
3: eno you sure ndamira ndabiwamu radio sapiens.

0: kuluze ya magezi insulo yomuziki nebye bizanyo tukubuzako omlonji yona josezero kubanga uliriza mkandikano tukwebaza nyo nyo nyo nyini talo kubanga wekumide kukuluze ya magezi tugena musala ya fe ya maria gechemi sana Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amazo kubanga tega takonura lero irana wejoli tega teko tugena musala
1: mulinya lya patri nerya mwana nerya mwe mtukirivu
0: amina
1: aboluganda olwalero tugenda okwebuulirira ku Kristu alabirira ebyetaago byaffe talina gwasosola ate era talina kimulema Kristu oyo ffe ffenna kyatwagaza kwe kubeera n'okukkiriza okunywevu ate era n'okubeera n'obugumiikiriza omanyi bwe tubeera mu bizibu oluusi obugumiikiriza bubula naye Kristu kyatwagaza tubeere n'okukkiriza okunywevu ate era n'obugumiikiriza abantu ffenna tuba n'ebyetaago byaffe ebitali bimu naye mu bungi bwabyo Kristu talina byabuusa liiso byonna abitwala nga bikulu buli kimu akissaako eriiso tatulaba nga kizibu era okumusaba tuba tetumutawaanya mu mirimo gyaffe abantu bulijjo tutataaganyizibwa tuba tukyali ku kino ekirala ekyetaagisa nga kigwawo abantu abamu kino kibamalako emirembe twerabira nti obwetaavu tebumanyi ntegeka ze tuba tukoze mu mbeera ng'eno twewala okubeera abakakanyavu mu nkola yaffe n'okutandika okugamba nti ate lwaki bantawaanya tebamanyi nti ndi mu kino twewala okubeera abakakanyavu mu nkola yaffe olw'obwetaavu obugwawo oluusi kitwetaagisa okuddiriza ku ekyo kye tuba tuliko tukole kiri ekiba kiguddewo mu bwangu kino kitwetaagisa obukkakkamu mu buweereza bwaffe olwo tujja kukola awatali kwemulugunya embeera ey'emirimu emingi ng'eyo gye tukoonyeeko akatono waggulu ne Kristu gye yakoleramu abantu bangi baamweyuniranga buli omu ng'alina ekyetaago kye naye mu bantu abo abangi Kristu talina gwe yeegobako bonna yabaaniriza n'abayamba awatali kwemulugunya tebatunuuliranga kizibu wabula yabatunuuliranga omukisa ogw'okubajja mu mbeera embi gye baabeerangamu naffe nno abooluganda abali mu bwetaavu be tusanga tuleme kubatunuuliranga kizibu newandibadde obusobozi bwaffe okubayamba buba butono leka guno tugutunuulire ng'omukisa ogw'okwolesa okukkiriza kwaffe nga tukola ekyo ekiri mu busobozi bwaffe katulabe engeri Kristu gye yakwataganyamu emirimu emingi na kiki kye tuyigamu tulambikibwa evanjiri eya Maliko omutwe ogw'okutaano akanyiri akabiri mu akamu okutuuka kkaana mu obusatu tujja kujjayo obutundu nga bwe tubwebuulirirako naye bw'onoofuna obudde osome essomo eryo Maliko mutwe gwa kutaano akanyiri abiri mu kamu okutuuka kkaana mu obusatu ekibiina kinene kyakuŋŋaanira awali Yesu mu bo mwalimu omu ku bakulu ba sinagoga erinnya lye Yayiro yajja n'agwa ku bigere bye ng'amusaba amuwonyeze muwala we eyali anaatera okutondoka yamusaba agendeyo amusseeko omukono gwe awone abe mulamu olw'abantu obungi Yesu baamusibaasiba kisoboka abamu okuba nga baali bamubuuza ebibuuzo abalala nga bamwanjulira ebizibu byabwe ebitali bimu abikoleko nsuubira munda ye Yayiro teyalema kugamba nti lwaki abantu tebaleka Yesu n'agenda ataase obulamu bw'omwana we nga tannaba kufa kino mu bw'obuntu ndowooza kiteekwa okuba nga kyamujjira ng'alaba Kristu bamusibaasiba omwana we eri anaatera okufa ate Kristu abantu bamusiba mu bantu abaali mu kibiina eyayongera okusiba Yesu n'atagenda mangu wa Yayiro
2: ye mukazi alwadde ekikulukuto okumala emyaka 12. Nga bwe twalabye waggulu, abantu bano bonna Yesu teyabatunuulira ng'ekizibu, wabula omukisa ogw'okubajja mu mbeera embi gye baalimu. Buli omu yamwanirizanga nga bwe yajjanga, nga talina gw'asosola era nga talina gwe yeegobako. Omukazi eyali alwadde ekikulukuto yabulwako amuwonya. Abalaguzi baamulyako ebibye byonna ne batasobola kumuwonya. Endwadde eno y'emu ku ezo eyafuulanga omuntu obutaba mulongoofu, nga bwe tukisoma mu kitabo kya Leviticus 12:15. Yaboolebwanga nga tabeera na balala yadde bba. Mu mutima gwe omukazi ono yagamba nti ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye nja kuwona. Era omukazi ono olwakoona ku kyambalo kya Yesu n'awona. Mu bantu abangi Yesu yabuuza ani akutte ku kyambalo kye. Abayigirizwa ekibuuzo kino nabo baakyewuunya, nabo kwe kumubuuza nti mu bantu bano abangi ate n'obuuza ani akukutte ku kyambalo kyo. Mu kwefumiitiriza, abooluganda katuweeyo ku nsonga ezimu ezaanukula ekibuuzo kiri lwaki Kristu yabuuza ekibuuzo ekyo nti ani akutte ku kyambalo kyange. Kristu yali teyeetaaga kumanya bifa ku mukazi ono, kubanga mu bwakatonda bwe yali amanyi bulungi ekigenda mu maaso, nga teyeetaaga kumubuulira eyali amukutteko. Ekyo Kristu yali akimanyi bulungi. Naye mu kubuuza ekibuuzo kiri nti ani ankutteko, Kristu yayagala omukazi ono awe obujulizi ku kuwonyezebwa kwe. Kristu teyayagala kiyite buyisi abantu nga tebakitegedde kubaako kye bayigamu. Era omukazi tulaba bulungi mu vanjiri eyo najja yenna ng'akankana n'afukamira ku bigere bya Yesu n'annyonnyola byonna nga bwe bibadde n'engeri gy'awonyezeddwamu. Singa Kristu teyabuuza, tewandibadde waamanya nti omukazi ono awonyezeddwa. Kristu yamukolera abalaguzi bonna kye baalemwa okumukolera. Kristu yayagala omukazi ono n'abantu bonna bamanye nti okuwonyezebwa kwe kyava ku kukkiriza kwe yali alina. Anti twawulidde wali omukazi oyo ng'agamba nti, nze ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye nja kuwona. Awo n'ekigambo eky'okukkiriza Kristu ayagala kiveeyo. Kristu yamugamba nti, kawala, okukkiriza kwo kukuwonyeza, genda mirembe, obulwadde bwo buwonere ddala. Olw'okuba omukazi ono yaboolebwanga olw'ekirwadde kye, Yesu yayagala akozesa omukisa guno okulaga ensi nti kaakati omukazi ono abadde aboolebwa alongoose. Naye ate ne Yayiro yennyini eyali atwala Yesu ewuwe amuwonyeze muwala we teyalema kweyongeramu ekigambo kino eky'okukkiriza bwe yalaba Kristu kye yakolera omukazi ono. Abooluganda, ebyewuunyo byonna Kristu byakola okugeza kati ng'ekyo kye tulabye ng'awonya omukazi ono eyali alwadde ekirwadde ekyo eky'okukulukuta emyaka 12, ebyewuunyo byonna bigendereramu ebintu bino. Katuweeyokko ebimu ku byo. Ekisooka, Kristu ky'aba ayagala omuntu ono okumuggya mu mbeera embi gy'abaddemu afune obulamu obuggya omuli okwesiima. Ekyo tetukiraba omukazi ono nga bw'amuggye mu mbeera embi gy'abaddemu kaakati ng'ali mu kwesiima. Ekirala, ebyewuunyo byonna Katonda by'atukolera mu bulamu bigenderera okufuna n'okunyweza okukkiriza mu bagoberezi ba Kristu. Bwe tulabako ne tweyongera okufuna okukkiriza ate n'okukkiriza kwaffe ne kweyongera okunywera. N'ekirala, abantu ebyewuunyo bino bigenderera abantu okubazza eri Kristu n'enjigiriza ye, so si kubakyamuukiriza. Ennaku zino bangi awo we tutambulira tuli mu byakukyamuukirira, naye ng'ekigendererwa ekikulu ebikuuno byonna Kristu by'aba atukoledde mu bulamu bwaffe biba bigenderera okutuzza eri Kristu ate era n'enjigiriza ye. Mu byewuunyo tutegereramu obwakatonda bwa Kristu. Ate era n'ekirala, ebyewuunyo bino bigenderera okutuusa abagoberezi ba Kristu ku bigere bya Yesu mu bwetowaze. Abooluganda, tufukamire ku maviivi gaffe, tumusabe ate era tumuwe ekitiibwa ky'ekigendererwa nti nga tumaze okulaba ebyewuunyo bino Kristu by'akola, ffenna mu bwetowaze tugenda ne tufukamira ku maviivi gaffe ne tumusaba ate era ne tumuwa ekitiibwa. Mu bukkakkamu, Kristu bwe yakozesa mu kuwonya omukazi ono butulaga amaanyi n'obuyinza bwe, nti byonna abifuga, alabikira bulagizi, embeera n'etereera. Kristu alina amaanyi n'obuyinza ebitakoma. Ekisa n'okwagala kwe tebikoma. Obwetaavu abantu bwe tubaamu, Kristu bumukwatako nnyo era aba bumanyi bulungi, tatunula butunuzi. Wabula Kristu afaayo ku kubonaabona n'okugezesebwa kwonna kwe twesangamu mu bulamu. Omukazi ono tumulabamu okukkiriza abantu abalala abaali mu kibiina ekimugoberera kwe bataalina. Omukazi ono teyagoberera Kristu lwa kinyumo na kwagala kwerolera ebigenda mu maaso, naye yamulinako akakwate ak'enjawulo ng'amukkiririzaamu. Yakobo omutwe ogw'okubiri akanyiri ak'ekkumi n'omwenda atubuuza bw'ati, ggwe okkirizanga Katonda ali omu, okola bulungi, naye n'amasitaani gakkiriza ne gatekena n'okutekena. Leka nno abooluganda, effe abakkiririza mu Kristu tulagewo enjawulo mu kukkiriza kwaffe nga tunoonya okutuusa Kristu by'ayagala ate era ye y'abaafuga era alambike obulamu bwaffe. Omukazi yalaga nga bw'ateesobola okuggyako Kristu nga yamuyambye. Essuubi lye lyonna lyali mu kuwonyezebwa nga naye nga lyali mu Kristu nti yajja okumuwonya. Naffe nno leka tukimanye nti tetulina kye tuyinza kwegasira okuggyako Omukama ng'atuyambye. Leka okukkiriza kwaffe n'essuubi lyaffe tubiteeke mu Kristu. Kristu oyo y'alabirira ebyetaago byaffe byonna. Kaakati twagala tumalirize ne Yayiro etulabe ebyaggweera ludda wa. Yayiro ateekwa okuba nga yawulira nti Yesu aliddewo okutuuka ng'alaba abantu bamukwatiriza mu kino ne mu kiri, ate ne Kristu yennyini teyalaga bwangu. Olaba asooka n'okuyimirira n'abuuza n'ebibuuzo so ng'ate baamubuulidde nti ssebo eri waliyo omuwala anaatera okufa. Waliwo kye tuyiga mu kye tuyise okulwawo kwa Kristu okwanukula essaala ya Yayiro. Buli kimu Kristu akikolera mu budde bwakyo obutuufu nga talina kyabuusizza liiso. Ate ekikulu kye tuteekeddwa okumanya nti Kristu takola kikeerezi. Okulwawo okutuuka ewa Yayiro kiraga nti obudde bwakyo obutuufu bwali tebunnaba kutuuka. Naffe oluusi essaala zaffe zirwawo okwanukulwa ne tufuna endowooza egamba nti Katonda tafaayo ng'alaba tubonaabona oba ng'alaba tufa, naye eyo y'ebeera entereeza ya Katonda. Obudde bwakoleramu bwe buba obutuufu, ekitiibwa kye n'obuyinza bwe olwo ne bivaayo ne tutabuusabuusa mukono gwa Katonda mu ekyo ekikoleddwa. Ye ate n'ekirala, ffe baani abapakusa Katonda nti kola kati kati? Ffe baani abapakusa Katonda? Mu mbeera ng'eyo bye twetaaga bye bino: ekisooka, okubeera n'okukkiriza. Kristu tumwesige nti asobola okutukolera byonna bye tuba tumusabye. Ekyokubiri, twagala tubeere n'obugumiikiriza. Katonda alina obudde bw'obutuufu mw'akolera. Tetuyinza kumupakusa nti kola kino nga bwe twebuuzizza ffe baani abayinza okumupapya. Twetaaga bugumiikiriza. Ate n'ekirala, tuleke Katonda ky'ayagala kye kiba kikolebwa. Katonda amanyi bulungi ekisaanira omuntu. Ekintu nyinza okuba nga nkifiirako nga kyenjagala, naye Katonda ng'alaba ekyo si kye kinsaanidde. Etukkirize era tuleke Katonda ky'ayagala kye kiba kikolebwa. Tweggyemu okwemulugunyiza Katonda. Abaava ewa Yayiro baleeta amawulire ag'ennaku nti muwala we afudde. Amawulire ago Kristo teyagatwala nga kikulu, anti awali Kristo tewaba kunakuwala, kubanga Kristo ateme kkubo awatali kkubo, ate akolera w'otandisuubiridde. Kristo kye yeetaaga kimu kukkiriza, era kye yagamba Yayiro nti kkiriza bukkiriza. Ku kino Kristo kwe yali agenda okusinziira azzeemu omuwala obulamu. Olw'obuyinza bwa Kristo n'enjogera egamba nti awali obulamu wabaawo okusuubira, kati ekyuka ne tugamba nti awali okufa wabaawo essuubi n'obulamu. Eno y'ensonga lwaki Kristo yabuuza nti mwaziiranira ki, mukaabira ki, omuwala tafudde yeebase bwebasi. Okukakasa nti awali okufa wabaawo obulamu, Kristo kye yava agamba omuwala nti muwala gwe nkugamba golokoka. Omuwala n'agolokoka n'atambula, era abaaliwo ne bawuniikirira. Kammalirize bwenti. Leero tulabye nti omuntu w'ateesobolera essuubi nga limuweddemu ate nga tewaliiwo muntu mulala asobola kumuyamba, Kristo w'alagira obuyinza bwe. Buli muntu ayambibwa mu budde bwe obutuufu. Awono tuleme kulowooza nti Katonda mu kulwawo tafaayo. Ye amanyi bulungi obudde obutuufu obwa buli kimu. Mwenna abooluganda, mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abankuumire era abampeere nnyo omukisa.
0: Amiina.
1: Tutwale essaala eya malayika. Ayi Kabaka ow'omu ggulu, sanyuka aleeruuya, kuba oli gwe wasaanira okutwala, aleeruuya. Azuukidde nga bwe yagamba, aleeruuya. Gwesiima osanyuka omubeerevu Maliya, aleeruuya. Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleeruuya. Twegayirire, ayi Katonda gwe yakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, tukwegayiridde tuwe kuwa nnyina wo Biikira Maliya tufune essanyu ery'obulamu obutakoma. Kuba Kristo oyo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe.

Bulze ya magezi hensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyezenya Fama Radio Sapiencia 25 ezisa ku ssaawa omusanvu ezibulayo kwere ssaawa omunaana akadde kamisa omutambizi ye Reverend Father Emmanuel Sitta tugatteko mu kaseera kano nga tugenda mu misa.

0: amazima, moyo wa amazima, aliba yigiriza ebyamazima byonna. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nkyalina bingi ebyokubabuulira, kyokka temuyinza kubisobola kaakati. Naye mwoyo oyo ow'amazima bw'alituuka, alibayigiriza buli ky'amazima kyonna, kubanga talyogera ku bubwe yekka, naye by'anaawuliranga anaabyogeranga n'ebiri mu maaso anaabitangazanga. Oyo alinjulira, oyo alingulumiza, kubanga anaatoolanga ku byange n'abavuunula. Byonna byonna Kitange byalina byange, kyenvudde ngamba nti alitoolanga ku byange n'abavuunula. Abooluganda, ekyo kye kigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, nga twebuulirira ku bigambo ebyo bye twatandisizza ku mulamwa ogwo, nti mwoyo y'awa obulamu. Abooluganda abaagalwa, ebigambo bye tuwulira mu evanjiri, ebigambo bye tusoma mu masomo, ebigambo bye tusoma mu masomo, ebigambo bye tusoma mu evanjiri, ebigambo bye tusoma mu evanjiri bituwa ekifaananyi nti abantu bano abalanzi n'abatume batuwandiikira obubaka obwo, naye nga babujja mu kwagala kwa Katonda, babijja ebigambo ebyo mu kubuulirirwa Katonda yennyini. Era w'obyefumiitiriza, olabira ddala ng'oyogera ne Katonda mu bulamu bwaffe. Singa ebigambo ebyo tubyewuulirirako emirundi mingi, tulaba nti Katonda alinga yatukyalira, najja mu bulamu bwaffe, najja mu lusiisira lwo, n'anyumya naawe. Ebigambo ebyo bye tubiwulira, ebyo bigambo Kristo bye yatubuuliranga ali ku nsi. Ebitugunjula okuyisa obulungi, ebitugunjula okutambulira mu biragiro bye, ebitugunjulira okwagalana n'okussa ekimu. Ebigambo ebyo oluusi singa mwoyo tabeerawo nga Mukama waffe bw'abuulira kati abatume be, nti ebigambo nabagamba bingi, naye mwoyo gwe ngenda okusindika ajja kubizaamu obulamu, ajja kubitangaaza mu mmwe abavuunulire n'ebyo ebirala byonna byonna. Ono kitegeeza nti mwoyo bw'ajja ateeka obulamu naddala ku bigambo ebyo Mukama bye yatubuulira, bye yayogera, Kristo bye yayogera, abatume ne babiwandiika, ate ddala ne bijjayo ekifaananyi kya Katonda. Mwoyo oyo atuyamba ne bisobola okukola. Kye tuba tulaba nti ebikolwa by'abatume bitusomerwa. Ekereziya yatandika ate nefuna ebbugumu naddala olw'okuba nti Kristo bwe yazuukira, then okujja kwa Mwoyo Mutuukirivu nekutangaaza. Mu kitabo ekitukuvu naddala mu Ezeekyeri batulaga amagumba agaali gaggwereddwako ennyama agaali mu kiwonvu, naye ate ne tulaba nga Mukama agafuwako omukka, Mwoyo n'agagendamu ne gazaawo obulamu. Ekereziya obulamu buno bwe bumugendamu mwoyo ngaze ekereziya bw'atyo n'abeeramu obulamu. Gwe nange buli kinoomu ku ffe bwe yeebuulirira ku bigambo ebibyo nga bwe tubiwulira ebituyamba ne tusobola okuleeta obulamu. Obulamu bwe tutegeeza si bwe bulamu obwa nti obadde ofudde ate kakati ne bakuzaamu obulamu. Obulamu bw'ekereziya bulabikira mu bikolwa ebirungi, bulabikira mu bikolwa ebyokussa ekimu, ebikolwa ebyokwagalana. Ensi kati engeri gyefaananamu, buli muntu yenna asikaza wuwe, kisobola okuba nti nno ensi abantu tebalina bulamu. Obulamu obwannamaddala butegeeza kufuna bulamu bwa Kristo. Kristo oyo eyajja ennaku zino tukyayinawo n'ettawaaza ya Pasika eyaka. Akabonero ka Kristo ate ffe ffenna ababatize bwetwagabanako mu batiisimu. Ettaala ezo ezakolezebwa nga tubatizibwa kaali akabonero ak'ebikolwa ebirungi bye tujja okulabirako bazadde baffe n'enganda zaffe ate n'abazadde babatiisimu, ekereziya esobole okubeeramu obulamu. Ebikolwa bino ebyokutendereza nammwe ebyo gye mutudde ku rediyo zammwe ne ku tivi zammwe mugoberera, kubanga obulamu bwa Katonda buli mummwe. Era Omukama ayongere bw'atyo okubaliikiriza ate muvaawo mugende muteeke mu nsi omunnyo omulungi. Mukama bw'atugamba nti muli munnyo gwa nsi, mu ekitangaala ky'ensi, ebikolwa byaffe bisigale nga biraga obulamu obuli mu nsi, obulamu obuli mu ekereziya. Bano bannange, twongere okumalirira nga twenyumiriza mu kufuna obulamu obwo nga mwoyo atujjukize ebyo na Kristo bye yayigiriza, ate ebyo bituyambe okubeera nga tussa obulamu mu mbeera z'abantu eza bulijjo, eyo ekereziya omulamu. Ebiyigganyizo ne bwe bibeerawo naye olw'okuba nga tunyweredde ku kukola ebyamazima, tetujja kutya ekereziya obwe bulamu bwatwagaza. Ate naffe tusanfubire. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: Magara mwegeri kutunda pachi uminza ulikantua sime. Chitambilo finawa mchitu muweleza.
1: Muka mechitambilo chasime. Achijeme kono jachitwale. Chivire mweli nyele tende nechitigwa. Nape chitugase. Aomne kereza eno mutukuvu.
0: Ayi katonda. Fe kuro kugavana kuchitambilo chino. Gotuwa kugavana kubwa katondo umu. Obukuru dala. Tukwega ilite. Ngawe tuwamanya amazima go. Tuwe tugagoberere ne mu mpisa ezisaani de ye tukusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
1: amina
0: mukama abeere nammwe
1: situle
0: emitima
1: tugiraziza eri omukama
0: twebaza omukama katonda waffe
1: kisaanye n'okuteekwa tuteekwa
0: wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka Omukama paati ly'omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewa nakufa okwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwannamaddala bwe yeweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaserdoti ye ataali ke kaliga n'olwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza Amanya b'omugulu b'omulayika b'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa kyo nga bagamba nti mutuukirivu.
1: Mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe nsibayo obutuukirivu bwonna. Tukwegayidde ebirabo bino biyiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. Nombiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Naye baamala okulya ekyekiro nadya ne kaliisi era ne yeebaza nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna. Ate ne kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwakonzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza.
1: Tulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa kuluka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Jjukira ayi Mukama, ekezaawo nnyo enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagaana wamu ne Leo Papa waffe Ssaabasumba waffe Pawulo na bonna baakwawulibwa. Jjukira nabwe tusabira mu kitambiro kino mu ngeri y'enjawulo. Jjukira baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gye bakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira abafuna bagiri ekisa mu kufa naffe natwegayidde tusaasire tusaanye okugabana kulamu obutaggwaawo okutana okugulumiza mune Maliyo Mberevu omutuukirivu nyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, watuma abatuukirivu, bagenzi baffe ab'ekitiibwa, n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Ye Katonda paati omuyinza buli kantu. Awali ekimu ne mwoyo omutuukirivu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofunaamu naye. Era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Omukama waffe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwena atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
1: Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'omukire, byeyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, tetutwala mu kukemebwa naye tulokole mu
0: ggulu. Ayi Mukama tukulegere tulokole mu bibi byonna tuyambe tube mu ddembe. Yiri isa tuwane ichibie na kuzona. Tewekala tali kutabuka na kamunga. Tuli ndo kwesima kwa tusubiza. Na matu kwa gamu lakuzu wafi Yesu Kristu.
1: Weka baka govu inza. Govu echitibwa. Emirembe ne emirembe.
0: Ayu Mukama Yesu Kristu. Gamba tuwe mwanti mbaliki de emirembe. Mbade emirembe jenye. Tuwe tunuli ya vivi ya fe. Nema soga za kukiriza kwa ekerezi ya o. Kirizi okumu emirembe no kusechi munga kwa ya gala kwa wangala. Nola mula emirembe ne emirembe.
1: Amina.
0: Tembiri yomu kama libele na mwe na kuzona.
1: Nawe libele nawe.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otsasile.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otsasile.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otuwe emirembe.
0: Uno Kristo kaligaka katonda. Uno ajawe bibiensi. Mwesi mi mawechi ndo kumbage ni ya kaliga.
1: Ayi mukama sikwani teko ingiro mwange. Wabula yugira vokesi chigambo. Omoyo kwa angeku na
0: mwana. Mirigwa Kristo kutukume. Kutusembra mwabutakwa.

0: chatako ku WhatsApp yino. Nesu nga wefunye duda.
1: Omuliriza omulungi oli 94 katonyeze nya Farmer Radio Sapientia, nkwebaza okuba nti otambula naffe mu programu yaffe. The appointment, obudde buno bwa the appointment, tokuzimba kuva mu timo. Olwokusatu luno engineer Juko Fred tuba naye wa Juko Constructions Uganda Limited, okusobola okulaba nga twongera okuyiga okuzimba kwetaagisa ki. Engineer Juko, sebubuza kwatuuliriza.
2: Mbalamusizza nnyo basebo ne banyabo mwenna abawuliza radio ya Feno Sapientia, mbebaza emirimu gye mukola. Mannya nze Engineer Juko, wava mu North Red, mba mu Juko Construction Company Uganda Limited. Kampuni nzimbi ya mayumba, kukubira plan, kutereza kifocho, kyonna ekikwatagana kukola nzija, kukola nguudo, kasobera mu construction twali kyoleka. Nolwekyo buli lwakusatubira no ku programu yaffe okuzimba guba mutima, era ng'ebyokuzimba byokka bye tuwogerako. Naye ofiisi zaffe ziri wali Kawempe ku Lukadde Road, okyamira ku Pride Microfinance Bank, n'ojja n'oserengeta ku katono nnyo n'otuuka ku ssomero eriyitibwa Golden Kindergarten, awo ogenda okutusanga. N'osobola okwebuuza ebisingawo ate naffe ne tusobola okuddamu. Nolwekyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi.
1: Ntweyanza injiniya, waliwo ebibuuzo luli ebyaliwo, waliwo eyabuuza nadda era ku musenyu, nzijukira nga waliwo ekyadda era ku musenyu, naye ng'ekyo tujze tukyogerako. Yabuuza omusenyu gw'osobola okukozesa, kubanga yagamba nti waliwo yakozesa omusenyu nga gulimu ettaka ne bamuwabula era ekyaviirako n'ekizimba okugwa. Omusenyu ogulina okukozesebwa gwandibadde musenyu ki?
2: Omusenyu oyinza okuguleeta nga mulungi n'ogwononera ku site, kwe bayita okwoza olugoye n'olwanika mu ttaka. Bw'oleeta omusenyu ogulimu ettaka ate oba oyonoonya oba otawaanidde bwereere, ettaka binnyo ku musenyu. Kubanga ne woddira ekitiyo kimu eky'ettaka n'okiteeka mu nsawo ya seminti, yonna eba eyonoonese kira ataano. Era we tugenda okuzimba tusooka kukola we tutabulira omusenyu ogwo kye tuyita ekikologo, ne tupanga amatafaali wansi oba ne tusimentingawo okwewala ettaka okugenda mu musenyu. N'olwekyo omusenyu gwandibadde teguyina bbumba nga tegulina ttaka. Bw'oba onookozesa omusenyu ogulimu ebbumba, eryo liba bbumba, kubanga ebbumba terikwatagana na seminti. Era seminti oba omugobye osigaze ebbumba. N'olwekyo ebintu ebyo si birungi.
1: Omulala yabuuza ku nsonga y'okussa pillars n'ekyo wakiddamu, kubanga kye ndaba wano nti omuntu yandizimbye atya ennyumba eyakalina ng'erina ebisenge ebikadde.
2: Ng'erina ebisenge ebikadde.
1: Yes.
2: Ebisenge ebikadde, ennyumba ebisenge byonna n'ebibeera bipya tetubigoberera nga tuzimba kalina. Ezo ziba partition. Ekikola kalina z'empagi eziva wansi.
1: Yes.
2: Ennyumba eyo waggulu etuula ku mpagi, tetuula ku kisenge. N'olizimba kigazi nga kikoma wa? Era ennyumba eyo waggulu ogenda kugiwa mpagi, kuba yeetuula ku kiyitibwa emitayimbwa. Era egivudde wansi nga gitegekeddwa bulungi. Tulina beesi gye tusooka okusima wansi ne tuteekayo ekitimba ekigazi. Bwe tumala okuteekayo ekitimba ekyo ekigazi, ne tuyiwa enkokoto kumpi ya futi ng'emu n'ekitundu etuula mu kabokisi ako ke tusimye. Kakati obuzito obulina buba nga bufunye ekintu kwe bugenda okutuula, naye futi emu n'ekitundu gye nkugamba kisinziira ku kizimbe ky'ogenda okuteeka waggulu kyenkana ki, obuzito bwakyo bwenkana ki. Kwayo era oteekayo kokota akatono, obuso buli buyinza okukasindika ne kamenyekamu ne kireetera ekizimbe kyo okwabika. Kale nyumba eyakalina etuula ku mpagi ezo ate nga wansi otegeseewo bulungi.
1: Nga wansi otegeseewo bulungi. Omulala yali Keri yagamba nti ennyumba ye eri ku lusozi, kubanga wayogera n'ogamba nti n'ennyumba yandibadde wantu wakalu. Yagamba eri ku lusozi naye ng'ennyogoga nnyo.
2: Wanyogoga nnyo. Oyo nno mbadde era mujjukira. Olusozi wanyogoga nnyo, kituufu. Wansi ekiziyiza abantu obutafuna nnyo bunyogovu, giba miti gino egiri wansi. Gikwata empewo Mpao netajja speed kumadirisa go. Netajja speed kubusolia. Neba anti. Mpao erwanyi sibwa emiti. Era wabirayo kibuyaga. Olaba emiti gino nga jewuba nejimu nejimenyeka. Nekati webuze. Kuru enyumba eri ku lusozi waggulu. Awata empewo nga bwejja speed yayo we kutuukako. Waino kunyogoga. Kwange bisera bituuka olumu ng'empewo ejja ennyogoga oluusi n'ejja ng'ebuguma. Kisinziira weather gye tulina mu kiseera ekyo efaanana etya. Naye ennyumba ezimbibwa ku lusozi twagibasomesaako, enteekateeka yaayo era tujja kuddamu tugibabuulire, ate n'ezimbibwa wansi awatali lusozi era nayo twagibabuulirako. Tujja kuddamu tukiteeketeeke ate tubenga tubaddira mu kubanga kya mabegako nnyo ddala.
1: Kati wano waliwo ekibuuzo kye ndaba wano nti manya nti emiti emikulu kubanga ennaku zino basala embaawo ng'olaba basala miti mito bw'oba ogulabye. Kati manya ntya nti ndoza kyategeeza olubaawo olulungi olukulu kati olumanya otyo.
2: Kyekikulu buli kyegenda okusereka ebitali bino nga tugenda kusiba siraabu tugenda kukola ki gwandibadde ng'omuti ogwo mukulu bulungi. N'olwo abantu okwagala ssente bwagwa mu kibira asala n'emitewo n'atabula ne muziri n'akola atya. Kakati bw'oba ogenda kusereka genderera ebika. Tuyinayo enkuzanyana, tuyinayo enkalati, tuyinayo kalitunse ennaku zino akola nnyo nnyo nnyo. Emiti egimu tegikyajja, manya gaagyo nali ng'alina ne nga tugenda tugakebera naye tegikyajja kati. Naye nga omuti omukulu n'omuti ogwasalibwa nga muto omuseresi bw'asitula olubaawo alumanya. Okuggyako nti okwagala ssente okw'abantu baffe abakola emirimu kati tebakyabalirira na muntu akola kintu na mulimu guno emiti gyenteekako gigenda kumalako bbanga ki. Ye bw'amanya nti muti guno afunako ssente ye gw'agenda okutuuka mu kibanda atwali. N'olwekyo omuntu yalibadde mwesigwa, bannaffe abakola tubakubiriza obwesigwa kintu kirungi nnyo ng'okola omulimu gw'omuntu olw'oba ogenda kuwangaaza omulimu gwo. Kubanga omuti omubi ku nnyumba y'omuntu ng'oguseresezza gutwala ekiseera kya myaka ebiri esatu n'atandika okumanya nti ennyumba eno emiti si mirungi kubanga obuntu buli obuwuka bwo obumaze obuba butandise okugulya. Naye emiti gino egya kalitunsi ennaku zino gibadde gikola bulungi ate kalitunsi omumyufu oyo mulungi nnyo kubanga aba akuze bulungi naye ngeri yo ne kalitunsi omweru naye ng'omulaba naawe nti ono amukulu akakase bulungi. Bw'olaba ng'emiti ogitidde siiga kye tuyita wood preservative. Wood preservative lulu twamugula ng'ava Kenya nene Uganda yatandika okukola wood preservative naye tosiiga oyiro. Oyiro talina kyakola n'akatono. Oyiro mu mwezi gumu oba wiki ssatu n'akala ku muti naggwako akawuka okasanku nga katambulirako nga kalya bulungi. Ne wood preservative ayingira mu muti munda era yojja musanga wood preservative omutuufu nga omutunuulira alinga vanish. Ye taliimu ga bulaaka ago nakinaki ate n'okuwunya okuwulira ng'abadde asiigibwa emiti n'ogisiigako bulungi. Nikalitunsi omukulu tiyetaaga kusiiga nyumba ebiseresa kalitunsi omukulu n'emalawo emyaka n'emyaka nga kalitunsi taliibwa buwuka mangu ebikuta kasita obijjako.
3: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
4: Yagara kwasaganya bya banka budi kaseera. Yesawa otambule ne banka yongo okozesa enkola ya Sente Mobile okuva mu Centenary Bank. Kati osobola okusindika oba okufuna sente, okukebera akaunti yo, okusasula school fees, amasannyalaze oba amazzi, okufuna looni ezamangu okutuukira ddala ku bukadde butaano n'ebirala bingi. Kino kye tuyita okutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app leero okuva ku Google Play Store oba App Store okumanya ebisingawo ku bennamba zaffe ezitali za kusasulira 0800 200 505. mutano oba noti munana noti noti satu asatu mutano satu anamunya Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Inquiry ya Uganda. Sente zaba customer okutukile ndera kubuka de kumi zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Nzo nsubia ngabirana na heto nsubia Radio
5: Sapiencia. Mungeka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuli ziganya na kukua tagana na aba uliriza bayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga uenjo gerida aba uliriza bale mubikumi na ebikumi. Bewani sokwega taku Fans Club weno. Iye, kakati ulira angena kusomese kumina msanfo menso kukutano mwaka mkumi bidia abidi mumukaga mitingi ya wesoke denda la ruegendo kutula katoli memba oboja gala kufuka chitundu kubo mwenamu kwa uru wakuja kuruna kurunga tuja kutandika ene chitambidu cha misa kusawa satweze ukumacha edawe rukulo nilakaba kulembeze bamu wabana atambuze mide mumuchibi inacha mwe memba jukizibu wakuja na bufana njima passport wabutono bubidi okumanye bisinga ukuba kunoti msambu tanu satu kumina satu msambu mwemu msambu
6: kusakesia sivako
1: Radio Sapiencia nkuluze ya magezi. Injini yogambie nti aka tuisige wood preservative.
2: Wood preservative.
1: Oiro.
2: Si oiro. Oiro talimu talimu chigana kawuka kulia mutiogo.
1: Kati ogambie nti naye kalitunsi omukulu omulaba
2: mulungi nnyo kalitunsi omukulu mulungi ateera kalitunsi omukulu oba omulaba n'ekikulu
1: ogambye
2: mujeko ebikuta
1: kubanga lwaki bivaako
2: ekikuta ekyo tekisobola kyo kukula n'ekigama kyakula n'ekiguma kakati akawuka wekajja kanguyirwa okulya mu kikuta ne kabeeramu kati ukabeera mu kikuta omwo kitegeeza nti era kajja kulwana lazima kagende mu muti gwennyini ekikuta kakivemu ate era ekikuta we kibeerako kyanguyirwa omuti gwanguyirwa okugonda kubanga tewagususumbula gonna gumaliriza kiringa era bw'osiba kolom ng'ogitandika wansi mu ttaka n'ogirekako embaawo n'oziika buziisi ttaka kolom n'ogirekako embaawo ekyo nakyo si kirungi kolom eyo tejja kukala kukamuka bulungi mazzi gaayo oluwawo no lujja kubanga nga lutereka amazzi ne gabeeramu mpaji yaffe eyo tugiyiwako amazzi nga tumaze okugikola ne seminti oyo aba akyali n'ebbugumu ebbugumu olimuggwamu ate eba tekyayagala ku resho gye wakozesa ate eba tekyayagala ate kubeerako bibaawo ebyo nakina kikireetera enkokoto gye wakozesa okuggwamu amaanyi mpozi nga wakozesa enkokoto nti yakubeera mu mazzi yakubeera mu bunnyogovu nakinaki kakati ate eyo entabula yaayo ne seminti gw'okozesa biba byawufu ate si byoba wakozesa kakati twagala okutunuulira waliwo eyagamba nti okukyusa okukyusakyusa abakozi
1: abazimbi kumadirisa balala balala ring beam balala
2: tuyina emirimu egikyusibwako abakozi n'oleetako mirala ku nnyumba osobola okuleeta asereka mulala osobola okuleeta ateekamu pipe mulala ateekamu amasannyalaze mulala kubanga era abo bye baba baasoma ku nnyumba bye bamanyi ne bano basivo yinginiya b'okozesezza inginiya bw'aba aseetinga ennyumba abeera ku pulaani naye pulaani oluusi obaako kwokyusaamu ggwe ng'akola ng'olaba nti bw'okola kino na kino kigaana okugatta obulungi oyinza okkibuulira mukamaawo oba nedda naye nga kyandiba ekirungi omubuulire kubanga ennyumba oyinza okuba sigga ogenda ogibeerako enkomeredde empaka okukyusa omuntu kirungi ng'obadde ogoberera pulaani nga tolina kyenge ezi zonna ze wakola mu kuzimba kubanga omulala najja ajja kutunula ku pulaani ate alabe nga kiri kyalaba ku gurawundi kirala ate agambe nti ono bye yakola bifu ate ng'oli bye yakola takunnyonnyodde kakyo ekiba bye yakyusa teyakunnyonnyola ggwe nannyini kizimbe kakyova olaba nti inginiya ng'ozimba ky'olaba nga tekiteredde bulungi mu nkuba ya pulaani gw'oyagala kubaako ky'okyusaamu yita nannyini nnyumba gw'oyinza okukoma ku foundation waggulu n'aleeta omulala omuzimbi n'atuuka kulingi bimu owokulingi bimu n'amuggyako n'aleeta omulala okutuuka ku olupuleeti kyanguwa ng'ogoberedde pulaani naye tichandi badde kirungi kuchusa chusa bazimbi. Era wenzi jange nyumba eriku foundation nkubuza one yajitusiza wano yabashi. Wenzaka kulingi bimu nga wojimpera kubuza one ya chicho mutawana achi. Chitegeza na wino buzibu bu. Abantu wakoze okutuuka ono bagano basasula. Noli ndo leto omulala atandikira ngoli wa muluma. Chetuyita okuluma wagano musasula. Nolwekyo temugwira nnyo mayumba nga komya ku misingi nga tomaze kubuuza lwaki. Tulina wo yabuuza nti pipe zokozesa mu wansi mu kinya ziri size ki. Tukoze kusinzira ku mayumba ge tukozesa agamaka oba mizigo oba kiki. Pipe tukozesa 4 inches. 4 inches zimala bulungi okujjako nga tugenze mu nyumba nga apartments eziweza unit singa asatu kwa ma self contained nyumba nga asatu. Amazzi ago mu 4 inches gaba tegajjamu naye gano gajjamu lwaki abantu tebagendera mu toy mulundi gumu nga bamaze kukanya tufenda tugenda kufurashinga. Tibagenda mukunaba mulundi gumu nga bamaze kukanya nti fena tugenda kufurashinga nedda. Kitegeeza nti buli omu agendayo na furashinga amazzi nigagenda bwago. Nomula n'agendayo amazzi nigagenda bwago. Tebagatalumunga gankuba agakulukuta.
1: Yes.
2: Essaawa z'olweggulo abantu basingira okunaaba. Amazzi gaba gatambula mangi wansi mu manual. Nejjukira tuzimba manual ezo nga tujisituddeko katono okuva wansi pipe weri. Neri nyako waguru katono. Nga kitegeeza nti abana abo banabeera amangi bangi ne gajja era gagenda kusoka ge kunganyize mu kanyago galwane nga gayingira mu pipe eyo misinde era gatuuke septic tank ajeri. Ate nga kitegeeza nti galwana ne gafuna pressure ewerako gagenda kujja mu byonna obugenda bulemiralemera mu kkubo ne gabutuusa bulungi mu septic tank ajegenda. Naye nga pipe ya 4 inches jetukozesa okusinzira ku bantu bolina okuteeka mu pipe ya 6 inches oyina okubanga oyina ennyumba eziwera mu asatu oba okuyitawo kakati eno olyoka oteeka mu pipe enneneko. Omulala yabuuza nti oteeka ku septic tank pipe okuteeka pipe ku septic tank waggulu.
1: Yes.
2: Nga tegenze eri awasemba jinayogera ku septic tank toteeka ko pipe kubanga yo okuunya kwayo kudusa mazzi eri mu system ne gagende kugenda kati atajjukira okutangira ko okuunya kwa septic tank tukutangira wano obutayingira nnyo mu system muli eri wa group pipe ya fire vent eri eyempewo ne tulindirira okunya okuva mu manual kubanga wetwateekayo pipe yaffe ekirira mu septic tank ngaereese kazambi tugikoonyaako mu mazzi katono nabagamba okoonyaayo katono so toyiwaayo buyiyi. Bweyiwayo obuyiyi okunya kugenda kutambulira mu zi manual okutambula empaka kubatuukeko neeno efulumya okuteeka mu sockpit amazzi nga gava mu septic tanka nayo gikonyeeko mu mazzi katono ebikulukuta bino ebitalina maanyi gakkirira wansi nga byakatuuka bireme kukulukutira mu mayinja kubanga amayinja gakwata ne wakola akaveera wonna n'obanga ekinya tekikyanywa mazzi wabula kisibye ate awo tuba tujja mayinja kugajjamu ne tugateeka ku bbali ne tukokola kakaveera ako amayinja ne tugooza bulungi nyo ne gatukula ne tugazza mwolwe yambuza ata manja lwaki mugoza amayinja tugoza ne tugatukuza bulungi lwa nsonga bwolekako obukyafu obwo amazzi gali olutuuka gajjako obukyafu buno bubambukako nga butandisa okujjukira amayinja awo nga bategakyali mu mazzi kuba amazzi gajja gayikako buyiise engeri gyewakaddamu ekinnya ate obukyafu buva ku mayinja ate ne buddayo eri ku kisenge ne buddamu ne busiba ne bukola akaveera kitegeeza kintu lino katukize bujja amenja tugakuute ne wire brush tugateekeyo nga gatukula ekinya tukikokoleka akaveera akakasibe ku bbali akagaana amazzi okutambula okuyingira mu ttaka buli kimu kyonna kitandike nga kipya kye kituozesa amayinja. Ndoza ebibuzo byaffe tubizeemu kakati twagala tunuulire abadde babuuza naye nga twakyogerako dda mabegako naye olwokuba nti radio tugenda tufuna abantu abapya twagala eyayongerako n'agamba nti oyogedde yakuba essimu n'agamba nti oyogedde ku kuwunya kwa septic tank okuwunya kutambula kutya nakinaki okuwunya kusigala mu manual ye twagala kati program gye twagala okubabuulira nti kuba yagamba nti ebinaabiro ogenda mu kinaabiro okunaaba n'ovaayo nga wawunya ng'oddukayo misinde ojja ku bensani okunaaba n'oba ng'onaaba mu bensani wano naye nga buli lw'osumula amazzi wawunya. Kakati tulina ebinaabiro ebyebweru ebiseera ebisinga ekibiwunyisa payipu etwala amazzi mu kasokpiti ke mwasima kuvaawo butereevu nekkirira mu sokpiti nti bw'eva butereevu awo n'abamu bamanyi okuziwunzika mu piti latuni gye baba balina naye ate ng'agiwunziseeyo taprotektinze kuwunya okugenda kusibira nga kuvaayo wansi payipu eyo egenda obutereevu olina okugyegendereza ennyo ng'egenda mu sokpiti kubanga n'omusota we guyingirayo ate gwagala nnyo obuweeweevu gugenda mu mayinja ne gubeerayo bwe gutuuka akaseera okujja okulya era guyinza okugira mu payipu eyo naye ekirungi kyayo nti bw'ogiwunzika ennyo olunsi eba eseera nga tegusobola kwambuka naye eminyaanyanya ebintu nga obukerekere obwo naye waliwo n'ebinanka ni byesaagala ennyo ebibeera ennyo mu masowaani ate nga ebiyenje tewaliwo ekitayita n'ate ebiyenje bibeera nnyo mu pit latrine bibeera nnyo mu sock pit emisana kati byebase tebyagala kwokya kwa musana kubuguma okwo ekiro bivayo ebiyenje ebisoba ne mu kikumi ne bijja mu masowaani ebintu byemwalidde ne bikola bitya naye nga bisiiba eri wakyafu naye tetugamba nino bijja n'obukyafu mu bigere naye ekiziba obukyafu obwo n'ebyo ebintu nti ebibeera eyo mu gundi okuteekawo kye tuyita floor trap eyina amazzi agagisigalamu nti bw'oyiwa amazzi wano ng'onaaba gali gajjula mu ka floor trap gagenda geeyongerako waggulu nga gafulumira mu payipu ejja mu floor trap okutwala eri kakati ka floor trap ako kalimu akannya ate ne kasitukamu ne katandika payipu etwale draininga mu kinnya mu gundi mu sock pit olwo oba oziyizza okuwunya okugenda okuva mu sock pit era oba oziyizza okuwunya okugenda okuva mu pit latrine gye wagiteeka ako kakozese kakati ebinaabiro byaffe eby'omu nnyumba birina floor trap naye ogenda okunaaba nga biwunya bannaffe bapulamba abamu bagenda ne baba nti baatendekebwa ekintu kino ng'ate bakimanyi bulungi naye mu kutuuka okukola emirimu ne balekawo abaana ate batatendese bulungi ye omwana ng'akimanyi ti wenteekawo ka floor trap kano maze kiwedde kankawunzike namu kaleete amazzi floor trap nga bagiteekawo wansi bagiteekawo mu levo tewunzikibwa yo ng'ogiteekawo oteekako ne kaleevo bulungi nnyo neetereera zino tayiro ne zijja nga ziwunzika ku yo weeri floor trap eyo bw'ogiwunzika amazzi gano getwagala gabeeremu nga tegavaamu gatambula
7: gali ng'osanzeewo
2: gatambula kane galekawo ka gaapu ku katuli kali aka westi akagenda mu payipu ya westi ne galekawo ka gaapu katono nga kitegeeza nti okuwunya okuva mu manual kuyita kweyiganya mu katuli ako akali waggulu ng'owunzise floor trap eyo ne kujja mu kinaabiro ka kinaabiro engeri ekibeera nga kisibe oluusi n'akadirisa wakasibye akayingizaayo ku mpewo n'abamu akadirisa tekaliiko nga waayi weyali talinawo akateeka osanga ekinaabiro ekyo nga kiwunya kati ekinaabiro kyalyetaaze okubaako akadirisa naye nga ebizu yonewe nabiyo tusanze kwa natawaga mechinabilo change chuna wale chinabilo chugunya tusanga fluwa trapo yyo baji uunzi kako katono ila tudamu netutema netayiru netuzitema netujituza yonge elimulevo vurunji okuunya tuwa tukugobie besan mutusanyeza ama nyono kunaba mumaso zinti kuliko chetuita kaboto trapo katika boto trapo hako kali na wanse chikolange mindi amazi mwegasokera kakati wao namba ya abantu nene bawunzika ne boto trap hiyo kuli wakantu wako nga kawanvu ne kati boto trap kawanvu tekasobola kuleka muka gapu nga kasigala mu floor trap kati no boto trap ekijunyisa kikino nti ebintu bigenda mu boto trap hiyo amere negenda mungu oyoza musinki yao ne kunganira wawo e, atite inza kudamu kulinyange seri ngese erinye egende mugale trap ere mere ibu wangu amazi gaji sindise atebu etuka mugale trap teva wo era chovola ba nti paipu ya fene etwala mugale trap eyamba nnyo okuunya kuno kutaba okuva mu gali trap okujene uwo kakati okuunya kuva mu kamindi akakali wansi ebintu ne bivundirawo ne biberawo notandika okwoza nga byonna obiraba biryawo oba pipe yaffe etwala mu gali trap bwegenda neejikona mu bweti kitegeeza nti pipe yiwe banga teye uunzi sechi wanvu genda waguru. Etandi kukutele kama zinga gaji sigalamu. Kubanga bilibi yetu ala mugale trap. Bia kona kuku. Pipe ya kona mumbabali gale trap. Ne kunganyo umele mele uvuja. Ne vujanga we kunganya we kunganya we kunganya. Ne pipe jenini nejula. Kacho gendo kutukeno waguru. Nga boto trap. Tesovula kusindi kayovi intuwe vyo kuwa maziga genda kulo pressure. Kakati pipe eva mu gale trap unge fuluma ku kisenge tuteekawo kye tuyita T kakati kati yako kaliko wosumulula nofumita akawaya akalinga akasengenga akagumuko ne kafumita mu pipe ye ya west efumita mu gale trap obumeremere obuba bukutte kutemu okwambuka waggulu obugire ogiretera n'okuunya nevuta nevuyika mu gale trap gali trap n'obiyola yobuyozi oyambala gloves n'obiyola yo kubanga biba tebicha asobola kusituka kugenda mu mani woro kakati awokunya awokunya wekutandikira ne omuntu ajana akola ebintu ebyo dakika 2 na gamanti njagala mitwala 2 songo usobola n'okubyekolera atenga gojjo creating ebintu ebyo okubiteeka mu fumbi lyo kutuka okunya n'ekinabiro kutuka okunya tiwakozesa abantu abatasobodde kukola bintu ebyo nga we bilina okutambula
7: okuzimba guba mutima engineer Juko Fred wava mu noso ko weji musange kwanesi
2: amanya na mugamanyi bobo twetaga otusanga ekawempe ku Lukadde Road toyamuka gende eri maganjo olugoro lwita Lukadde Road walone banka Pride Microfinance Bank nokira katononga 300 meters watono nyo no sange someriti wa Golden Kindergarten Day and the Boarding School someja feli kumusingi gwa Katoliki tusomesa abaana mu dini yawe bulungi nyo ata abaana abo mwaka guno guwedde bonna bayita aba P7 awo we wali offices za fe eza Juko Construction bojao tukulaga ekikwatagana n'ebyokuzima ne tukubuulira ngoze ku office bwe yagala tujje ku site okulaga ennyumba zino tuba tuzizimba pulani ogikuba n'obeera nayo n'ennyumba mu kugizimba erina gyetunula ennyumba erina gyetunula erina gyetalina kutunula abazimba abamu ekintu ekyo tebakigoberera kati wojja tukuwa amagezi ennyumba yo tugende ku site fetulabe nyumba yetu nulewa. Namba y'abantu abasinga ne mu byaleyo naje tuzaliddwa je tuva. Baagala nnyo kuzime nyumba ngetunudde mu luguudo awali abatambula. Awali abatambula obagazaki. kati feche tukola tuja tukola position ye nyumba yo we ino kubera tugoberera ki gwe nyina wo solo cheko lirako kwanga fetu basomesa ebintu bino tetugenda kubera milimejo mpaka bu myaka bukadde yimirira ngenjuba yetandise okukabweti omusana we gwakire nnyo otununye kisikirize kyo kitam kiriruda wenjube ekukubye ruda wa esikirize ekibere mabega ngo oyimiride wo simbi omute kisikirize kiri mabega bwe kiti ennyumba yito gitunuza mabega togitunuza mu maaso waase musana gitunuze emabega wagenze kisikirize olw'ensonga nti kitegeeza mu budde obw'omusana ogwonga gwaka bwe gutyo ojja kusobola okutuula mu ddiiro lyobeeremu oliiremu n'emmere ogimale bw'ona ogitunuza omusana gye gwokezza gye guvudde ng'esikize kiri mabega tojja kusobola kutuula mu ddiiro misana ate era eyo empewo teriiyo kitegeeza nti ne shade yo tojja kusobola kugituulamu omusana guba gugikubyemu katugezaako okulaba nti obudde obw'emisana omuntu ng'ayagala okutuula mu ddiiro ly'ennyumba yanditunudde eno bw'abeera n'omukolo mu luggya ennyumba bwe beetunudde bweti esikize ky'ennyumba kitandika okujja okubayambako mu kompawundi okuba nga mulimu ebisiikirize kati bino byo tubitunuulira era we nnyimirirawo mmanya nti empewo esinga kutambula ng'evaawa empewo esinga kutambula ng'eva eno ate oluusi n'osanga pulaani yo nga saidi y'empewo gyesinga okutambula ng'eva tibataddeyo madirisa gali saidi y'eno kubanga entuwetegeetaagisa kati otuddamu tupulaani nga tugamba nti nedda tukyuse amadirisa gano tuteeke wansaidi eno ne saidi eno olw'ensonga esaidi nga teri madirisa empewo teyingira ekyo ng'oyagala okukimanya nti empewo teyingira gwe guyingira mmotoka yo ogula amadirisa saidi emu ovuge empewo tegenda kuyingira munda mujja kuba ng'era musigadize bbuguma ng'osezza saidi emu empewo terina weerwanira kufuluma empewo erina kujja n'eyitamu negguka eno ne tugubeera n'ekisiikirize gye kiri ne tumanya nti kati kitegeeza saidi ono edde saidi eno ebyo nabyo tubitunuulira kati awo ku ofiisi w'obozze era twongera n'okubuulira ebyokuzimba ku lusozi ebyokuzimba watereevu ebyokuzimba ku museeto kiki omu agenda n'agenda okugenda okugula poloti n'agamba nti mwami jjo poloti wano wansi bagitunda miliyoni 5 poloti yeri waggulu bagitunda miliyoni 2 kati ate nsobola okugamba genda ogulawo miliyoni 2 wanawe miliyoni 5 kolaki lekawo era nekuwa n'ebigendererwa essente z'ogenda okukozesa wanawe miliyoni 5 zigenda kwambuka zisinge ne wali awe miliyoni 2 awo n'amagezi tuba tugakuwa
7: injiniya ninda akuba
2: oyinza okutuwa ku bibuuzo
8: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 7 6 6 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
9: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okugulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
10: Vera bulindale ili yaba fili. Chowa mtuye nabi kuata kwa akaunti yo. Nga kubide oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiyuma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulile bintu kumutimbagano ngoko zisewe kutia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtelo. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani jamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund cha Uganda okutukira dala kukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
11: Fortune Sunflower Oil aline deke ende netto ebisufu. Buto wa sunflower awomesa byofumba nasuka. Chango kukikiriza ngoko zechitu. Sunflower oil ajira mu vipimo vya mils chikumi, bibiri, bitano, ne litevu. Buto wa Fortune Sunflower akolebwa Bidco Uganda Limited ngasangibwa mu maduka wona okumpi nawe.
12: Centenary Bank etegeza bakastoma bayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akaunti yo. Nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akaunti yo. Okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa okumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti 8-8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-3-4. Weebala okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Center Group. Centenary Bank erunga misiba banki enkuru ya Uganda. Sente za customers zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. E nkola no bukwa kulizo bigobererwa.
13: Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abo uliriza bayo. Watandikibwa Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abo uliriza bale mubi kumi nebi kumi. Bewani sokwe gata kufans club eno. Iye kakati ulira angena kusomezi kumi na msanfo mwensoko kutano mwaka mkumi pidi ya vili mumuka aga. Meeting ya weso kedenda la ruegendo kutula. Katoli memba oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uro kuja kuru na kuorunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa kusawa satu ezo kumacha edalwe lukulo ni lakaba kulembeze mamu wabana atambuze mire momuchibi na cha mwe membo jukizibo kuja na bufana njima passport obuto na bubidi okuma nyebi singa ukuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwe mu msambu
14: kusapiesia sivako
13: enu yevipe yu yaba sumba abie kinesia
15: inyagia patris
13: Aisimbi kumusinji ya ugogobu wele za mwekerezia.
16: Mwekereza, tusa papa luya nonda, beribisho kwe kinda vikana.
13: Ama ulire, nesu ongazona, enziku wata kwekerezia. Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi, ensuro yo muziki, nevye mizanyo.
17: Junjola lekuwele zono, kansala mwa inajemba. Ngini ya joko, mlamu sisa ako, jenja kalo kukuza ngini ya joko, singa mba nzimba kalina, ni inga mchifo chempa jizineze nko koto, mkoze seza o vyuma. Nina kuzimba kalina ya buwambu uchi, vyuma hivyo vikoma kalina ya buwambu uchi. Kwa tulaba zinempa jizineze nko koto, nchoso ulo kuzimbe miyali ilo jo, na singobo juwa domusinji omurunji. Na ya ate kuyuma, sila vangayo ya vyuma weza gundi tano, fulo tano, isinga ndaba kubiri. O inakoma kufulo mekangu kwa seza vyo mwono. Kansa ya mwa ina juu.
7: Tumudemu ndo uza.
2: Kakati, ebyuma abantu bacha kanyono kozesa ebyuma. Olokuwa bala abanti nno, abantu bakozesa ange ebyuma. Nekati, bone ba aba ne bamanyanti katukozesa ebyuma tuzimbe nyumba noezi bakalina satu tekeke ebyuma na ye nzo omu eyagambanga nti ebyuma ku nyumba yokusulamu si bitufu ogenda okozesa ebyuma type ki kazi nozo warehouses ebizimbe ebinene tubikozesa ebyuma nenga tukozesa gundi zino angle line za h ewita side n ewita ne side n wakati nelekawo gapu kati wetu watu zimba blocks zino zija neziingira mu chuma echo chambu sawo ne chambu kila dala wagule roza wa warehouse ziba nzito no busoro teka ko ba buzitoria ega ntwa kitu bakoseza kolom eche chuma kiba kirungi geji yacho ngumu ate ne kirala si walu akalba ko isanga hollow section pipe za nga wakati ziri mu ekituli esaine side nga yabikawo na kakati pipe ezo bozikozesa bozizimbisa wakati netandika okufuna entuuyo entuuyo ezo pipe erastinga wakati netalaga netandika okulya amanyi ga pipe gaina nga gakendeera nejjukira tuwateeka mu mitayimbwa ya kolom tuwateeka mu mpaji ya feyo ate ekituli kiri kisigadde kyokka obutalavu obujja kya pipe bwenafuwa kitegeeza buzito buli waggulu ku pipe eremererwa n'emenyekamu okay. Era ebintu ebibaamu lobinoonyerezaako ennyo gavumenti yaffe n'egamba teri agenda kuddamu kukkirizibwa kuzimbisa pipe kubanga abantu baagaana okugoberera amateeka g'okuzimbisa pipe nga we gandibadde bo ne batandika kuzimbisa buzimbisa bipipe bibasanze ne bakizuula nti era ebizimbe bijja kugwa naye era nga mu kuzimbisa ebyo zinali nagaanira ddala ng'ennyumba eza pipe sigikola sigizimba.
7: Hallo? Hallo? Ali ku simu hallo? Nkujjeeko obudde tulina butono ate tuyogera. Engineer Joko Fred gwe tubeera naye. Atasobodde mukubira ojja kuddamu mukubire ku namba ye. Hallo? Hallo? Hello? Simanyi lwaki toyitamu. Okay, kade. Ogulemeddwa okuyitamu simanyi lwaki. Engineer.
2: Yes, sir.
7: Budde nga bwe bugenze tumalirize.
2: Kakati basebo ne banyabo tubeera wano ku programu eno ku radio ya Sapiensia buli lwa kusatu saa munana kasaziwera jangu otuule ku radio. Tubeerawo essaawa nnamba nga tukubira ku bikwatagana n'okuzimba. Nza ajja wano ne mbagamba nti okuzimba teeka y'omutima so togamba nti tojja kuzimba nnyumba. Ekiseera kyo kijja kutuuka nga lazima olina okuzimba naye nga bye twayogerako wano olina kye wateeka mu mutwe era ng'ojja kijjukira nti omuzimbi atandika na kino n'asembayo na kino. Ofisi zaffe ziri Kawempe ku Lukadde Road. Okyamira ku Pride Microfinance Bank. Enamba yange y'essimu eri 0772 43 355. Engineer Francis Chiwewa namba ye eri 0776 43 354. Kakati namba ezo zo za MTN nenga namba ya Airtel esigaza mu namba nga yemu nenga eri 0702 43 355. Awo ojja n'otusanga ng'omaze okukuba essimu ku ebiseera byaffe ebisinga tubeera ku masayiti nga tulaba mirimu gy'abantu. Abamu bambuuza nnyo ebyamasannyalaze nti gawayiringibwa gatya, ennyumba eva ku ky'okujja, waya zandibadde zitya, tujja kujja nabyo tubibabuulireko kubanga okwo nakwo okutya kirabika nakwo weekuli ku masannyalaze. Tuuka basomese nago musobole okugamanya. Nze yinginiya Juuko wava muno Fred nga mbeera wano kwongera kuli era nga nkolera mu kampuni eyitibwa Juuko Construction Company Uganda Limited.
18: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku nooti 800 255. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira dala ku milioni 10 za Uganda.
19: Tuwe sose sawi ndala. Time check.
9: esawa siwese muenda ese misana time check kutusu wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dela kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN momo app Waka, obomu esiguno guwama mabikira maalia. Gabo kutusi wako na midyango high school kulama.
19: Awa Uluganda, iramba aniriza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebulira kubulonji no kubulwanya fe Maria Mwekerezia. Hatene mblamu wa fe. Kulwa lero tukendo kwebulira Kulozali. Yevangiri efunziddwa Summarized Gospel. Ebi kolabino ebi sanyu. Bitulaga kwetubyebuulirirako engeri nyaffe Maria gye yafunamu obubaka okuva eri malayika ate n'engeri obubaka buno gye yabutwala mu bikolwa bye nga tulaba nti yakyalira muganda we ate n'azaala omwana Yesu mu kisibo ky'ente kitulaga ekikolwa eky'obwetowaze n'okwerekereza. Tusabe nga tuita mnyafe biki na Maria. Tubewe towaze, tubewa ulize. Katutuali daba nafe. Habali mbuyinike ama ulire agasanyusa. Hatai agazama amanyi. Napo tubayambe ukubera nesubi. Bricho labanyorira kumukama.
9: Waka, obomu esiguno guwama mabikira maalia. Ngabo kutusi wako na midyango high school gulama. Esumere diye chasa chino, kuruye sumesa ya adyo. Enfayu java sumesa. Enkwata yaba nenunjeba yabo kusomo gulu unji. Kubanga liye sumere di sumese sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa bia mchibina vyo ka. Wabula nevye mikono babite ndeka haba izi. Baba angula haba izi mumbisa. Games and sports babifa konyo. Hatenga ne school fees zezezi soboke diyo musade. Nitu wala masumoka arts ni science. Liani rizaba na babu wala na babu lenzi. Environment ya sumero tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono gogo wakono okumanye bisinga okuba kunoti musamfu noti emu mkaga mumuenda atano mumusamfu abiri mumukaga oba kunoti musamfu munana biri musamfu mumuenda musamfu mumukaga anamu biri chenda mwenyaka tuli

emuko kubatendesi kulukalu abatendesi badengeza ko kulingiriza ndabe olukalu abatendesi luno luliko batendesi ki kubanga Jose Mourinho yo ready alabika nti nali mu pipeline akadde konna club ya Real Madrid netera nayo okubera nge kakasa nti nebintu emazo bigonjola okubera nge mujja mu club ya Benfica mugwanga eri Portugal eri jazalibwa okusobola okumuzza mu club wene ya Real Madrid wali mugwanga eri Spain ngate jukira nti yaliko yaliyoko ngo tendesera na wangule bikopo bibi bisatu wedu kati bagala kuberanga bamuzayo abero mutendes wa club ya Real Madrid anti aliwo mutendes wa Chelsea Alberto ebintu biganye agugulana nabavubuka batendekoba abagugulana nabasambibe songa ate nabasambibe nyini bamulemye okuberanga bakwasaganyizika kubanga nabo benyini bali mwenkubagano nabo bakubagana nga abazanyi nabazanyi kati abagamba tineda oluvanyuma kubera nti n'omupiira gwa Barcelona ku Sunday gwakulemu gwa El Clasico ne bakuba gol 2-0 tebamutunulidde Alvaro Albeloa mu club ya Real Madrid bagala kubera nga naye bamutasobola okubera nga naye yeyongerayo naye bino birabika nti no byawufumuko ku Michael Carrick kubanga y'omukise gwamuwereddwa yagunywereza ddala bulungi era we twogerera abakulu ng'omupiira guno gwa Brighton tegunaba kubera nga gusambibwa bagenda kubera nga batunuulira ensonga ze bagenda kubera nga batuula basobola beranga batunulire ensonga ze bamutunulire balabe nti ddala kitufu agwanidde okuweebwa obuvunaanyizibwa era bwe banaakizuula nti tagwanidde kuweebwa buvunaanyizibwa olwo batandika okubanga batunuulira ku lukala lwabwe kubatendesa abalala be balina mbagambye mbadde tunulako ndabe nga ningiriza ku nkalala z'abakulu ndabe enkalala balina batendesi ki naye sebo bazikwese tebaagala kukkiriza amawulire kufuruma nga tebannaba kubeera nga bo bennyini bagafulumya bazikwese tewali n'omu mutendesi yennyini mutendesi mulala okuleka Michael Carrick yategeerekese ku lukalala lwabwe naye nga nkitegeddeko nti nno balina olukalala olw'abatendesi be batunuulidde era nga waliwo n'abakulu abamu abalina be basonzeeko yadde nga Michael Carrick ekyamazima teyebeereka ku byakoze mbagambye ku mipiira 15 gye yakatendeka okuvira ddala mu mwezi gwa Januari awanguddeko emipiira 10 kati bubeera ng'onoonya mutendesi muwanguzi oyinza otya okuleka omutendesi afaanagana bw'atyo nga sigamba nti nno n'emipiira 5 nti bagimukubye emipiira 5 tebagimukubye akoze kamaliri nakolako ne bamukubako emipiira ng'ebiri gye basobodde okubeera nga bamukupa omusajja John Michael Carrick kakitegeeza nti wobeera onoonya omutendesi omuwanguzi toyinza kuleka ono gw'oyinawo ate n'okaabira b'otalina na bwe kityo katulindirira abakulu bano bwe banaaba bagenze maaso n'okulaba mutendesi ki gwe banaaba bavuddeyo naye nga mbategeezezza nti no Michael Carrick ye Michael Carrick bamutunuulidde nnyo kati nga omuwagizi wa club ya Manchester United ngenda kujja gy'oli tunyumyemu ddala kituufu Michael Carrick ku batendesi abali mu maclub zagenja waliwo omutendesi ono wa club ya PSG waali Enrique waali omutendesi oyo Luis Enrique eyaliko kone mu club ya Barcelona waali kosa n'omutendesi wa club ya Atletico Madrid Diego Simeone naye waali abatendesa abamaanyi nga webatyo webali bakyaliwo gwe wandyagadde abakulu bwe banaaba batandise okuteeseganya ekyamazima baleme kutunuulira mutendesi mulala batunuulire Michael Carrick yekka oba gwe ogamba nti Michael Carrick alinganga omwana abeera ku internship oba oyo ali ku probation nga singa probation egwaka atandika okukola ebibye nga wano abeera ayagala kukakasa bakulu nti bannaye nja kusobola nga singa banamukwasa omulimu ogw'enkalakalira nti ne bamuwoba endagaano ya myaka 3 oba 4 ebintu biyinza omumutabukako nga tatuukiridde ye bwe babeera nga bamuwadde wandyagadde bamugumiikirize kyenkana ki ngenda kujja gye muli tuteeseganye naye nga ebyo bye biri mu club ya Manchester United ku mutendesi ono Michael Carrick ate era nga tukyali mu club eyo yemu omupiira gwa Sunderland ku weekend
Manchester United guyagena maso nokubera ngesamba ne club ene ya Sunderland gulabikati ndugu ine ngeri je gwazi kama omutebyo.

Wembatwala ko mubikonde Anthony Joshua mubikonde agatuvde ko mubikonde Anthony Joshua yandibanga aine engeri je yakomekerezamu career oba jite boxing career ya Jake Paul aine engeri je yakomekerezamu career ya mubikonde ya Jake Paul mu December itakozo mwezi 18 ababiri bano baina game ajibazanya baina game jibazanya waliri ku Kaseya Center mu kibuga Miami mu Florida bwe batyo omusajjo no Anthony Joshua nakubane knockout Jake Paul yampuruba na rwasa Jake Paul ereva nyuma bamutwala ku surgery bamukola ko surgery naye tannaba kutereerera ddala okuva ku olwo mu December miezi giseo kati tuyinza okubala etaano kubanga olwayo ennaku z'omwezi 13 almost emyezi ng'etaano giyiseewo naye Jake Paul taddanga mu mbeera kati avudde n'ategeeza nti ekyamazima alabika Anthony Joshua ku myaka gye 29 nga ye Jake Paul alabika nti Anthony Joshua yakomekereza obulamu bwe mu bikonde era ayinza obutadda Jake Paul bwatyo bwasobodde okubeera nga akkiriza agambye nti ekyamazima nyinza obutadda balabika nti no baakomekkiriza obulamu bwange mu boxing Anthony Joshua yakuba oluba lwange n'alwasa so bwe tugendako oko wali eri mu klabu ya Manchester City mu bakyala Manchester City esobodde okubeera nga eggulawo ekisaawe ekitemagana ekisaawe kino kibaguddewo kigenda kubeera nga kizannyibwamu ttiimu ya Manchester City ey'abakyala ttiimu ya Manchester City ey'abakyala ku nnaku olw'omukaaga egenda kubeera nga erangirirwa oba ekwasibwa ekikopo kya Women's Super League kubanga asobola okubeera nga ekiwangula naye abagizimbidde ekisaawe kino kye bagizimbidde kiri awo ku ttendekero lya Manchester City eriyitibwa Football Stadium Academy we bakizimbye era bwe bagenda okubeera nga bakubira eddiba ejjukira babadde luli basambira mu Etihad nawe ku Joy Stadium naye era ku Joy Stadium ekyo bakiyoyose bulungi actually kati ekikyasinga kyekigenda okuba nga kyekisinga okuba ekinyirivu ekirungi kituuza abantu 7 ejjukira nti nno abalaba omupiira gw'abakyala tebaba bangi naye kituuza abantu 7 kapasite eno nnene okusinziira ku balaba omupiira gw'abakyala kale nno wetwogerera Manchester City ebataddemu ssente nga beetegekera okubeera nga babalangirira oba babakwasa ekikopo kya Women's Super League ekya sizoni eno yo Barcelona wali mu klabu ya mugwanga erya Spain klabu eno ya Barcelona esobodde okubeera nga evaayo n'olukala lw'abazanyi abagenda okubeera nga bazanya klabu eno ya Deportivo Alaves olunaku olw'olwaleero era nga ku goalkeeper bagambye nti nno balinawo Juan Garcia Zezini kwosa ne Eda Alea be baliwo ate abazibizi kuliwo waliwo Joao Cancelo Alejandro Barde ne Ronald Araujo Pau Kubasi Andreas Christensen ne Gerard Martin kwosa ne Jules Kunde Eric Garcia ne Alvaro Cortes be baliwo ne Xavi Espart be baliwo asonga ate mu bawutanyo babayite ba midfielders abaliwo bagambye nti Gavi wali Pedri Mark Casado Dan Olmo Mark Banar ne Tommy Marquez be baliwo songa ate abateri balina Ferran Torres Robert Lewandowski ne Marcus Rashford kwosa ne Rooney Baggi be baliwo Baggi be baliwo naye nga kisuubirwa nti nno omutendesi Hans Flick ayinza okutandisa Juan ayinza okutandisa Juan Garcia mu goal songa te ayinza mu bazibizi ayinza okubisa Kunde n'okubisa ne Araujo ne Eric kwosa ne Barde abayinza okubisa kwosa wawula wakati awo ayinza okubisa Casado ne Banaldo ne bakuba mu holding midfield ate Run Olmo ne Rashford ne babeera awo nga bayambako ko mu kunoonya amagoolo ate nga bawerekera Lewandowski
okubera nga anonya amagolu wete squad bwe inzo okubera nga imirira songa ate abebazanyi abaliwo ku mpira guno mu club ya Real Madrid amaulira gavayo nayo malungi kubanga Kylian Mbappe asobodde okubera nga akomawo. Kylian Mbappe yasobodde okubera nga akomawo olunaku lwajjo yatendekeddwa bulungi era okutendekebwa zonna sessions zebakola zebayitamu yasobodde okubera nga azikolera ddala bulungi nga tewali waakaaba nti ne wamuluma nti wamujigija yamazeeko okutendekebwa bulungi nnyo nga tannaba kubeera nga yali alwaddeko okusinziira ku genfunye ono yasobodde okubeera nga amaliriza training bulungi nnyo ng'alaga nti no mulamu teketeke era nga kisuubirwa nti omutendesi ayinza okumutandisa omupiira ogw'olunaku olw'enkya nga basamba club ni ya Real Oviedo ayinza okugumutandisa n'agupa kubanga mulamu teketeke jukira nti no ku club ya Barcelona lwe basamba wali El Clasico balioke baba ku goals 2-0 omusajja ono Kylian Mbappe yaliwo yali mulwadde asonga ate tunamo Spurs yandikanya ne club ya Manchester United okugula Marcus Rashford sizoni eno ng'eweddeko naye kino kyandisinziira ku Barcelona bwe banga si ya kumutwalira ddala we bamutwala ku loan ku buyazike club ene ya Barcelona yamuwa endagaano yakola endagaano eraga nti akyasobolera ddala okubeera ng'asigala mu club ene ya Barcelona nga omuzanyi ali ku permanent deal era nga basobolera ddala okuba nga ba club ya Manchester United obukadde bwa pounds 26 bwetyo n'ekivaamu neyo Spurs eraze nti no bo beetegefu okubeera nga abatwala omuvubuka ono Marcus Rashford singa Barcelona erina naagira yo club ya Spurs naye ndowooza bino ejja bikola singa ebesigadde mu liigi kubanga ekyayinza okubeera ng'erwanirira okuba ng'efuna Marcus Rashford ate ebyokusigala mu liigi nabyo ne bigaana nga kitegeeza nti singa esigala mu liigi eyinza okusitukira mu Marcus Rashford. Club eno ya Arsenal nayo erina beetunuulidde, erina akavubuka keetunuulidde awali eri mu club ya Bournemouth. Omutaa erina akavubuka keetunuulidde eyagala kateekamu ssente. Akavubuka kano bakayita El Junior Kroppi, emyaka 19 naye kakubeddiba wali eri mu club ya Bournemouth. Bakatunuulidde aba club ya Arsenal balabika nti no baagala kasigamu mu ssimbi basobole okubeera nga bakatwala. Naye chief wali eri mu club ya Bournemouth amanyiddwa nga Thiago Pinto ye asobodde okubeera ng'avaayo n'agamba abala Arsenal mwanditwesonyi ye kubanga asenti buli mwavu buli kyonna kyaba nakyo kiba kirina kutwalibwa mugagga. Arsenal mutwesonyiwe akavubuka kaffe mukasonyire ddala tetukatunda. Yo birthday Pinto n'ategeeza bwatyo. Naye nga Arsenal ekintu kino si ekirimu yokka ne Barcelona w'eri awo esikwamye nga mpisi so nga ate ni club ya Manchester City nayo w'eri awo ate nga ne club ya Liverpool ne PSG nazo tezitudde zeetaaga kavubuka kano zaagala okubeera nga zikatwala. Bwatyo omuvubu musajja ono Pinto bw'asobodde okubeera ng'ategeeza agamba nti no be basobola okubeera nga batunda kwekuli Anthony Semenyo oyo amwetaaga ajja munone kuli Dango Outara ne Milos Kakes naye basobola okubeera nga bamutana agenda ne Dean Wilson naye bamuyinza okubeera nga abamutana agenda ne Uriah Azabanyi naye bayinza omumuta n'asobola okukola ki okubanga agambye bo si beetegefu okubeera nga bamutunda yaddenga basobola okubeera nga bata abavubuka bali benkumenyedde Anthony Semenyo, Dango Outara, Miros Kakis ne Dean Wilson ne Uriah Azabanyi mu myezi 12 egiyise kati bakyasobolera ddala kubeera nga bakola nsobi eyo era bino babigambye n'aba Saudi Arabia nti beesonyiwe Junior Kroppi bamwesonyiwe endagaano ye kweri emyaka 4 era tebali si beetegefu okubeera nga bamutundayo. Arsenal agambye kale ayinza omwetaaga agambye nti oyo ne bw'aleeta obukadde bwa euros 10 tebamutajjukira obukadde bwa euros 10 bwe bukadde bwa pounds 85. Agambye nti ne babuleeta ku muvubuka ono beera tebazikwata si beetefutefu kubeera nga bamuta. Arsenal era nga atugenda mu bulango. Arsenal agafayo era amawulire agalaga waliwo eyaliko omuzanyi waabwe amanyiddwa nga Peter Simpson. Ono kikakasiddwa nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Peter Simpson amanyiddwa nnyo
musizoni ya lukumu ruenda nsambu ne lukumu ruenda nsambu mugumu yali omu ku squad ya sobola okubeera ng'etwala double Premier League ne FA Cup mu gwanga erya Bungereza. Omusajja ono yali omu ku bazannya abo abaatwala double mu 1997 ne 1997 mugumu myaka 8 mugumu gy'asobodde okubeera nga afiirako. Klabu ya Arsenal efulumizza ekiwandiiko ekigamba nti no ekyamazima nti basaaliddwa nnyo omusajja ono, baali bamuteeka ku mu executive okulaba nti nabeera k'engeri gy'awabulamuko. Era omusajja ono yakubira Arsenal emipiira 5 birambirira, naye yadde yakuba omupiira n'agwanaamiriza ku ggwanga erya Bungereza teyasobola kubeera ng'alinnyayo. Naye ngayo Arsenal emujjukira nti nno emipiira 478 gy'asobola okubeera ng'akuba, ekyamazima bagijjukiramu bingi. Omusajja ono Simpson bwatyo basobodde okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kati Arsenal evuddeyo n'ekiwandiiko ekisaasira famire y'amaka g'omugenzi, famire y'amaka g'omugenzi okubeera nti kolatya olw'okuviibwako omuntu waabwe ono.

0: turiko kuchenda mwenye kata nyeze nye fama radio sapiens ya mbuzi ya mbuzi ya sumi zikini vini zanyo uwa leiro vina kuluwa kusatwe na kuzoma zireiro na kuzoma zireiro ziri kuminati sato mwezo kutuma mwezo kutani ato mwaka kumipiri maaviri kuna mkaka webali nyo mwabali gala okutuuliza baabali chokuuliza programu leo tubana ya mayengu wa kufubuka kuata kubavubuka nisonga nyingi nyezi kuata kubavubuka netu inozi gondura choka tetutunuli lecho choka wabula tutunuli na embera eyemi limonge yo embera eyemi limo kubanga babuka beta eyemi limo beta kukora akati bubata akoli amwemujo kuvemize kuba kuta kunywa biragala lagala nee kati tulina okulaba nti bakola olwaleero tugenda kutunuulira nnyo ebyobulimi n'omugenyi wange gwe ndi naye nzose bulimi Gideon Peter mbaagaliza okuwuliriza okulungi era njagala okuwaniriza omugenyi wange wa leero era ssebo nsanyuse nnyo okulaba ssebo otubuulire ku mannya ate tumanye na wawoba n'obuyiiya buno tubutunuulire nga tubujjira ddala wabutandika
1: erinnya lyange Sewanyana Andrew Sendaula.
0: Uwensene.
1: Naku zumira. Wow.
0: Tuwali bubi.
1: Naku zina mutule bubi nyo.
0: Tuwali bubi. Tena febe kutu ukomwe zikuno. Hatupa tuwe sunga nyo tuga manti.
1: Chichara.
0: Chizibu. Kubeira tukukoli lakala chiroku wakuna.
1: Isebo. Mbeda wakumutala sumbwe.
0: Sumbwe wano buloba.
1: Wensinzi lukubanga nkula kubye nkula. Nkula minu mjuku kuno onyeleza. Nkula kukujuku wa yaringa.
0: Tio.
1: Era mwamuli obukugu bwange wena nasomenyo.
0: Mwayaringi.
1: Awane nkula n'emirimu emirala ng'oli we yayimba akayimba nti omulimu gwe sikoze
0: teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka gikyali
1: mitu miyitirivu nnyo naye okutuuka wenasetolinga nga mukama wewali kuyitibwa kwange nenzikakkana
0: okuyitibwa kwo olwo ng'okuyitibwa okunye mu ki
1: kuyitibwa kwange okwo nakuzuula mu byakulima
0: mbulimi
1: abalala kubanyooma abalala kubasekerera kyokka ate nga bonna bayimiridde okulya obwana bwonyooma ate ng'olya gwonyooma yakuliisa
0: oba omala biseera
1: singa naagamba mutadde mukulima onoolyawa
0: okuba kufa
1: kati obwo nasanga okuyitibwa kwange era mukama nampeeramu ebitone ebyenjawulo neneekanga nga nali simanyi ulakuwa hivyo ya katuna teiba leti.
0: Mkama takerewa, ateta
1: kera. Chesera chacho, buwe ntio, nemba kubinji vina fumbulamu. Era hivyo ncha agenda maso na vyo. Eri abantu baffe feke njini, nubulamu wafe.
0: Tuzo kere kukulima. Kukulima okusanzu oti.
1: Kukulima takuina buzibu. Kasto wangole mgumikiriza, ate ngole mmalirifu. Kubo kukulima, weba business. Siye business inti wachajiva mmangu. Ngaate umutima guo gugula ganti biolubi ya vya mmangu. Kubale hilo tugezo ja kusimbe nyanya. Wazi simbi denge mba jitunda lukumi. Ogezo tuko kungula.
0: Nizizo wazi natu kilo kwengira.
1: Nge bafu yangu mimi. Atia ogenu kakana ngechiba locho nachifu.
0: Chewalina.
1: Ngolabu limulo sinjerele. Hawo ngobiduka mu misende
0: obuzibu ndoza buba kugamba ku mbala yaffe
1: mbala yaffe beerawo naffe kenyine twagala nnyo ebyamangu singa tuvaamu ekyamangu
0: nfunira wu
1: ebyo obutunda obulimi ensawo ya miliyoni kati ogenda okumala okubusimba ng'ensawo ya mitwalo
0: nga yagwadda
1: nga yakadda wansi
0: mungi kubanga buli omu yalima mu biseera ebyo
1: naye mu bulimi kyokola bw'oba wakulima olina okubanga ne bw'ogwa osigala ogenda mu maaso ne bw'olemesebwa olaba olina okugenda mu maaso luba ddaaki n'ofuna ku ssanyu ly'omulimi Eryo lyoba nga obadde olima green paper okugamba nti ensawo namba ya 300. Naye n'otuuka ku nsawo ng'essaawa eyo ya 500, 600.
2: Kiwali tosuubira.
1: Kisuubiranga nako nti kinaabeerawo eryo essanyu ly'omulimi. N'owulira essanyu n'olw'obugumiikiriza n'okulemerako. Aho n'osobola okufuna. Kitegeeza nti buli kintu kyonna bw'otalemerako.
2: Tofuna.
1: Tokifunamu.
2: Oba olemereddwa.
1: Oba okyagezaako, okyagezaako, okyagezaako. Gabanga madaala. Nti ogalinnyako, n'olinnyako, n'olinnya.
2: Oyinza okulinnya kasatu n'olemererwa. N'odda wansi.
1: N'odda wansi, n'odda ku kino, n'odda ku kiri, n'odda ku kiri. Ah, kino tukikola ssente. Nga kiri, miezi mukaaga. Sinnabaako kyefunamu. Ah, kankifeeko, kankole kiri.

0: bano bagamba abanonya nonya omukyala
1: alina
0: sente anandabirira anakola ki nzenjamu omukwano
1: naye kiki kyetuliko twebuuze kiki kyetuliko ennaku zino
0: omulembe guno gwo tulina okufuba ennyo tugezezaako okusomesa tukyasomesa era okuyigako tekuggwayo naye simanyi bwe tunaakola okugyako mukama otuyamba obuyambi
1: mirembe gye tulina emingi batuwadde eddembe lingi lyeritutuusizaawo oba abazadde tulemereddwa okukola kyetulina okukola simanyi awowa
0: kati ngaffe abalimi ebiseera ebimu tulowooza endya yaffe endya gy'olyamu ebintu by'olya obwongo bwe butambulira
1: endya ekola kyamaanyi
0: nnyo
1: okukuza obwongo oba okubwonoona
0: bw'oba omanyi nti muli okyasobola okulya enkoko ng'ekaaba coyicoyicoyicoyicoyi ya myezi
1: ebiri
0: ekulidde kuddagala speed
1: ezannemera ddala ezookulya oba ze zantamya n'okulya enkoko
0: olowooza mu mubiri gwe ki kyogeyiningamu era kikyogenda okufuna koolidde kakyakaaba coyicoyi byebibadde mu bulamu byebitambuza obulamu ddala ddala gwe alya obwongo bwako bw'olidde kitegeeza nti naawe byogenda okukola bakanyagundi muntu mukulu naye byakola biringa byakyana kito gundi ajimuka yenna ajira naye ate byakola byakyana kito
1: sibi
0: ebimugyamu so nga singa otunulira enkoko eyakulanga nga yesobola netandika
1: okwetakulira
0: maama waayo n'agisuulawo ngaeraba nti yesobodde otutandika okulya naawe nga gy'olya ebintu byetusinga okukozesa nabyo byennyini bikola kinene nnyo ebirime byetukozesa eddagala lyokka lyetukozesa ku birime byaffe kubamu akafaananyi ennyaanya efuuyirwa ku makya oba mu ttuntu n'oyita ku nnimiro eyo ekiro ssaawa musanvu oba mukaaga naye ng'eddagala liwunya oluwunya okugwayita mu kkubo ddala ddala biki byetulya obulamu bwaffe butwalawa era ngana nembeerawo neneebuuzaamu ekibuuzo twesabika nga tufuuyira ebirime
1: lireme kuyingira nti eddagala lino lireme kunyingira
0: naye bwe tuba tulya
1: tusabika
0: ki kuolibwa likyalimu lesijuzi zaalyo zibazikyalimu
1: kungulu
0: olya bulungi nnyo omumiro togusabise ebyenda tobisabise kati kitegeeza nti wemala budde
1: okwesabika kuli kwamala biseera
0: wemala budde watwaliriza
1: kubanga kyenneesabikira ate kati nkisanga
0: okirya dairekiti tokyayira nange egiwekwekamu tovuulira nti ebirime byaffe babiganya egindi uganda kati tubataddeko ekkomola kino tubataddeko natti ebyokulya bino tumuddamu bireeta birinamu chemicals
1: nkya neggulu ogenda n'owulira nti omuzungu ye bwaba bwe muba munaatwala ebirime bweru nti temubifuuyira bwe muba munaatwala mawanga mu europe temufuuyira abazungu tebaagala bifuuyire naye nga naffe wano twalinayo ebitali bifuuyira obunyaanya bwaffe obwo mu lusuku bwe bwemesa nga bukula nga tubulya
0: essaawa eno kubusanga mu lusuku weesunako
1: kubanga twafuuyirafuuyira
0: ddoolyawafuuyira ebbomba y'eddagala y'omutto akanyaanya ako newoba ofootya
1: ate nga akanyaanya ako ddagala
0: era kyova olaba obutiko obubaala okyalaba nnyo
1: ebijja
0: byabwo nti bubuno ja tugende tujja obutiko lwaki
1: ebibaalaebibaalakatusimba
0: na bisimbe
1: gyolwe nabaddeko emasaka lwenasanze ewaffe aga ekibaala kyameze munnanga awo twekangidde awo ekibaala kyaffe nga kyameze ne tubujja obutiko era nabuliddeko obubisi neamba banaye nga ntutta ebbanga ddene nnyo nga sirya katiko kogamba nti katiko kaakano bakafumbye bulungi tebasiise na kintu kyonna naye n'okalya n'okawulira nga oba n'okukolokoota kakolokoota ku mubiro
0: kati awo tusanze obuzibu nti peke ennyini tukoze kinene nnyo okusaanyawo obulamu bwaffe tukoze kinene nnyo okukyankalanya obulamu bwaffe tukoze kinene nnyo okukyankalanya ettaka obulamu bwaffe obutambulira peke ennyini ffe twetankulira entalo ekyobulamu bwaffe era ffe bayeekera b'obulamu bwaffe okugjako nga tukyuse ne tudda ku nnima eyitibwa eyoganiki
1: ennima eyitibwa eyoganiki era awo we tugenda okusimbulira tutunuulire nga tumaze okuwummulamu kuno tugenda kudda tutunuulire ennima nga tukozesa ebyaffe nga tetutabiikiriza katukomewo.

0: Enteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhulisiganya na kukuatagana naba ulirisabayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga wenjo geriraba ulirisabale mubikumi na edikumi. Bewani sokwe gata kufans club weno. Iye, kakati ulira angena kusomese kumena msanfo mwenso kwa kutano mwaka nkume bidia abidi mumukaga. Meetingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wa kujakuru na kurunga tuja kutandika ene chitambidu cha misa. Kusawa satuweso kumacha. Edanga lukulo ni lakaba kulembeze ba mwabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe. Memba jukizi kwa kujana bufana njima passport wa butono bubidi. Okuma njibi singa ukuba kunoti msanfu tano satu. Kumina satu, msanfu mwemu, msanfu.
1: Kusabiesia, siva. Tukomiewo.
2: Watuwate tukendo kumula mtu tunolide. Enima, mga tukozesa. Ebyo. Soko tuulireko. Enime ya chaso wolo kolakati wetugendo okulabira neji ya labi yetu etago kubana.
3: Enime yo ya sobo kira darabulo njinyo na yo vzibu kwa fe. Fetutia.
2: Anti tuagala business we. We mkungula mkungule nyo.
3: Na.
2: Binji. Mkwataka tale nganzenka linamwe binji.
3: Na ya tengo gula mbuo ututewa. Chechiri nti tuagala nye vyama angu. Tutu planning kubiancha. Chofula vesaa weno. Singo imidiza abantu kumi kula ini vote. No bagamba kumwe na bameka abasobola kusimba ngenda bawa sente zino buli omu ngenda bawa milioni kumi kumi. Na ye buli omu njagala kule business agenda kula sente. Na ye kumwe na oyinzo gendo kakananga abantu kumi. Unofuna mu muntu omu. Ayenzo kama ngene ngule wafiri eka yetakeri kusente weziti. Weza na kumpa ange sole mutakari ya chibira. Kansimbeo kari tunsi eka za ange satu. Ulufo njimoro banga weziti. Akule muka sente ke. Avala la vona agenda kudukira muduka.
2: Ngeda kudukira
3: aduka kugenda muduka. Aduka agenda kakatikaruka ngene kule chino. Buliom adukira au mangu. Wala vante afune chorukoni. Na ye, bugendo kuitawe miyake etano.
2: Umubuzi.
3: Ojebo nudemo wakungani. Wabagame ni kakati. Njagala munda kumbalira ya mwe. Mukoze sente mmeka. Ila business ze mwa kula. Ziri musente
2: mmekesa.
3: Weno zitu usewa. Ojo kula bila nti. Uliya simba kali tuns. Ya ata agenda kuyoro mudidi. Ngatebano. Neze baba wa. Baga tako nironi nebongero kuliramu. Baso vlo kongelo kuimilizao business. So,
2: zibawa watezama la, tezichaba mala.
3: Tezichaba so vlo batu usamu bangeti. Kwa kualia, kwa anywa, bulishimucho na kwa chitonoliza. Na yenga atewe nasi imba kalitunsi wangi. Mkalitunso mwengendo kuhisa nsuju. Mwengendo kuhisa muka soli okusoka. Na hivi kulabia muogo onga vivyo. Mbele nga hafune chokulia. Green ziza angenziri moku eto olore nimiro. Ganemba nga gwe yakoze business yo toyina chonsinga na
2: otunudde kintu kimu kyokka nenge eno okubye ebinyonyinga 10 ne jinjalimu
3: so kati obongo bwa fetu ino buzukusa ino kumanya nti ebintu bisopoka era abasinga batya nnyo okugamba tuddamu organic bagamba ali expensive echupa organic eddagala ly'ebirime ly'ebuka ojisanga katale nga bagamba emitwalo 10 no sanga ya kemiko nga ya mtuwale kumuna chitundu. Chitegeza alaba anti mtuwale kumi afuna mu chupa ze msambu chenkana. Mbumu gamba chupa ya muja afuna mu. Na hene ya ila vila anti bine jayi samwe cha amangu. Che chigenda kufamu.
2: Chigenda kutule kawa.
3: Eda katareke anaka kumi ya wa. Eda umuana guoza de bonobo ya gara na ya sigarenga cha agenda maso. Na we, dadadro mwano ya naso uro kusigara msistimu nga tata mbla chechimu. Kambele mulimi nga tata. Kambele mulimi nga jajja. Tata ya tukorela vino. Jajja ya funa mubino. Nange nsubiro funa mchino. Kagamba tufuwe nyo okulaba antitu training abana. E ncha wakendo kubanga teba sigate umbindu.
2: Kubanga beba kubu kaba feba no. Webana abanga ibintu vino tetubita bate ndese. Tetuba wade che tagisa. Kujia kwe sanganga.
3: Eroja kulaba ngo mwana, omusali deko nti munae. Kamuwewa ya kaparoti kevi. Mkamusali deko. Yano onye muguzi amu wa musente. Aduke bane wa mugamba. Ah, bode kula sente na kuzina piti devu. Jangu, wachi lofuna yo mutualo runako baby. Na atuunda wa mwate, atena duka kuboda.
2: Kankuwe kukulabia.
3: Awaya katuka kuboda. nga bagamba bolo watokedde
2: boda
3: basikwetero chalendide kati yao
2: enako ezo lwali lunaku lwanze kundi ntyotyo kakati mbadde nonyeza nyi namba yo paka okwero si ewachiamani waffe jenza lwe Masaka
3: ye kisanga
2: kubanga wa kuchalo chaffe in fact neighbor waffe kati nga namba waliwo abadde ayagala okugula ploti ploti yaino ogitunda ploti ja ngamba ku ttaka lyaffe eryaffe erya kitaffe wewaawo yampaako akantu kange kati olinga ayagala kugula ploti yo in fact teyambuuza nakumbuuza yangamba nti ayagala kugula ploti yo kwanza ploti ti nabagambye ku nti ngitunda tye anti ayagala gigula anti waliwo banna abatunda kakati naawe
3: ogitunda
2: kati nemubuuza nti nga mukijja kuki nagamba otunda n'ogenda noonoonye ewalala nemugamba toddanga mu kiroota era toddangamu n'okuba ku ssimu yange nze siwubwangako kuva ku ttaka eryange kukwata ttaka gye mmanyi nti liriko
3: n'ekyapa
2: lyakyapa lyange lyange ŋŋende nditunde mbunoonye walala banna awo we tutuuse
3: wamu akafaananyi ng'olutunze sente bazikuwadde ogenda bw'otyo omuyaye n'azikubbako otandikira wa
2: mba nkomi
3: kati ye munnanga oli atunze
2: nagula
3: eboda enkya egenda funa accident eggwewo asigalirewo takyaddayo mabega ku bannange kankomewo ewaka nkole bwe nti okugjako ttandika okucunya bannyina oba baganda be ate ayagala abagjeko eryabwe atadde mu kubabonyaabonya so ng'ettaka lye bamuwadde teri kintu kya bugagga nga ttaka example ntono ojja kukwata ensigo y'ekijanjaalo emu ogisimbe w'ogitadde mu makungula ojja kuggyamu ebijanjaalo 16 bw'oggyamu ebijanjaalo 16 nabyo era obizzemu mu ttaka eryo amakungula agaddako ojja kuggyamu ebbakuli ebbakuli eyo ogizzeemu mu ttakalo lyennyini lyoliko amakungula ojja kuggyamu ebbaafu ezisukka mu 4
2: ebbakuli egi
3: ku ebyo byennyini ofuneko ne byolyako oyinza okugamba kandyeko ebbaafu essatu nzizzeemu mu ttaka ebbaafu essatu ozizzaamu mu ttaka omanye ensawo zoona oggyamu ate nga wasimba mpeke emu gye watandikira
2: gye natandikirako embwete
3: oli mu bbanga lya myaka 2 gyokka kitegeeza nti bwebanga magoba g'ofuna essaawa eyo ng'obala paki ku mpeke sente emmeka z'oba ofuna kitegeeza nti obulimi ne bw'olikola otya ne bw'olikola bizinesi efaanana etya toligisanga esobola kuvuganya nkwata empeke yakasooli emu ngisimbe nfunemu ebinu ebiri buli muno guliko empeke 4 zempeke 8 olunaana olwo nduteeke mu ttaka osuubira najjamu empeke mmeka ze najjamu ŋŋenda okuzizzaamu ogwokusatu nga ndiruddawa
2: zonga ziggweramu zikyaggweramu okujjako ngaoyongedde n'ogaziyanofuba
3: okulaba ennyo nti obwongo bwaffe tulowooza ebintu tutwala mu maaso ate nga ne bw'oba oli ofuba okutunuulira ebikuyitako nti ekkovu limpiseeko ndabyewo oliyise naye ggwe bw'ovaawo kiki ogenda okulekawo
2: waliwo omukululo
3: kaki ke bagenda okulabirako nti gundi yayiseewo kati ebyo byonna tulina obirowoozaako buli lw'obirowoozaako kikuleetera okuba nti okola nnyo kikuleetera okwegomba ebyo ebisaanidde
2: n'obuyiiya
3: ate kikuleetera okunoonyereza kikyemba nkola kisobole okubaako omukulu gwe kireka emabega n'abalaba n'abanajja nga nze navaawo dda balitegeera nti andulu yaliko wansi kati awo wetulina okwerwanako ennyo tulabye ng'obwongo bwaffe ng'abavubuka obwongo bwaffe tubukozesezza ki
2: ekinaatuwoogezaako si mu bubi ti ha oyo yali mu bikungwa oyo be baateeganga aba tebaamukubira wali teyafa bubbi
3: kati ebintu ebimu tulina okufuba okulaba nti twegendereza bye tukola emikwano gye tukwana gye tuyamba ki guntwala mu maaso gunziza mabega oyina essimu eina contacts enkumi bili oba enkumi tano na hiyo bakuwa atencha nti bakusibye mwezo zonna unonya kona guwa kubira konti gundi nyamba
2: akutase
3: nga temuli muna omu
2: ate uli guwa kubira yeyongera yeyongeza gama ke bakuto ya nemmala genda yu nange
3: nange bayo nzo kunte kayo so tufubo kubanti kwana emekwana chukugasa kola ebyo ebikuyamba mukole groups watu kole groups zetubeera mu nga zitutwala maaso za nkulaakulana kutuwa kuliranga tubana groups leero netulime wa gundi wiki eno netulime ettaka lya gundi neligwawo wiki ejja netulime erya gundi wiki ettako netulime wa gundi abantu ekkumi nga bayise mu nnimiro okumala wiiki nnamba sebo kye balekawo si kitono
2: nali mu kitongole kya Pogochimanyi Chekerezia Caritas Mado e Masaka nze ndiwe Masaka
3: oba twabadde nabo muwole so
2: gwe benjogera ko kati ubategeere Madofe kye yatukolamu ewaffe era kikyatambula era byebye bibiina groups ne mugende wa gundi ne mukola byonna ne muzimba akatandaalo ne muzimba ekyoto kino ekirungi nnyo ekisevinga ne mulima ne mu kugamba obwetaavu obuliwo bwe wabanga egenda kuwante n'ekiraalo ne mulekanga muterezza we kigenda okuzimbwa ne kizimbwa enkulaakulana negenda maaso ebibiina ebyo birungi nnyo naddala ebidda ku bulimi abantu biba bizibudde nnyo amaaso kati bw'oyogedde ekyo ne nzijukira
3: kati abamu nzo basanga tugeze bali mu kibuga kyaffe eno nga bo gurupu ze bakoze musobola okusevinga akasente ne mulaba nti mu bbanga bweriti tulina stage yaffe ya boda boda ntyotyo tuliko 50 ntyotyo singa tusevingayo 5 buli lunaku kitegeeza bwetuba ataano olunaku tusevinga sente zitaka nsi wa 25 kitegeeza nti mu nnaku 10 oba mu weeks 2 tuzoka buli mwezi tuwa tuingizite sente esobola okugula pikipiki empya emu piki eyo netugigula netubaho gwetugikwasa kuba mmemba baffe batalina piki n'atandika okukola nga asasulayo kasente katono siku pressure ate nga kyakola amanyi akola kiki omulimu gugwe ne sente ziyamba ffe n'omwezi oguddako netugulira omulala mugenda okumalako omwaka oba emyaka egiijo nga basinga bonna twakyalya alina piki etali
2: yamugagga
3: era kitegeeza nti amwekulaakulana agenda mu maaso mugenda okukakkana nga buli omu agundi yaguze poloti egindi gundi yaguze gundi yaguze gundi atandisa okuzimba gundi naye n'obeera awo n'obeera mu muzigo n'oguyingiramu nga wakavubuka n'ovubuka ng'ogulimu n'otandika okutandika okusemberera obukadde ng'ogulimu n'okaddiwa ng'ogulimu
2: n'ofa n'omulambo gwa ne bakugoba mu muzigo
3: ne batya n'oba ofidde mu ddwaliro landlord naga temukuleeta wano muyese buyese amutwalemuziika kati ddala obulamu kikyobooleseewo emabega abaana booleseewo obalekedde ki era obatendese ki era bulamu ki bagenda okubeeramu benyumirizeemu nti taata yali mukozi nnyo jjajja yali mukozi nnyo maama yali mukozi nnyo muganda wange gundi yali mukozi nnyo essaawa eno ogera n'otunulamu n'ogamba nina abaana bange mabiri basatu bwe batyo ntyotyo naye bwe nfa essaawa eno basigala wa mu baganda bange waliwo anaabalisiivinga era mu banaabalisiivinga banaabayisa nga nze bwe mbadde mbayisa oba oli agenda beeyambisa ng'endoko ki kati n'otunulamu n'ogamba no kankole nnyo ndabe nti we nviirawo bwe mba nga nvuddewo
2: basigalengabo
3: nabo basanyufu nti musadde waffe yali mukozi nabo kibakakatako okuba nti nabo babeera bakozi nnyo
2: ba balina background eyo balina ekyokulabirako ekyo eky'omuzadde era kati kyetwebuuza nti ddala abazadde mukozi ekyo kye muteekeddwa okukola bwe mba nga ntunula mu kiseera kino watannayita yadde lunaku n'olumu nendaba nti omwana ye abaana bazze beetuga abaana bataka wansi w'abataano mu kiseera kino naye ng'abaana basoma neggulo waliwo eyeetuze ti bw'ojjayo kiri ky'oyogedde omuzadde mukozi nnyo omuzadde alina kyalagawo, omuzadde alina ekyokulabirako. Omwana asobola okuvaayo ne yeetuga mu bintu ebitategeerekeka. Bwetyo ne tulaba nti omuwendo kwakigugenda gwakimuleetinga buli kaseera, tulaba omuwendo gweyongerako, gweyongerako, gweyongerako. Nti ebyo tubiraba. Abazadde tukyasobola okuwa abaana amagezi nti bwe bakusindika okulima ne bwe muba ku ssomero ne bw'obaawa tekiba kibonerezo. Abazadde tukyayinza okugamba omwana nti jangu tugende tulimeko kubanga tufubye nnyo okwetundako ebyaffe. Ne tubeera nga bw'ofuna yennaku bajja kuwamu obukadde 7 obukadde 10 kati waffe site ttaka gundi ploti zaali nnya zonna. Neti bajja kuwawo obukadde 3 obufuna ploti yeeyo 5-10 bajja kuwamu obukadde 15 ng'opapa otunda. Naye kaakati otunze abaana tulina ky'obalazi. Kyandibadde kyakulabirako nti wano tulimirawo ettaka lino lye livaamu ekyokulya. Abaana baleme kumanya bumanya nti ebyokulya bagula bigule teeka. Abaana abamu ne bamanya nti amatago gava mu friji tamanyi nante. Tamanyi nti ennyama
3: bakikyali batwala akalango kebakuba ku lediyo nga omwana ayita jjajja.
2: Jjajja! Jjajja! Jangula yumba wuna ali ku mutyobani ya musibyeyo!
3: Nga omwana yakyali wa jjajjaawo baatuuka kiro. Ku makya olwazuukuka bw'ati agenda
2: amaaso yagatuusiza ku
3: ng'alaba ebiwoofu ebirengejja ne yeebuuza.
2: Yagamba baasibye ebisibe kubanga bulijjo tamanyi.
3: Era yamubuuza nti woofa tomulabangako nti ati tumulya n'ewaka nti mumujjawa. Tumugula mu katale nakasero. Kati talabangako na ku muti gwa woofa.
2: Yamanyi katale ke kavaamu talabangako muti. Tuli kukyenda mu nyakatonyezenya Farmer Radio Sapiens enkuluze y'amagezi wajje tulaga mu nsi mu nkulaakulana, mu kuzimba abaana, mu buyiiya, mu butetenkanya, ate n'okuzimba ensi okutwalira awamu nga Katikkiro bw'atugamba, Kabaka bw'atugamba, abakulembeze baffe bwe batugamba, Kereziya etugamba ki, gwe munzikirizayo oba oli Muisiraamu oba oli Mukristaayo oba oli mu Seventh Day, enzikiriza ekugamba enkulaakulana. Naye enkulaakulana tegamba nti gyekoleko wekka, naye ne abafamire yo, ab'amaka go, abaana bayigiriza okukola. Kati bino bye tulina obayigiriza kubanga emirimu tegikyaliyo. Era kyova olaba nti kati abaana abafuluma enkya n'eggulu balinnya nnyonyi tugenda kukyeyo bwe batuuka eyo ne bakaaba, bannange ate bano baafudde, bano ate babonyaabonya obufo obufi. Naye nga eno twalabanga nti enkumbi yeebonyaabonya. Kaakati ate tugenze eri gye twetutte ku buddu, kati ate tulaba nti ye wasinga okukola ki? Okubonyaabonya. Katuwummulemu. Tugenda kudda. Bwe tudda tugenda kutandika ate tulabe obuyiiya buno mu bino bino ebyaffe bye twogerako obutonde. Busobola okuvaamu obuyiiya, tusobola okuyiiyamu ebintu ne bituyamba naddala bwe tutunuulira ku ludda lwaffe.
1: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: 0752897 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 1 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Owange, sempi jaya gweddalu.
5: Njali tayinza butalaluka. Emali ye yonna yesaana wo munabambula w'omuliro.
4: Bambi.
5: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Fefeka. Abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi, insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Max Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks, irunga misiwe kitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
6: Nizo subya ngabirana na yeto subya Radio Sapiencia.
0: Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuli ziganya na kukua tagana na abawudidi sabayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abawudidi sabale mubikumi nebikumi. Bewani sokwe gata kufanzi kilabu eno. Iye, kakati ulida angena kusomezi kumena msanfo mwensoko kutano mwaka nkume pidi abidi mumukaga. Meeting ya wesoke deda la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru kuja kuruna kurunga tuja kutandika ene chitambirusha misa. Kusawa satu eze ukumacha. Edawe lukulo nilakaba kulembeze bamu wabana atambuze mide mumuchibi inacha mwe. Memba jukizibo kuja nabufana njima passport obutono bubidi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msanfu tano satu. Kumina satu, msanfu mwemu, msanfu.
7: Kusapiesia, siva.
8: Lelo ngena kuzo mwezi 13 omwezi ogwokutaano retujukirirako nyaffe bikira Maria owe Fatima. Nyaffe Maria yalabikira abaana abasatu abali abalunzi b'endiga okwali Lucia ow'emyaka 10, Francisco ow'emyaka 9 ne Yasinta ow'emyaka 7. Bikira Maria yalabikira abaana bana emirundi mukaaga wakati w'omwezi gw'okutaano n'ogwe 10 mu mwaka gwa 1917. Yalabikanga atangalijja okukira omusana n'akubiriza abaana bano okusomanga sapule buli lunaku okusabira emirembe n'abonoonya okwenenya. Bikira Maria yalabula ku ntale ziyinza okubalukawo mu biseera by'omu maaso n'asaba Russia okwewaayo eri omutima gwe omutukuvu. Ebimu ku byamagero nyaffe bye yakola mwe muli ekyamagero ky'omusana nga kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1917 era kyakakasibwa Ekereziya Katolika. Okulabika kwa nyaffe Maria eri abaana abasatu kwakoma mu mwezi gwe mu mwaka gwa 1917. Francisco yafa mu mwaka gwa 1919. Yasinta nafa mu mwaka gwa 1922. Ye Lucia yafuuka munnabikira era yawangaala okutuusa mu mwaka gwa 2005. Papa Francis yalangirira Francisco ne Yasinta mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2017. Ye Lucia akyali mu kwekenneenyezebwa alyoke akakasibwe mu batuukirivu. Bikira Maria owe Fatima atwalibwanga akabonero ak'obukuumi, essuubi n'emirembe. Nyaffe Bikira Maria owe Fatima yawolereza abasabira emirembe abantu b'omu Portugal era akwatagana nnyo n'abaana abasatu abe Fatima n'obubaka bwabwe obw'okwenenya. Tuyozayoza ebifo ebiwolerezebwa nyaffe Bikira Maria ono, gamba nga Our Lady of Fatima Nankulabye Parish, Our Lady of Fatima Mubende Parish n'ebirala. Nyaffe Bikira Maria owe Fatima otusabire.
0: Ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
9: Abaganda bagereesa nti banaafa emirimu bulijjo takoowa kwegomba. Mutaayi wange yogedde kituufu nnyo nti panu ne lusumba enjawulo mpaawo kubanga gombigigabira matooke. Mutaka nsikizitongwa buzito, nze ngobya obumaali n'ekigambo mpologoma esinzidde. Pologoma esinzidde kino kye kitanda ekiba kyakula ng'akatandaalo baba bakizimba nga bakisimira enkondo mu ttaka era munnaye kiba tekiseeseetuka. Awo baba bakikubye we kibeera nakoma okukirabako mu myaka egy'enkumi 2 nga gitandika. Naye ekitanda ekyo pologoma esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kw'asinzira okutolosa embuzi y'enteeka. Ekyo kiyitibwa mpologoma esinzidde.
0: Ebyedda bisasika nga mpawa dabirisa.
2: Okay, tuli kunkuluze ya magezi. Kakati wetu wende dokumu la mutuwa de tutunolirejo, obuyia. Ne tutunolira na ukubiri vyo natu vijia yoro woku ngiro kuwa omuvuka kama. Kubanga omuvuka kwetu singo kutunolira. Kubanga miaka je jiri productive. Jiri na kubanga jikola. Nga jikola tewali kuesa asira. Ne oko zeji. Tuba de tuagala kutunolira kati. Vitonde vya fubutonde vya febu no wetulimu. Emiddo, ebimuli, emiti, oba amagwa, oba ebisolo, tubiyiya tutya okuggyamu ekiramu. Bwe tubadde tuwogera wali tuwogedde ku ddagala nti buli kaseera kufuuyira, kati tutunuulire eno, tuggyamu tutya ekiramu.
3: Kati n'ennyo. Kutekema kwa gawali, okiozo na yogela kuchenze kiliza. nenzijukira nti obulamu bwaffe enjera bweba ekuluma temanyi nti oliwanzikiriza ki. Obulwadde bwa kansa bwe bujja bwe tebumanyi nti ono wanzikiriza ki. Obwavu bwe bujja tebusosolangako nsawo nti eno onakkiriza bwati kamulume nnyo ono yewe akamugaggawaze buli omu bwongo obwo bwe butuyambedde mu kyonna. Ogera n'otunulamu nti we twakulira embeera gye twakuliramu sijja kugamba nti yali nnungi nnyo na sijja kugamba nti yali mbi nnyo naye yatuyigiriza era yatutraininga kinene nnyo kuba twalyako kungaenva twezizitteko
2: waliwo baazinkolerakokko nenziryako nali mu kusooka nga simanyi nti n'empumumpu ziriibwa olw'essanda limanyi nti mweri
3: kati nkikwewesa ne ku butale bwabweru bungereza ludda mu supermarket ozisangamu nga bazitunda ate bbeeyi w'empumumpu emu eri ku pawundi oba mukaaga empumumpu kati fe bwe tulaba wano nga tubinyooma olabeerawamu amakulu twaliyako ku ebikola by'omululuuzi ebyo nga bw'olaba doodo oba ejjobyo
2: ebyo ate sibiryako ngako nalya ku
3: byamuwoonempa embeera eyo yonna nga tulabanga bebabonyaabonya so bitutraininga ewa maama nga omuto gye nakulira nga watuzuukusa ssaawa mwenda omwezi nga gwaka ssaawa mwenda mukkirira ennimiro
2: lime
3: ez'okumakya zigenda okuyingira 12 mudduke munaabe mugende ku ssomero tofuna bw'osanga bambi abaana olusi naddala abakeera ennyo bwe batyo musomesa asomesa ye asumagira emabega otundi tutamuweddemu naye ebyalingawo naye ate bitutraininze mubeera gye tutambuliddemu mu nsi eno biyitirivu nnyo mu ebyo mwetugenda wakati bwe natandika nali ngenze erwaggulu oba owulirayo kati nali ngenze kwalingayo masannyalaze gabagatutteyo
2: ku parish
3: awo wennyini
2: fatha bakka sebo nkubuuzizaako nnyo fatha bakka senior
3: era nze nabalinga essomero lya St Morris n'amayumba agasinga awo wonnamulwaggulu omu agaddako awo wonna mu bitundu ebyo ne nnabyajwe ebbaale yonnaebbaale
2: banga agenda eddimu eyo malembo saidi ayo
3: kati ne mukwalinga okwo bwewaava omulimi omu najja inginiya konze wandisebo kaakati mmwe ababeereeyo mu kibuga eyo temulinayo kuba kugube mumanyi abayinza otufunira ku ddagala ebonyaabonya emwanyi zaffe konze emwanyi nensirikamu katono neebuuza ndi mumasannyalaze nkwataganidde wa nemwanyi nga sirabirako ddala bwe bikwatagana kiringa oli okusanga oli ku kkuba otambula akubuuza owaayo manyi gye bakolera paasipooti oli ku bigere ebyo weetambulira kati sigamba nti baakusanze ku nnyonyi bakusanzeewa negyakusanze mu kyalo akubuuza gyenobubuuza tibikwataganiddewa kati nange neebuuza ye eŋŋamba owa katonda oba oli awo ayina ensonga ye lwaki nze gwabuuzizza balina abalimisa balina
2: bulikyokugira ddala ku ggombolola
3: lwaki nze gwabuuzizza mukama teeka nze nina ansa ye kati bwe libanga kwe kuyitibwa kwange mpa ansa bwe ntyo natandika mpolampola mu biseera ebyo naka product ke nali nkola kalususu kali awo ka habo nekirinza ka product yako kyonava ntuula wabbali neneebuuza bwe kaba kakola ku kirime ekirime nekiba kisanyufu nekyeyagala nekitafa kati ate omuntu kuba ekirime nakyo kisanga omuntu kitegeeza kunjo tandika okukolera tryo era kuno tandika okukolera tryo zange obuwuka ntabe engeri gye bufaamu Netani kukua wakao kusampozi. Netani kufuira. Nwabira wasanifu. Kukunda kee mabega. Nti oja kutunolire nimiro yu. Mbisele visi inga kutunolire bintu. Tetuwebuza luwaji chino chiriwe chiti. Wabula futugenda bugenzi maso. Webuze luwaji. Walosa nzeyo. Enanda jiwa gambe ya kona. Buru woji sanga une banjimu.
2: Kwenye nanda nage njiraba. Ebanjimu. Edano ujimenya kwa. Kwa uli datai chintu isi.
3: Na yeye njini ngulaba nte iwa amaza amanti. Laka nte iyo weri. Msanyufu. No sanga sere.
2: Iraba
3: mjimu. Nene webu zobo ujimu. Tawina makuhu. Obula wabula wikumaso. No konya. Nova ngota mbula kukubo. Echito chawete echimiolo chimanyi.
2: Chimanyi.
3: Tefani ya. Echimiolo echo. Wakatisa angawa ngochilaba chikaze. Omusana uchokeza.
2: Chizibu oku. Chisanga anga chikaze.
3: No sanga kayuchi yuchi. Woji walioka sanzinga. Haka zingatiba kasaya kusaya.
2: Omusana newe guwaka ilako kasigalau. Atendo nga kamuli sana ubu muli guwaka. Nekabali ubu.
3: Atenga wakasini. Tekaina mulandila kwa tapuru. Tukulu wagamba gumye wala. Na hiru wachi biberao. Katibu yu nabu bitunu ulira. Bikuwe chokula. Kanu wati China ichirime. Walapa chisoburo kusafa yivinga mumbira yomu sana gunogu ona. Chitegeza wenchu. Kola mu product. Product ye yesoro kuyambe vili mebilaro kukuta kusafa nyomu sana. Tukutunu ulira chintu. Tuchikomia uo. Tuchirabiji.
2: Tetuongera kugazi ya mwongo. Kuchiro uoleza chichi.
3: Wakati. Ani yaliye bozi zako, lumonda vela mutaka, afamu ati atenga tukulange ya nani. Ate muogo, yeno umujamu nga kuteke taka. Ngati benebi ya mutaka.
2: Benebi ya mutaka.
3: Hii. Kati yao, okuno nyeleza kuwa kweta agiso mtu nononya, no vumbula, kwenye nyino wayo budebo no gamba haa. Lwachi lumondo na atukula. Kamfubo kula wanga wachi lumusoka kuluno nga aliketaka agubyetaka.
2: Nihiru gendo kumoja yu.
3: Nihiru atukula. Webisele visi inga. Kachipa chukula ganti lumondo uo musimbie. Eletu bifubia dira mwenyo. Bitaka erikumuka. Oberi yika yika. Bitaka lwa wanga likuata. Nijiba wanga kawala galobe dongo. Mwurita ya gara uro.
2: Hira
3: tata bulonji. Chitegeze liika liika. Aja kuba ya ageja, ngaligazi. Kwa tuko muja u. Ngane take nyite sura muku hatako. Ngalilinga msenye. Na ye muoko. Iye oja musa anga. Nga oksunza nechukuta chepo chiri. Obukundi bobula wa kunguru. Busike taka kwa atirako. Nijiba ngali kutekuli. Ate chitari kuchukuta chalu mwonde. Kati yubyo na. Tuita agiku wanga tunonyeleza mubyo na. Mbira zafe. Esa weno, tulie mbele ngeza popukoni, zachi, na wezo kunonya, aba manyi mbele ngeza manyi gabu. Mbugamba, bugambia.
2: Kujia kofa, baka kujiredambi alo.
3: Katini inga ato gendo jino nyeleza, ya manyi gabu, teringa mbuto. Ate nge jabulonji, ewo mabulonji. Katini nakuzi na chitulie seza buto. Buto yo kutugama teate ya alwaza.
2: Kwa angu hirwa.
3: Mwachi.
2: Kwa angu hirwa. No, tuwagala nye vivalu senyo. Tuwagala edie karuba karuba muko. Tuwagala evigonda. Evi angu. Mbufunze. Tuwagala nye evi angu.
3: Evi ntubyo wangu. Bija tuko sanyo gula mbwafe. Era. Tuchako sewa nyo singa. Netuchu sebongo. Batu gamba. Umuzungu ya kula ngombo ya gamba. If you don't want to change, that change will change as you. Obo ya gala, obato ya gala, oja kuchuka, odemu jo.
2: Nchuka chuka ja kuchusa. Obato sabula kukula chi, kuchusa.
3: Ate yote chuka. Goyo no kuchuka, osabula jifitingamu. Bolabo gano jifitingamu. Gofango kwao.
2: Tuli kuredio sapiense mkuluze ya magezo nsuru muziki nebiyo misa nyo chendamu nya katonyeze nya. Mkirize sawe soka tujimalire wano tugenda kudamu sawe yoku vili. Na ingo bado tutandikideko utandika okulu uoleza evidime vino evimera vino. Watch chino chiri wetiti. lwachi kino kiri wechiti lwachi kino kiri wechiti katono nyo mudakike mu otandikira awo ngabo tugambi no bakocho jamu no wabalimi bali wali ogenze erwaguru oba wako bafuirako kubirime
3: matusanga musawe yo kubirime
2: mboze bisinga mboze kwa makerenda tweyanziza
10: Waka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Gabo kutusibwa ku na midyango high school kulama.
11: Abo Luganda erambaniriza Radio Sapiencia. Katwe yongera okwebulirira ku bulungi n'okulwanya fe Maria mwekerezia atene mbulamu bwaffe. Olwa leero tugenda okwebulirira ku Rosary y'Evangeli efunziddwa Summarized Gospel. Ebikola bino ebyessanyu bitulaga kwe tubyebuulirirako engeri nyaffe Maria gye yafunamu obubaka okuva eri malayika ate n'engeri obubaka buno gye yabutwala mu bikolwa bye nga tulaba nti yakyalira muganda we ate n'azaala omwana Yesu mu kisibo ky'ente kitulaga ekikolwa eky'obwetowaze n'okwerekereza Tusabe nga tuyita munyaffe Bikira Maria. Tubebe towaze, tubeba ulize. Katutwalira bannaffe abali mbuyinike amawulire agasanyusa. Ate agazaamu amaanyi. Nabo tubayambe okubeera n'essuubi bulijjo nga banywerera ku Mukama.
10: Waka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na midyango high school kulama. Esomero lye kyasa kino, olwe ensomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zisoboka eby'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero Tusangika sangika Kwa wandisa kugenda mumaso Aveji njobe kamparo vila museta Otambula kilomite moku mkono kwa wakono Okumanye bisinga ukuwa kunoti musamfu noti Mkaga mumuenda Atano mumusamfu Avili mumukaga Opa kunoti musamfu munana bili Nsamfu mumuenda Nsamfu mumukaga Anamu bili
12: Tweso se sawi ndala Time check Esawa, suwe setamu eseichiro Time check kutusibu wako
10: Beda musigan simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nika stemo mkaga tanu star, mkaga hash Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app

0: mukaga ne kampuni zenyine ziri nganga 3 naye nga bonna bwetubagamba nti mujje tugezese FMB badduka misinde tebadda
1: kuba tebeeka kasakye bakola
0: kati mubutadda bwabwe naffe nga tubiteeka ebbali abamu omugamba n'akugamba ati kati byalisakye byetaagisakye naawe site nakazimba nkuwo kiyiseewo biki biki biki nga balowooza ate nga Yesu byaliko kati bwe tutyo nga tukolaki nga tuvaawo nga tumanya nti kyekiddako kyakyo tulindiriza ti enkeera omu ku bakozi abaali bakobaawo nga nkubira amusewanyana ponze wange kwebaza Katonda ponze ate kiki bwe kibanga bye tulabye wano mu labalato eddagala lino bye likola kama kongera omukisa bibadde bitya obuka bwafudde bulungi nnyo biki kwanza obo kale katulinda ebiddako bwe tutyo ne batuwa lipooti yaffe oluvannyuma nga lirina obusobozi black of dairoti yalina obusobozi obutta ebitundu byali 6/10 ate nga concentrate ate nga atta ebitundu byali 5/10 awo nensanyukirawo okusooka neŋŋamba ekisooka ekintu kyonna ekisukka average yata kitegeeza kikola singa kibadde wansi wa 5 awo kyanba tekikola
1: gweno mukukola nga wali tukyasimbye wakati ebipimo obigerera wa okulaba nti kati kino bwenteekamu obungi bulina kuba bwe buti bwe binaagattagatta byonna tujjemu obungi bwe buti
0: oli yaŋŋamba ekiddagala n'okinguza ssente mmeka neneebuuza kati kyo nkitunda emmeka munokola ekino nga ne pulayisi yakyo tugimanyi nensooka malo okgenda ku madagala ku maduuka abatunda amadagala nembabuuza fertilizer ya mmeka ena yoganit yo yammeka pesticide yammeka enkola bei givogerera munene nnyo neŋŋamba naye bwe ngattagatta byenkozesezza sente zino wempitirawo nti oo kati nga bwenkwata eccupa z'abali n'olaba nti eno meruzi 5/20 liters tabula meruzi 2/3 neŋŋamba okay naye ate zino chemicals kateryanka tusooke tulabe naye mpa abantu ŋŋamba wa sample ŋŋambagamba awamu tabula meruzi 3 mu kidomolo ekimu awalala otabula emeruzi 2 awalala otabula emeruzi maka 10 kitegeeza ze demos 3 kati effect yonna bagenda okugiza nemumanya nti w'ebisatu ekyekimu naw'ebibiri ate kyekimu naw'ekikumi naba nga liita emu afunamu ebbomba z'ekkumi olwo lisaaki nze njekolera okusinziira ku biri katale nakyo kigenda mu maaso bwetutyo atandika okuwa abalimi kati kugenda mu maaso product ngegenda bulungi maaso kati tuba ekituuza ne batuwa lipooti ne tutegeka ne lonchi lonchi eyo yali kiteredde wali mu bapulaaka
1: waffe e Masaka
0: awo nyini wetwagikolera
1: katudde 9/4 tuwummulamu katono nnyo.
2: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jjangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jjangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: 0752897 6 8 +256 902 928 oba +256 7666 6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries.

0: Lelo ngena kuzo mwezi 13 omwezi ogwokutaano lwetujjukirirako nnyaffe biikira Maria owe Fatima. Nnyaffe Maria yalabikira abaana abasatu abaali abalunzi b'endiga okwali Lucia ow'emyaka 10, Francisco ow'emyaka 9 ne Yasinta ow'emyaka 7. Biikira Maria yalabikira abaana bano emirundi 6 wakati w'omwezi gw'okutaano n'ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1917. Yalabika ng'atangalijja okukira omusana n'akubiriza abaana bano okusomanga sapule buli lunaku, okusabira emirembe n'abonoonya okwenenya. Biikira Maria yalabula ku ntalo eziyinza okubalukawo mu biseera by'omu maaso n'asaba Russia okwewaayo eri omutima gwe omutukuvu. Ebimu ku byamagero nnyaffe bye yakola mwe muli ekyamagero ky'omusana nga kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1917 era kyakakasibwa Ekereziya Katolika. Okulabika kwa nnyaffe Maria eri abaana abasatu kwakoma mu mwezi gw'ekkumi mu mwaka gwa 1917. Francisco yafa mu mwaka gwa 1919, Yasinta n'afa mu mwaka gwa 1922, ye Lucia yafuuka munnabiikira era yawangaala okutuusa mu mwaka gwa 2005. Papa Francis yalangirira Francisco ne Yasinta mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2017, ye Lucia akyali mu kwekenneenyezebwa alyoke akakasibwe mu batuukirivu. Biikira Maria owe Fatima atwalibwa ng'akabonero ak'obukuumi, essuubi n'emirembe. Nnyaffe Biikira Maria owe Fatima yawolereza abasabira emirembe abantu b'omu Portugal era akwatagana nnyo n'abaana abasatu abe Fatima n'obubaka bwabwe obw'okwenenya. Tuyozayoza ebifo ebiwolerezebwa nnyaffe Biikira Maria ono, gamba nga Our Lady of Fatima Nankulabye Parish, Our Lady of Fatima Mubende Parish n'ebirala. Nnyaffe Biikira Maria owe Fatima otusabire.
1: Bintu byonna biwulidde entambula. Kati nno tuli ku buyiiya, tuli ku bukozi, tuli ku butetenkanya. Omuvubuka gy'oli olina ky'osobola okuvumbula. Bw'oba okivumbudde ddala nga kigenda kuyamba oba ovumbula bigenda kwonoona ate. Kubanga mulimu abagamba nze nazudde amazina neeyiirizaayo amazina naye gagenda kuyamba galina kye gakugattako ennyo obanga gagenda kwonoona ate baana baffe abajja. Olwo
2: tumaze okukola launch ekiteredde, omugenyi yali omukulu yali former minister of finance Dr. Gerard Ssendaula
3: munnamasaka
2: munnakalungu. Omwami oyo tukola bulungi nnyo mu kulonchinga era bamu mu kulonchinga okwo nga batukkiriza tutandika osaasaanya product yeyo mu balimi ab'enjawulo tusobole okufuna lipooti ennene esobole okugyayo bulungi nti product yeyo ekola bulungi bwetu ku birime bwebiti ne bwebiti ne bwebiti.
3: Lwaki osalawo gitwala lonchi ogitwala e Masaka?
2: Ekisooka kya byonna ekyasoose ekiteredde waliwo ekibiina ky'organized obulungi kya brother ate nga balina project z'ennimiro
3: eziwo
2: ate nga tebajja tusaba ssente okukola demonstrations ate naffe tugenda bawa eddagala bakozese ate nga bamu ku balina omutima ogusobola okwewaayo okukkiriza oba eddagala libyokya oba bisigalawo nga biramu kati Mukama n'atuyamba brother n'abatukkiriza bulungi nnyo era baali basanyufu nnyo netukola demo zaffe bulungi awo netusinziira eyo okulaba ntusaasaana kubeera nga bw'obuuzizza nti okwetoloola eno yona mu Kampala luddawa era kirumba kiteredde
3: eri
2: kati ate nga erudda ekirungi kiteredde yali already
3: kumpi ne bali aba
2: kumpi ne wenavumbulira
3: kati
2: bamanya akomyewe waka akomyewe waka era nabo nabagamba nalivumbulira wali lwaggulu nti uwane waffe kwanza nti anvudde nkomawe waka kati bwetutyo netuvaayo era nebazama Ssendaula okuva n'ogwo omwaka 2015 mpaka na kati
3: takutanga
2: tantanga customer waffe asooka mu bonna. Kitegeeza ki? Nti tanyooma. Obuzibu bwe tuyina nabwe tusanze nti bantu bannaffe
3: banyooma ekyaffe wano
2: ate nga bageza bawulira nti oyo yasoma by'amasannyalaze
3: ate kati ali mbulimi
2: nebeerabira nti ebiseera ebisinga bwotunuulira ne yavumbula amasannyalaze yali musomesa.
3: Ate era batugamba nti bw'ogenda mu ssomero ky'osomye kisi ky'olina okukola eri ogenda kugaziya buwongo ofune ky'otandikirako.
2: Kati bwe tutyo ne tuba nga tutambudde bulungi, bwe tuvaayo ne tujja ekituuza ne tutandika mu bantu, oli omulimi n'agamba mwali mpa mpozi kufuirako mmwe nti mujje mulabe kye nnakola, nti otyo ne tutwala omwami omu waawo ku mado wenyini yatugamba nti mwali mpadde nfuire mmwanyi. Nene nabadde mu mmwanyi wali ekikolo kyange eky'ekitooke, ekikolo ekyo nalyako ettooke erimu lyokka eryasooka, ebisigadde byonna buli ekiba kisizzaako
3: nakikala,
2: kitegeeza kirinawe luti. Nange kye nnakoze ne nkitemako eyo enkulokolo enkulu ne nfuuyirawo eddagala lyemwampadde ku bitooke, naye mujje mulabe ku bitooke
3: bwe bifaanana.
2: Ne tuddayo ogwokubiri nga tuyise nga tuye ettooke ngenda ddirya,
3: yali yalyako limu
2: eryasooka
3: ebisigadde byamusalanga busala
2: ate nga byonna ebiryako byonna byali binyirira bulungi. Ntuwandiika ebbali olusaaca nawandiika
3: ekitooke
2: ne tufuna ab'ennyaanya ababbiriŋŋanya bonna nga kyotukola kyabasumbuwanya ate nga linga abasumbuwa era mwawo tulina mbwe twafunira ddala nga yo oli lisiti ye y'amadagala g'alina okukozesa yamisingamu lumu lwataliteekamu ennyaanya ze ne zifa nayagwesalira n'agamba gunsinga kuba nze nale muteekamu bulaako kati n'atandika okubanga buli lisiti ye mwava mu lisaaca eyo mu bantu abamu namubaamu abamu abaleeta reports ng'oli agamba black off oli yagambira ddala nti black off alinga yagamba alinga mazzi ku nnimiro nga bwe weetaaga amazzi ku nnimiro
3: naye bwomwetaaga kasita olima
2: lwaki nti buli kimu nagamba kati nze namufuyiza mbuzi zange nazitta bulungi enkwa naseka oluseka twali ku midiya kuno platifoomu eŋŋamba oke kati naabanga abantu balina
3: buli omu bwagira ng'akola testi ye ku kintu ekirala ate nga baddiza ripooti
2: bwotwali ku mwanyi naye omwami munankube munaku bbiri naŋŋamba waayi eddagala mulaka no likola naye era twagezesezza ssebo twafuyidde ebiku byaffe
3: bira ebyomunju
2: nga twagala tulaba ebibuuka baddala bifa naye byafudde kitegeeza likola ojja kukola bulungi ku mwanyi. Tugamba omuntu waffe oyo omulimi we wa wansi yakyasinza okukola ne lisaaki
3: ya kubanga ye abeera yeegendereza ekirime ekyokuva lwe kitambudde tabanga mugagga nti nze nze abakozi gye bali bakola njagula buguzi ddagala ntwale
2: ate kino akitunuulira buli lunaku akitunuulira buli kaseera ye ofiisi ye
3: waayita waagira n'akiwenjulako oludda n'akizza eno
2: kati mwabo era tubeebaza nnyo tutambudde nabo bwe tutyo ntuvaayo ntandika okugenda okunoonyereza obusaanyi bwe bwajjira
3: obwo bwatusumbuwa ennyo buli lweero simanya luli buli nakaseke
2: genda okuwulira ekenya bakaaba ogenda okuwulira ebindi bakaaba ensi yonna neyuguuma awo era bwe tukolera purodakiti endala nesooka tulumba ate obusaanyi nibabeera basanyufu nnyo abantu bwe tutyo ne tugenda mu maaso otandika okugenda kukola purosesi za minisitule of agriculture. Ntandika processes si byangu kugenda lwali luwanvu kwetoloola eno buli gwosanga mu ofiisi agamba nja kukolako sente bweziti nja kukolako sente bweziti nja kukolako sente bweziti naye nga si bwebiba era bannaffe bangi nnyo ekimu ku kyasinza obbaletera obuzibu butamanya wuwawo era kgenda batuufu
3: muntu omutuufu
2: gwotyo oluvannyuma togenda okufuna awatuufu twagendanga ntebe naye tugenda okufuna awatuufu nga namalere
3: okyamirakozi wamma okyamira kawanda ku lwebbombo n'oyingira munda ne bw'otuuka ematugga nawe totuuka era ng'okyamidde naye kati
2: oyisaawo ematugga n'ogenda kawanda
3: Oh, yita kawanda na ugende matunga.
2: Yita kawanda, kawanda.
3: Okay.
2: Na kumasanyarazo.
3: Kumasanyarazo wane wali substation.
2: Uchamila wenyini na ugende na marebe.
3: Mm.
2: Eyo, avumbula yenna, aina chayi yiza chona.
3: Kikwatala na kubuyo uri.
2: Uyo na ugenda. Nebo wogena kutunda bili mebuwe. Awe, kuna baluwa. Okay,
3: ina mzee wange ya kola anga ye yomu research na ye kati ya umula.
2: Kati nina malele wali research so center. Era umyezi nge bili ya mawega batu approvinga product echari echidagala mchifuke dagala. Mchifuke echijimuse chirunji. Era katale chitale so genda kwa maduka. Era omuntu kugenda bugenzi kuduka ya ugule itagali ya bili. Obagambe njagala black off.
3: Bwengenda wano mu container village weriri.
2: Container village ya maduka wa gali manja gali ina. Zafa tusubira ya fe liriko lirikulu omu 07 FC kitizimbe cha Farmers Mall. Tusubira mu xibiri lija kubali gudeo. Zafa gina kwa tani kama ngudala.
3: Duke ya mwenga mtu mga tata wana anti bwengenda mjibuga. Bainzo kunchupula. Aiba inzo kungu za birara. Mwe mugenda kugula we ya mwe
2: abasubula abalisanga no mole
3: ni so kinomu
2: aligulira
3: kade mayifwe mutugobye munnaye
2: atenge bei ya busubuzira kwa gulira tuli ko tagule cho se kinomu yitumongeze muzuno ebajja muongeza ku maduka abana lagana nagulako kati ne tubanga ekisoka obulabe mu takali yaffe ne tubanga tansubirwa anisa obulamu bwaffe bwantu sobola okukuuma obulungi
3: kubanga liri organic temuli mubiri temuli mu butwa buli bwirungo bya butwa
2: tazika bintu kusumbuwa bulamu bwaffe era mulimu ne bana waleyoseeko kkomu nnimiro eyemwani nosanga mulimu enjati kamutaka
3: enyo
2: ekimu ku bisingo bireeta ebamu ku abo abakozesa eddagala ly'omuntu nga bafuuyira
3: fuuyira
2: kubaba ofuuyira fuuyira ennimiro eyo neweerabira olusi okulima mu ebiseera ebimu bw'oyitamu ng'enkuba yatonye osangamu n'enkongo ogwa n'ekikulu kuba ettaka lwa tekyayingiza mazzi
3: gayita kungulu
2: gayita kungulu naye kati alina obuzibu ebyo byonna afuna ofunye black off ono n'ateeka mu bbomba n'afuuyira ettaka lye agenda otuukawo ng'ettaka lye yatemamu enkumbi ng'egonda enkuba etonyamu ekiro kimu kuba wotafuyidde black off enkuba etonya ebiro ebiwera ebibiri nojja n'otemawo enkumbi nga wansi wakyali wakala
3: kaakati ekyo tugenda kiddira waliwo ensonga eriwo ebiseera bino kati waliwo okusoomoozebwa okuliwo nti omuntu ekijanjaalo oba kasooli simanyi oba binyeebwa bwe kimulisa n'otafuuyira ku kimuli era gwe tojja kukwasaamu
2: ate tokisinzira bikiba wakufuuyirako ate naye kirala ojjukira mu kusooka eri mu ssaawa yaffe yasoose bwe nakugambye nti if you don't want to change ge wotayagala kukyuka enkyukakyuka ye kukyusa kati embeera yonna eriwo buli ky'olima
3: olina okufuuyira
2: olina okukirabirira
3: okukifaako
2: okukifaako
3: nga omuntu yennyini
2: si byebiri bye twasimba nga twekera katonda yalabirire ate ffe tuliye
3: osiga n'oddayo kukoola bw'omala okukoola oddayo
2: olina asimba emmwanyi asaawo agenda kunoga n'ateekawo ettundubaale wansi n'anoga so kati emmwanyi y'ennaku ezo olina okugirabirira olina okutukula bw'otugireka mu nsiko nayo ng'efa kugamba buli kintu kyonna ate teri kintu kyagala keya nga kirime ate bw'obeera nnyini kyo buli lw'oyitamu bw'oti kiwulira essanyu kigamba o mukama waffe atukyekinzeeko kiwulira emirembe emiyitirivu ennyo omulala ayinza okuyitamu obadde yimu nebitandika okukunkumukati gundi yayiseemu nalabika wakisiraani alabika waaki
3: naye nga tebiwulidde eddoboozi lya mukama waalyo kakati nkujjiddeyo olulinga otugamba nti ettaka eribadde lyandibadde kkalu bw'obanga obadde ojja okozesa ekijimusa kino nti ettaka eryo si kyangu kyakugwamu mazzi likuuma ttaka kijja kitya ate ekyo
2: anti era ekyo tukiraba tutya kyo waliwo omusana ogwayaka 2017 ennyo gwayakira emyezi gyali ena ne gwokya baganda baffe abeeyisingiro netandi kubakunganyiza emmere okuveena mu centre tuwaweereze ku buwunga baliyeeko nga tebakyalina kaakulya konna. Jjukira yesingiro gw'egimu ku mitwe emikulu egivaamu amatooke
3: kati agajja
2: wonna wetulya. Kati waliwo omwami omu yali yagulako koko etwala ekifo byalinga bisatu n'agenda n'ayiwako ku bitooke ebimu kati yava nkubira n'aŋŋamba nduru jangu olabe Black of Watch akola natwagala ebifaananyi ku platifoomu nga olusuku ezimu zonna zakutuse zagudde ebigo. Kati bwe nalaba olusuku ne mpulira amaziga ku mutima ne mugamba nkuwadde ebidomola bibiri ogendeiwe ku lusuku lwokuba lwalira ekazi kumi kitegeeza eka ekkumi ezo ziba nene ebidomola bibiri. Kati bwe yaŋŋamba njala tugende ffenna olabe Black of kye yakola mutima ne gunkuba ŋŋamba ebanga ebitooke by'omusajja
3: byakitta
2: naŋŋamba naye wampadde ebitomola bibiri nguzaayo n'ekirala kimu
3: bisatu etankaonze
2: olaba aguze si bibi awo n'eŋŋoma etukeera netugenda tuukawo bulungi nnyo nandaga nti bibi ebitooko biraba ebyo emutaako Black of nembikuba ebifaananyi netweyongerayo natwa ku lusuku olulala oluddako naŋŋamba waawo tuwe ku magezi ge tuba tukola nemugamba ekisooka ebyokukola bireese ekyokubiri ekyokukola okimanyi naye twatuuka ku bitooke bino byayiwako Black of ng'ebitooke biri mu kuzaala endw ento ebitooke nga mu ppereketya yakidde emyezi ena ebitooke nga birina kiragala omukwafu ebitooke nga bisaako naye nga mululire batateekako ne bakugamba onoonye mutu omulwadde afa noonyayo akatoka k'eminwa ebiri alye asobole okuwona
3: katokafuna omulwadde
2: afa omulwadde afa bulungi nemumuziika. Kati ekyo nekitulaga ekisooka wansi twatakulawo nga wagonda otakulawo n'engala nga wagonvu mu musana ogubadde gwaka naye tutuuka mu luli nga ne booleeta enkumbi okutemawo osaana nsuuluulu nga wakalu ettaka lyakala ebitooke ne byewaliriza ne bidda ku ngulu biri ebifuna ekyokulya bwetyo olusuku nga luggwawo. Ekitulaga awali Black of agonze ettaka soil conditioner, awali Black of akuuma obunyogovu mu ttaka water retention, awali Black of akola bw'ati kugamba ezo zo research
3: naye ava kuba clients bamwe bwe muze muwaako oli bw'atuukayo ng'agezesa ewalala ng'abaddiza report ng'agezesa ku kirala
2: mwabo bonna bisesa tumala okufuna approval kasitoma waffe olulango wamusendawula nemuwereza ku approval agirabeko waitawo ennaku nga bbiri nankubira naŋŋamba ndu wange olinayo scientist yenna emabega weeyo
3: nga teyeekakasa ddala gwezza okola ekintu kino
2: naye alaba kimaze n'okwapuluvingibwa
3: lwakubuuza ekibuuzo
2: bambuuza ekibuuzo emyaka gyonna emyaka egiri mu etaano mukaaga kyeyava mugamba ye gyali ye katonda weyampa amagezi kuyiye bano abaffe bano abantu babulijjo temulino n'omu ne mugamba ne scientist ne n'ogu
3: katonda
2: yekkoyampa formula ezo mu vision nti bw'atyo n'ategeeza obugumu ne bumweyongera n'atandika okugenda mu maaso era ye bambi ne twebuuza nga emyaka gyonna
3: bulikyagula
2: kutuusa mukolo oba
3: yali
2: era emabega awo olwo musana ogwayokya musizoni eyaggwa eyo gwayokya kasooli naye yankubira naŋŋamba nti andu eddagala eyo ebyompa byankoledde kasooli waffe omusana gwatandika okwaka kasooli nga yakatuuka mumaviivi netumanya nti kasooli agenze naye watuwanga netufuuyirako so far at least ku kikumi ebitundu kinaana tugenda bitungula abiri geebwe tulaba agafiiridde mu mbeera y'obudde oba omusana gwokezza kalungu emabega
3: nnyo
2: gwokezza saidi ye ez'omunda ye masaka
3: masaka
2: bwetyo ekidagala kyaffe
3: nekifuuka eddagala.
2: Ogendo kakana esaawa eno bannaffe abezimbabwe batawerezaho ku mbusaanyi babeera basanyufu era bampise ŋŋenda kusomesayoko ng'omugenyi nsomese ku bastudenti nobalaga nti innovations zeetagisa omuntu alina okuvumbula omuntu alina okunoonyereza okuvumbula tusoma kusoma mu ssomero wabula bwewekwasa katonda ye yakuwa ebyo kyokulaba nti abavumbuzi si bangi singa buli omu avumbula ani anaakola ate ekyo kivumbuddwa kati ye katonda ateekawo bantu be namakalinga bwolaba ku kyalo wabangayo nti oyo yalina eddagala eriwonya omusota
3: era
2: muzeeyi gundi oyo
3: ye muyunzi
2: yekka oyo yakola kino lwaki si buli omuntu yali akikola
3: katonda
2: okulaba atudde nomubika newagamba abengayi be bayunzi ebaddire engayi enyunzi abiki naye nga kyandibadde nti buli muntu
3: alabeli
2: kyetagisa wandibadde okikola so okusoma ennyo era Dr. Kagezi Black of Oil weyagambira nti maze okukizuula okusoma ennyo si kwe kuvumbula kuba ekituuza buli ku kikumi abantu 95 abakolawo bonna ba scientist ba dokita kitezaana zi PhD zaabwe balina masters abwe naye ne basanga omusajja bambi atalinaayo diguli yakoma ku diploma ebyamasanyalazi ate yavumbudde mu 2014 kyokka ng'obulwadde bw'obuwuka obwo baabutandika 1991 otandika okukola risaaki wona waffe Uganda naye nga weewuunye bw'oba si byolimu tobimanya era twaite tubimanya naye 2014 wetwafunira solution era abalimi baffe ne baba nga basanyufu nnyo.
3: Tuyanze tuli kukyenda mu nyakatonyezo nya Farmer Radio Sapiens enkulu zeeyi amagezi mukkirize tumulemu bwe tudda kye kitundu kyaffe ekisembayo kye tuddiramu era mwagenda okuwumbirawumbira atiwemu n'okuba nga
4: mu nteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde ddala lwegenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwennamuko olw'okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandikana n'ekitambiro kya missa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe memba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passipoota obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 75317177
3: tukomyewo nsaba okuwumbewumba obubaka bwa leero okusoomoozebwa watukoneddeko naye waliwo lwe mwali bali bamaze obubakakasa
2: abekituuza
3: nempulira nga mugamba nti naye mulimu abataagaliza bebaliwaabo nga tuwumbawumba
2: abantu abo abataagaliza ekisooka kya byonna be bataagala kukulaakulana be bataagala kgenda mu maaso obeera awo oli naakutunuulira n'omuyitako ng'oyambadde engoye z'oyambadde nekimuluma
3: naye nga wazigula ku ssentezo
2: ne bukyenkya n'akulaba ng'oguza akagaali kakyenjako n'okavuga n'akutega emisumaali n'okasanga temuli mukka ni gweyinza omubuuza nakukola ki nga tewali ensonga ne muvaawo n'ogamba nti kakati gundi yakoze kino ye nga be bantu baffe abo tubeera nabo beyongera bweyongezi kubeerayo naye ng'ate kyemmanyi nti ekintu kyonna Katonda kyataddemu omukono gwe ne bw'okola otya ne bw'okola otya oluyo yayimbira oluyimba lwa mukisa gwa munno
3: teguzibirwa kkubo
2: gwe ne bw'okola otya ne bw'okola otya abamu ku abo mulimu abatandika okucupula n'abalala ku abo ne batandika okuba nga baagala bawenduliranga abasirikale aba UNPSC aba Minister of Agriculture bikibikibikibiki naye nga ekyamaanyi ga Katonda ne bw'okola otya
3: kisigala kigenda mu maaso
2: kigenda mu maaso obanga ku kintu ekibeerayo kuba tetukwatibwangako nitwatonze ebicupuli tetukwatibwangako nitwafeze ebintu byaffe nga bagenda bitunuulira ng'amakubo ga byonna mituufu kati yatuta olugambo ng'asemba nabyo mwabo ogenda okukakkana ng'oli agamba abatukolako sente bafuna sente empitirivu biki naye ng'ate bambi si bwe kiri naye amazima amatuufu bw'okwata ebintu ebitambula bulungi era bitambulira mu makubo gaago so naye mba nga nkubiriza muvubuka munnange ti omuvubuka yonna gy'oli ekisooka kya byonna weekwase Katonda kola byonna buli ky'okola
3: naye ng'okulembeza Katonda
2: tokulembeza bwongo obwo lwona okulembeza obwongo bwo ne bukusukkako
3: ojja kutuuka
2: okomeesha z'owulira byowulira sukka weowulira ebirwadde eby'amaanyi ebiva mu kulowooza ennyo lowooza ekisaanidde Katonda akole paati ye kwata ekintu okinoonyerezeeko weebuuze lwaki ekisaanyi kyero kitambula sitiriiti kinoonyerezeeko kyo kitambula kizina lwaki yenoonyereza obulamu bwaki obuba butya lwaki kyo ojja kuzuula ekituufu omanye nti gwe nnaakwata omululuuza nenguyenga kuba eddagala lisinga obundi gyetumira lyonna liva mu middo naye oli naayenga omululuuza n'akugamba nywa ttampeko ku makya n'olweggulo nywa ettampeko neyenga ettampeko emu ekola empeke eziwera 15 naye nga te gwe ssebo osazeewo ezo 15 zimirire mu ssaawa emu so kakola research omanye nti bwenywako ejjiiko linkolera oba terinkolera
3: likikola kyenkana ki
2: kwata ebintu ebimu obummonde obwo bwolaba bukola nnyo mu bantu bano mulimu abantu abaagala n'obugalo bwange buddukala nnyo biki njagala butangaletangalemu obummonde bukola omulimu munene nnyo its habit gw'okirima omuceere n'ogukwata ogwennyini okukolamu ebizigo ebisobola okulongoosa olususulo bulungi bintu bingi nnyo n'okwata amenvu n'osobola okugaggyamu eky'omugaso naye ffe tumanyi kimu kwata eryenvu lirye ebikutasuula eri neweerabira nti bw'oba olina byeyagala osimbuliza kati tugezeeyo n'okukwata kalozimeere ngaako n'okasala kalawa kalozi fulawa n'okwata eryenvu n'ofuna ekigaji n'okisiigako wansi wano w'osaze n'okatuuza mu lyenvu eryo mu bbanga eritali ddene nnyo ojja kukajjamu nga kaleesa emirandira kateeke mu butungulu akatungulu kasalemu wakati teekamu akatiika ako ojja kukajjamu nga kameze emirandira otwale butwazi oteeke mu kapootiko oba buttakalio osimba ekintu kyo mirimu ebijimusa ebyo ebyaffe ebirinakyo n'omanya nti kakati waliwo tukuŋŋanyiza kasasiro eryo ettaka lyonna tulikolamu ki oyo nakavundira alina omugaso gw'amakulu twalimanga lumonde ng'okolokota omuddo waggulu n'ogulinnyako n'otema ettaka eryo neribikka omuddo ogwo n'okola
3: ekikata
2: gyokoma otteekawo omuddo omungi kyekikata ekikoma okgejja neweerabira nti ogwo omuddo guvunda kati mu kuvunda lumonde ensonga lwaki ettaka eryo lyali nga ligonda nnyo lumonde ng'agejja lumonde ng'awooma lumonde ng'alabirira naye essaawa eno otuuka ku mummonde ng'olya kintu kya lumonde naye ne tesiti n'ebula
3: kituufu
2: lumonde bw'omulima essaawa eno n'otamufuuyira kigimusa
3: era kiwunyisa nti
2: tafaayo
3: niyaleeta
2: ebyokufuwaliwo sisitoomu yaliwo ekiboga eyo twamuwa ku ddagala eryo n'atwalako ekiboga gye baali basisita bano balina ennimiro zibatera okubeera nazo nga bamanyiba n'obulimiro bwabwe naye yatugamba bannange lumonde gwe twajje wali kukyanga tulimawo emyaka
3: gyatumulimangatumufunangako
2: awooma yabala mungi lwewandibadde basoma ebikata 15 basomawo ebikata 3 oba 4 ne bafuna emmere ebamala ng'ate basanyufu so kitegeeza buli kimu wena kirabirira lwaki ettaka liri eryalinga lirikola ekyo tulifuuyira omuddo omuddo tufuuyira eddagala ly'omuddo omuddo tutta mutte kati dira daguna jwe bijimusa ato kujimusa lumondo ofuji deo na omudu dagari omudu ato koloko sewo na enkumbi ato teme ibikata kati ibiotema ebijimusa ibinawe mize chogoro simba mchige na kufawa ilo inagula bijimusa ate ilo jotekeko chotuko za chinene nyo okuchu sobula mwafe tukoze chinene nyo chuse mbira ya bilimu yafe tukoze chinene nyo okubanti feke njini fetu elwaza fetu echankaranya yesawa yokubanti tugenda organika tudeyo kunono kwato obusa kufule mocho mugaso obusa wiwe kuchitoke obusa kwato buteke mudramu teka mwa mazi ndonda kumidoja fijetu alonzo vyochi yochi kuruwechi miura sere enande kulimu nimiron pitirivu mwono nyadagali ya mudo lijita enatemela wantu wakapa ele nonya wasafa chitegeza nitu wajimu kwate nandeyo jiteke mwabusabo gulibu wakamude bivunde gino fuide bilime uja kulewe chijimu sechomu liambenyo kati oli nwabusanga mtu aliwaka ni compound ya jina angazi na yi tasimbie muna chintu suwala muya
3: manye
2: kabeji agula angule pirenganya agula mungule inyanya agula angule na inga tibi ya nifunda mkompound ya
3: ateka o miti ejitava kwa ejitali chibi na yi teka o miti ejiribane
2: oja kusimba mtu mwogo chisansa echo wasimbe chisansa wachitademu sendo kusimba chila bilirwe wachikunkumule vikola chimaloku la bilirwa otuko gusa lao ato kuteke musente.
3: Bakusale sente.
2: Bajiba kusale uo. Ate kubasale uo. Wagenda kuku wa. Kwa nisho genda kuku zasa. Tugenda kusala mumbao. Tugenda kukulachi. Na inga chava kuchi. Wafakula wa antibute. Nino tamanya makulu chikarimu. Nesi inga wasimbe chisansa wasimba uo mnyembe. Wasimba uo wasimba uo baketo. Echisikirizo chifuna. Ate nabake iwala yofu. Ate nebute. Singo tuka mku compound ya kalimu emiti nga mkaga jona jaminye mbe bulonji jenye lila bulonji kona kama mapera gali ya wali wa balu wa mapera wali mjembe wali wa ufene wali wa luo enanasi wali mkabaka ya demu compound nosanga akakomera okweto lore chikomera chomu nga yasimbamu
3: renyanya
2: yasimbamu ebintu ebitaina mna makuza yasimbamu ebimuli muli
3: muli muli
2: aka kwa compound yako simuka isamu nanasi
3: wanoja mkatale kukule nanasi jiwa kusele nkumi tano kasani
2: kwa manyechi ntuwe chuo mangasho jemu ni miroyo kuso kano uliranga ofiri inga sentezo zwandi bado ofiri duwa gato ulio ya flesh
3: ya
2: chupa mune miroyo ya nsonga tukudeyo uzali lanwa tukozese ebintu ebyaffe uzali lanwa bokalu ubirizibu kukozese ebyo tuwagire ogule ebyo ate ebiva mu bintu bya fedi nini ebitakosebula muwo ebitakosebu tonde ate binagenda maso ngale takala tuli kuumanga dunji era nsubira ebisere mwanzo okulira nga bagamba etakala fedi akadiwa etakala fedi akadiwa
3: tuwagire
2: ko bino ne fedi kadiza ate ne tuli nakadiwa fedi kadiye wajyo weliri tuli weche lyagala lijja kudawo yote lise mkwa kufao
3: kutu
2: ino kudai weliri tumanye niti tupe mbukade wongo tukole chenile chisani
3: nisaba bugambo kamubu vidi uba ngo sibula ubo tumirayo bantu
2: chisoka chavyo na ababubuka bambi mbakubiliza ndekira wafulele ngalo mwagalo kola ate mkole kubo omuntu akoze teyejusa atakoze aina watu kila neyejusa obulamu bwaffe okera kumacha ogendo sibo obupapula kitegeeza olowoleza mu bintu bya mangu abo saawe nosanga abantu abakulu nokola bichi nobasanga bonna bafufu banali ku papula nowebuuza mulowoza oligo musiba ku papula yakola business
3: yetaka
2: agenda okuwayo omuntu omu miliyoni satu ngamazuba kunganya miliyoni nana oba biliyoni nalyo kagaba kesatu munene mukyamuka egundi yaziwangu nange kamberemu ogenda kakasinga okwata sente ezo zoteka mukapapula nobanga ozisula mukabox oluvanyuma lw'omwaka nojjayo sente ezo nozibala nogamba zino nali ngenda ziteka mukapapula nezi zino zenkunganyizaamu omanyi sente zoyinza okuba nazo tugenda mu Christmas omuntu yatandika okusuula olukumi olukumi lwe mukapu nti esobodde okumpa omukisa guno kubanga tugabanako amagezi ne bannaffe nebaza mukulu Ddumba mwana gwange nnyo nebaza nange hosti wennyini nkwebaza Ssebo ne siyinza kwerabira kutumirako mukyala wange Gida Gerardus Peace nga bw'owulira peace
3: nga bw'owulirawamirembe nga bwe kiri
2: byonna bwe bityo tumira bulungi nnyo neetumira omwami sendawula siyinza kwerabira mutumira mwami oyo atubereddewo nnyo era mukongo munene nnyo gwatuyambako eyo mbalimi gy'abeera abanyonyola amuwagira ebintu byaffe by Uganda Build Uganda lwaki tutunonooza ate bitutamanyi omuntu atakumanyi tamanyi nattakale bwelifaanana akolera ate ekitu ekyomugaso naye tutuukanga nayo tamanyi tufaayo era nnina bulungi nnyo kyeweebuuza 48 36 naye nja kuba sigaliddewo enamba y'essimu 0772 48 36 ku Airtel 0758 81 84 52 awo beero nnina bulungi nnyo kyeweebuuza kyonna ne bw'oba ng'oli eyo olina ekintu kyo ky'ovumbudde nti nange nakola ekigimusa kyange naye nkoze nti okuba registered nja kukunnyonnyola amakuba amatuufu g'olina okuyitamu tojja kubuzaabuzibwa ng'olugendo lwe nayitamu luwanvu ate sibaagaliza nakubiyitamu nneebuuzaako nkulagirire bulungi procedure z'oba okola sikwetaako kikumi kyona ekimu katonda yansasula
3: tuyanza tuyanze ege bw'onooba nga olemereddwa okumufuna ye osobola okunoonya nze ne bw'ojja ku sapiensa wa n'ogamba sebulina aliwa nja kubanga nsobola nze omukutuusaako mbaagaliza ekiro ekirungi omukama abakuume ate tuddiŋŋane olwokusatu olujja mweraba
4: kakasa owuliriza oyize kati kuteeka mu nkola pulogulaamu amayengo g'obuvubuka bwetyo bwemaliriziddwa twesoze essaawa endala time check essaawa ziwese mukaaga ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozese MTN momo app erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo bettinga n'ogwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu Fetching the Munyaka to Nyisenya Fama.

ye late bird yomubebez. Wanyi mbade wana akawungezi. Wanyi mbagamba nyo. Buluwampu lianga mbagamanti. Mbade wana akawungezi nga mbagamanti. Lisiti ezikule mbede muziribiri. Kuliko ordinary. Ne late bird. Kati mbade wana akawungezi nga mbagamba. Ntiminyuanyo. Gendo jio late bird jenta deku doketi. Late bird ne ordinary. Kastofu na koli city emune tuwa sendi. Waka zaifu na koli city emune tuwa sendi. Chiba chue daka kaunge zikaba kawe di. Zonawe zidia ne ziria. Tetui na abu zimu. Walimu guange respect nino by the way. Basona wakule mbedua timu ya Deportivo Alves. Kole rie mkuperele da chikachina na monana. Mjiri mkuzanyiwa. Then Getafe ekule mbede Real Maroka. E goal ziri satu kwe. Basona wakule mbede mwerele. Mbade wana kaunge zineba gamba. Nga wendi mbea gamba. Nti banaye minyuanyi. Mugende mujeyo. Mugende mujeyo. Kareti badi ne ordinary. Era wengendo kutia wano mbagambe. Nti ya jeyo leti badi gendo vanje sendi. Umanyeno ye mkwezo wike siya sinzo kutuwa sendi. Na telagwe ya tandisero mbebezo na kore mandi. Tuatandise wiki nga tulia katamu HBimba. Nchituwa sendi. Unakole gulo nabatewa na echiro. Vya ipine mbagama nti etuwa desendi. Yaza ni unakola jo. Tetuko miyoko. Nemba wa ale badi. Ne ordinary. Nemba gamba yugenda kubira nga bisanya kumacha. Nibijene bituwa sendi. Ezo lisiti ziba depili. Netukuwa jackpot yao. Ale badi netuwa sendi. Ne ordinary netuwa sendi. Era nabatewa na echiro. Ngabu hendi wa nisawa zilo. Nemba gamba nti mjezo lisiti pili zezukule embe temu. Ale badi ne ordinary. Era bituwa desendi. Emisana. Kati mbade wana kaungezi mbeda osawe mupaka bili. Nemba gama nti. Buli agalo kubeda angali ya sente waliku 22 beti. Gendo jeo late bird. O jeo ne ordinary. Nemba gama angawe tuchukubia ku ale bird. Zona bili ziso bulo kujane zibeda angazi tuwa sente. Ove muku zone tuwa sente. Nefe tageti ya feka sali city ya mwe tuwa sente. Chiba chue di. Mbade wana. Nemba gama antikastemu wetu wa sende chiwa chwede. Katibuli ya manyiti ni wafunye late bird yombebezi. Gendo verengo banja sende. Late bird yetu wa desende. Kupadeko timu ya Celtic wani mguangira Scotland. Yokupira ngekula over 2.5 ejukoze. Kupadeko timu ya Rangers. Okula over 2.5 nevira ngejukoze. Nekupira kone Inter Milan yokupira ngewangulo mpira. Eguangute. Egoals bade biri kubwerele. Buli afunye late bird gendo banja sende. Buli afunye late bird yombebezi gendo banje sente. Late bird tuchifaba kude. Waliye misana ale bird ne ordinary biya kede tuwa sente. Kati muna ye njogere chinde kechi. Kwa tatambla na mwebezi chitegezo ugenda kuanga tu. Hii, ubo ugenda kuanga tu. Uo mwebezi uwe wali waka. Tetuli akataka. Tetuku wapanya. Mwetuli atuwa tulite. Edawe chiga na zijani gama anti mnjua nchiga nye tudemu tuwale. Kati oyu guba ito mbebezi. Oyu guba ito mbebezi eno wiki. Tulimu chifa bakula wufa bakusi. Eno wiki tulimu chifa bakula wufa bakusi. Tulimu kulia sendi. Tulimu kulia maja. Eno wiki tulimu kulia maja. Tulimu kulia sendi. Tulimu kwea gara. Just tu ingide wingi zilu na kuruwa. Kuna neri siri zakari ya wiki eno. Zue riradara. Nga kugata ni ale bali jinagabia ulunakula jechilo ni mbagama mjijeo ni mbali mira kuwani. Ekede tuwa sendi. Ni mbagama jeyo ale bali ni oli alibiyo nabi kede tuwa sendi. Katuleti bali mbadi wanakaunga zine mbagama banayi. Jeyo leti bali ni oli nalika statuli akoli siti ya mchiba chwede. Ila leti bali yetuwa desendi. Katiba sewa neba nyabo goe nari mkulizo mbebeze sawa zine. Njala oli zebi gambo vino. Burunji. Walide kusente. Siwa nobu funanyizwa. Toli njisa steke, tusigale kusteke imu. Guavada achari ya unga we nyola nyola. Chechisele chokuwe rango zuhuka. Mnimu zei ya bagambie. Jinemia keta anubone waka. To inakuwe waka ukuwe waka kubere kutono. Inakuwe rango nonya sende. Sibolo kuwe rango chuso volamu. Sende teja kusanga mbuliri. Sende teja kusanga mbuliri. Umusajia bagambie jinemia keta anuja kunonya sende. Temweba katemuina kubongota.

0: kyovola bo ino kubera ngo lindo mbebezi kusawa mukaga paka musambu to ina kubongota kubanga bobongota tojja kulya sente banu bajazi kulyako era gosi gale bwotyo omwana wono wana ngambye ina kirija meri ngambye nayo mbebezi ekyamazima agamba nti talyanga ku sente nga akuwuliriza abayitaka kuteeka ku ntandaalo na kirija meri mayo gambo tye bali kubera ngo liza radio sapiensia angambye awuliriza mbebezi naberanga abayo nakabambu bamukuba yetaka kuteeka ku ntandaalo eto etaka bakulira ye ntandaalo waliwo timu mbebezi yengendo tandikawo aba abaana aba abalisa ebijanja lyempiso tubateeke ku ntandaalo embokivuki mbebezi abeera wano nagamba nti kola bwoti ne bwoti era nosigala ngaolemu okulya sente kati kitegeeza obeera waliwo kyetulina okuba kibooko kikuveemu ozukuke obeere ng'olya ku sente emboka eba erina okuvuga ozukuke obeere ng'olya ku sente wabawo emboka eba erina okuvuga awo osobole okubeera ng'ozukuka odde enguvu osobole okubeera ng'olya ku sente kale kaakati njagala buli ampuliriza essaawa zino bwe yalidde alebali ne olinala ebizannyo ekumakya njagala ompulirize bulungi nawalidde late bird nawazze ng'olya akasente ng'ogoberera omubebezi ntaddeyo alebali olunaku olw'enkya eri ku doketi essaawa zino naye mbagamba nnyo nti bwe nkugamba nti jjayo alebadi olina okubeera ng'ogijjayo ng'obudde bukyali olina okubeera nga alebadi eyo ogijjayo ng'obudde bukyali kubanga osobola ozzukka ng'ompiira egyo gyatandise edda nga givuddemu nga ku doketi tegikyaliyo kati gwe wenna ali mukuwuliriza omubebeza essaawa zino gwalidde alebadi yenataddeyo olunaku olwajjo gwalidde olina lezannye ku makya gyenataddeyo olunaku olwajjo gwalidde leti baadi mbadde wana akawungeezi nga mbegayira tujjayo leti baadi netubeera nga tulidde sente leti baadi omanya nti bitambula ne alebadi njagala ogende ku doketi obeere ng'ojjayo alebadi gyentaddeyo gijjeyo kati njagala ogende ku doketi gwaweza 25 n'okudda aggulu ngero osibisa buvunaanyizibwa nga tosiba sente yabizibu ng'osiba akasente ak'empisi genda ku doketi obeere ng'ojjayo alebadi gyentaddeyo nga bwe twalidde alebadi olunaku olwajjo ezannya emisana bwe tugenda okulya ne alebadi eno era sijja kwawukana nnyo nga bwe nagambye nti jjayo alebadi ne olinala ezo lisiiti bbiri genda oziggyeyo essaawa zino ku doketi ogenda wali 20 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 217634#. Tujjeyo kati ku 217634#. Njagala baagala kulya sente nga bwe tulidde late bird nkugambye mbadde wano nga mbakabira ne bagamba bannaye kuba nnyo okulaba nga ofuna ka late bird ako tulye ku sente nabadde wano ekiro ne bagamba bannaye lwana nnyo olabe ng'ojjayo ale bird ne ordinary byonna nga lina bibagambye ne bikira ne bituwa sente kati njagala ggwe alidde late bird nawe alidde ale ordinary ne ale bird ebyezannye ku makya njagala ogende ku doketi weekuŋŋanye gwe tolinyisa siteeke sigala ku siteekeyo lyetteeka nnamba emu atambula n'omubebezi ne bwokuba obukadde 10 bw'oba obadde osiba 10 siba oba obadde osiba nnusu 10 lw'oba osiba bw'oba obadde osiba 5 by'oba osiba ne bwokuba obukadde 10 ne bwokuba obukadde 5 gwesigalaawo tubeere nga tutambula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda aggulu njagala tubebbere mpola polepole gerumba ku kodi obeere ng'ofuna empiira agenda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tujjeyo kati tubebbere mpola ku 217634#. Agamba tya Luswata Lawrence Irungu jya agambye omubebezi watukoze bulungi ekiro nakubaddeko era ne nzijayo w'osimbye omanyi gwe w'oyogera wekyabikira nabadde wali ekiro ne bagamba jjayo alebali ne olinali byonna ne bikira ne bituwa sente n'embeera wano akawungezi negamba jjayo letibali nayo netuwa sente kati kemba zibula amaaso gendo jeyo ale bali chukole nga atagenderedde gwe nali mukumpulize sawa zino jayo ale bad ojeyo ne ordinary ezoli city bill sobola okudamune tumukwata bili nga wetwazimu kuto olunaku olwajjo olwe twakuba amabiga ginataddeyo olunaku olwajjo ekiro genda ku 22 beti obeere ng'oteekamu akenfisibwa oba osibasibana buvunaanyizibwa bweruka era nga toyina amuto kakambeera tosiba ssente ya bizibu weteekamu akenfisi tubeere nga tutambula kodi gy'olina okubeera ng'oyitako ojja kunyiga 6217634#. Ojja kubeera ng'oyita awo nyiga 6217634#. Tubeere nga tubeera mpola mpola ku 6217634#. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate n'oweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba tujjeyo bannaaye Bene yuka agambye ombebezi ekyamazima ekimala kimala tukole entandaalo eyaabo abatayagala kulya ssente bazirye ku mpaka tugenda kukola entandaalo gwe omuntu webeera wano ekiro ne gamba jjeyo alebadi ne ordinary ezoli city biri kw'oba osimba essira zigenda kuzanya ku makya ne zijja ne zijanya ne zirya nga bwe ziridde zenataddeyo olunaku olwajjo ekiro ne zijja wano akawungeezi ne gamba jjeyo late bad eri city ekulembedde zonna ne ordinary late bad nejja netuwa ssente kati awo twetaaga kukola ntandalo y'omubebezi abaana babeera mu kiraasi abaliisa ebijanjala empiso tubasse ku ntandalo embooka evuge bazuukuke babeere nga balya ku ssente naggamba tolinda kubeera ng'ogamba mbu ojja sibwa bukadde nedda gwe akatono k'olinaku olina okubeera ng'otandikira kubanga kamukamu gwe muganda gwe anaali alinda okubeera ng'okuŋŋaanya ennyingi bajje era ojja kujja n'ennyingi bazikuberumu kasi tobeera nga togoberedde mitendera mituufu gw'osobola n'okugamba nti VIP yo 10 bw'obanga lw'osobola tewali agenda kukuba ku mukono lw'oba osiba kuba otambulira osobola okugamba VIP yo 200 ow'ebiri eyeesobola nabagamba nyina kyali wange niwamanya Nicolas ye VIP ye 13 oba asiba gumu yaguteekamu 13 ekikulu kasi tabeera ng'alidde ate nga zaasobodde kyekyo ekikulu ekisinga n'olwekyo bwe tuba nga mu sipeesi kumpi ya lunaku lumu tuli delisiiti 3 nga 2 kuzo zazanye ku makya nga nabaddewo wano ekiro ne mbagamba nti mugyeyo lisiiti ez'ebbiri okuli ordinary ne alibali zigenda kulya ssente ne zirya zonna 2 nga yembagambye nembeera wano akawungeezi ne gamba jjayo leeti baali nejja n'erya era nga bwegambye nayo nejja netuwa ssente kati kitegeeza oli abeera yeetaaga kubeera ng'azuukusibwa buzuukusibwa abeere ng'alya ku ssente oliwo wanaŋŋambye omubebezi okusinziira wiiki eno nga bw'etambula era yuka weenaggwerako nga nange enfunyeyo kazzugu nga nakirijja Mary Maya Kiberu Ivan ekireeka ogamba otya agambye naye yeetaaga afuneyo kazzugu nga nakirijja Mary Maya akirijja Mary Maya ayina bi ziripootinga abaana baripootinga ne baliita akasente obulamu ne butambula naye nga kiva mu kubeera ng'abala n'agamba nti kati wano kenteeke wano siteeke yange ekoma wano wano kenteekewo zino siteeke yange ekoma wano kati n'ekiberu Ivan aŋŋambye wiikendi okusinziira engeri gy'esimbuddemu ekibimba kyalidde ssente twakedde kubeera nga tulya ordinary ne early bird late bird etuwadde ssente kati nga lwaki oba totuuka ku lw'omukaaga nga oyinawo akazeeyi akali awo zugwa ennaku zino eyakaze ofuna eyakazeeyi n'osasula balansi mpolampola omwana zaripootinga ng'olipootingayo naawe ng'efuuka yiyo mulina okuyiga engeri gye mulina okuteteganyamu ssente kati obeera ng'olina pikipiki ng'ereeta ssente ng'ate n'eno wanyina bagamba kano ka side income kyovalaba gwe kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oteekamu ekitono ky'olina gwe kateekewo nga kasoosi katono akakuleeterayo akasente akalala abagagga tewali mugagga afuna ssente wamu agaziya nyingiza obugagga buva mu kubeera nga oyingiriza mikutu mingi ne bw'oba oyingiza 10,000 bw'obanga 10,000 luva wano n'ofuna 10,000 nga luva wa mirundi 10 gwe mutwalo bulijjo oyongera okugaziya ennyingiza nokuga gawala. Katina mwa wasibe mpira. Oino manyati ne wanu botambula no mubebe zina kuwa nolia. Ngo manyati aonawo oinawo mukutugo wojja kajja. Ngo gama anti aonawo na wonyinawo mukutugo ange wenzi yakajja ngo tambula mpola mpola. Kale no muzukuke muzukuke muzukuke. Kuyalide ale bad eyalide ordinary eyazanye emisana na walide late bad zuka oberengo teka ma kempisi. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atanawe sabiri mweta ntokezi wa kuperango siba. Lumba kukoli tuberenga tubepera. Genda wali 22 bet oberengo siba. Kodi evisita bibiri kumina msambu. Sita. Bisita tumunye hash. Ujio kuperango itao. Ujia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisita tumunye hash. Tutambule. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana weza habiri mwetanto kizi wa kubira ngozi wa kustabi hiviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Oja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere, tubebere, tubebere. Mkowa za ambogo ze jazo kambu nya. Wejembu nya. Gwakubidua sizo niyo na. Nga wakatani kogobere mbebezi. Wotu use watufu. Umbebezi wetu ya tuwa tulidenga wetu lidelete badi ya fetu wade sente. Ngawe tuwa lide ale badi ya fe kumacha. Ngawe tuwa lide ordinary ya fe ya tandise kumacha. Lisiti bile zo kumacha zona za tuwa de sente. Katira gambe jeo lisiti bile kuli ordinary nelete ne ale badi. Awali delete badi na mwe muyoge yoge. Genda kutentu beti yoberengo teka maa kemfisi. Bobo siba siba na buvunanyi ziba. Atana weza aviri mwe tanto kizwa kuperango siba. Kustabi vili kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ochali ino mwebez, eno radio sapiensia. Katupe kumbu waka wano nzije. Tukenda temu vigambo, nga ibitambo de. Na dala kusaidi ebye mizanyo.
1: Erinyimu terikuwa yo, teriku zikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpegu wa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wa wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili mwetano, na ukuta wa guru. Alo, get!
2: Fetching the money, got to

0: chenda mnyaka tunyizenya fama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki nebye mizonyo ziri abiri munya zakaita ku musanvu gwetumbi nakuzo mwezi 14 mwezi gwa kutano omwaka 2026 program da mwesubi zenansera lubwa lukovu ngobya junior muzukuru wa kalika emukungwe nterete bubya kubuza ko munywanyi wange yonajyo sinzira kuuliriza ali wano na wali emitala wa mayanja nti osibyotya era wasuzotya webale kubayo webale kuuliriza program yitibwa da mwesubi kansubire nti munange bitambula bulungi era muli bulungi muyoge yoge abaine ebirungi ebyenjawulo bimutuuseeko songa namu abafunye okusomozi bw'okutali kumu abalwadde abafiiriddwa menye kindekeki mwenna bannange nyongera kubasaasira gwafunye disappointment eza buli ngeri munnange nyongera kusaasira kyokka ate era ne nkugumya ne nkutegeeza mukwano gwange si gw'osoose embeera eyo oyinza okuba ng'ogirimu teweerowoozaako kwejja mu budde manya nti waliyo abaagisookamu abaali bagifunyeeko naye weebuuze bo baakola batya okusobola okuvuunuka okusoomoozebwa okwo bwe baba nga baali bakuvuunuse nga waliyo yali akuvuunuse naawe munnange ojja kusobola okuvuunuka ffenna tuyina ebizibu tuyita mu bizibu tuyita mu kusoomoozebwa tuyina abalwadde tuyina amabanja tulina buli kimu balandiroodi babanja ebyokulya tewali tebalina abatalina byakulya nabo weebali bayitirivu ddala tuyina zi sukuulu fiizi menye kindekeki n'ebyetaago ebirala obuvunaanyizibwa obulala bungi naye newankubadde obuvunaanyizibwa obwo weebuli era ng'olumu twesanga nga byonna bitunuulidde omutwe gumu oyinza okubeera ng'oli mu mbeera naye nga byonna ebizibu ebiri mu makaago byonna byonna kuga kusomoozebwa okuli mu makaago konna kutunuulidde ggwe sempape kikakatako era nga ggwe wekka ggwe solution yaabyo newankubadde bingi bitya tekivuunulwa gwe kwewa butwa kudduka waka basajja ennaku zino baayiga ekyejo ebizibu ebimuyitirirako bw'alaba ng'ewaka wayitiriddewo ebizibu sikulu fiizi simanyi bano balwadde simanyi bino biki simanyi ate balina kyakulya ng'adduka waka nedda omusajja tadduka bizibu sigalawo beerawo kolako by'osobodde binaagaana bigaane fingaffe tukolako bye tusobola ebimu ne bigaana kasita kiba nga tekitwala bulamu n'ebifokasi ye erina kuba kusinga kufokasinga ku ekyo ekitwala obulamu kasita omala okugyawo ekitwala obulamu n'omanya nti kale ekyo kivuddewo ebisigadde ojja kusobola okubikwasaganya omuganda agamba nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeze kale nno kyenva nkugamba nti munnange fokasinga nnyo ku ekyo ekitwala obulamu olabe ng'okirwanyisa bwe kiba kyetaagisa kkubako nduulu ewalala gikube kubanga ate baleme kutuuka nga obudde bugayeggaye bagambe nti ye kale n'otatugamba wakola bubi nnyo bagambe bagaane bugaanyi kale banaakwatibwa ensonyi ng'akatyabaga kagudde nti gundi kale yatugamba olabe oyo gwewagamba nti munnange ntaasa omwana wange oba mukyala wange neetaaga emitwalo 2 oba 300 waliwo embeera bw'eti ne bw'eti egaanye n'atakuyamba omukyala atuuke katonda amugye mu budde olabe bw'aleeta keesi eyakakadde olabe bw'anaaleeta keesi kale bw'aleeta keesi eyakakadde nga yagaana okkuwa 200 of course abantu bwe batyo gye bali kyova olaba nti obeera n'omuntu n'osisinkana munywanyi wo bwe mwazirunda n'omuyitira mu bizibu n'akugamba yise lugaana ng'olabye nabyo kibinnyo munnange naye sirina ssente nange ogenza okunsanga nga ssente nazigyewo naye tugende tulye n'akutwala mu kifo gye mugenza okulya n'akugulira emmere ya 10,000 naye ng'amazima obwetaavu bwe wabadde nabwo obudde obwo bwabadde bwa 5,000 abo gye bali naye okkwata 5,000 agikuwe nga kimuluma n'okusinga omwana bw'aluma omukyala ali muleeba abo munnange gye bali bayitirivu ddala gwe nno munnange Seruganda nawe nakyala ali mu kikulu ekyo munnange kyusaamu. Oyinza okugamba nti nze siriddamu kwavuwala, siriddamu ekizibu ky'emiliyoni tekinkubya mpi, tekinkubya simu wa muliraanwa, oba eky'emiliyoni ekkumi tekinkubya simu wa muliraanwa. Munnange si buli kizibu kyonna ekijja mu makaago nti kiba kyetaaga ssente. Waliwo ekiyinza okujja mu makaago nga tekijja kwetaaga ssente. Oyinza okutuuka ekiseera nga weetaazi muntu asobola kutuulako naawe bw'ati, awulirize byonna by'oyitamu, awulirize by'oyogera, okaabe kino okaabe kino, nga weetaaga olumu na muntu asobola kuteerawo kibegaabega kye nga takulinaako kakwate, takulinaako kyakunoonyako, wabula akuteerewo buteezi ekibegaabega. Okaabe wekye amaziga gakulukute, naye ng'oyina gw'ogamba nti ono gwe neesigamyeko ng'omutaddeko bw'etyo bw'otyo omutwe. Kamwa koogera, omanyi abasajja olumu tugenda ne twewaga, naye olumu nalina okusoomoozebwa kwe nnagwamu. Okusoomoozebwa okwo natuuka ne mpulira nga ensi engejjeredde oba enfundiridde. Abasajja ebizibu bingi nnyo ebitutuukako, ng'amazima ffe tulina okuvaayo okugamba abantu baffe nti guma. Naye ka mbabuulireko kino, nina embeera eyanfundirirako olw'olumu, amazima nga kye nalina okukola nga neetaaga muntu waakiri oba nteerawo kuguluku oba kisambi oba kibegaabega kye nkaabireko. Nali sikaabirangako mu maaso ga mukyala wange, nga ne wakuba kusoomoozebwa kutya, ne bwe tuba tutuuse mu mbeera etya, naye amazima ku lunaku olwo omukyala yatuula ne mwesigamako n'ateekawo amagulu ge n'alannama, ne nkulukusa amaziga amayitirivu ge nali mmaze emyaka n'emyaka nga sigakaaba. Nakaaba amaziga ndoza ga myaka nga 20, nga y'alina okunsiisiitira maati maati maati, sirika bijja kuggwa. Saalongo wange, sirika bijja kuggwa. Gwe nno munango mulungi ampuliriza, bwe bulamu obwo. Omukambwe aba akuwadde omukisa n'obaako omuntu bw'atyo nga musobola okuyita naye mu mbeera bw'etyo, nakyo kyebaze, kubanga ate waliyo abatakirina ng'essente azirina, naye ng'omuntu gw'asobola okwesiga nga bonna baabe, kuba abantu bangi nga ssente azirina. Era nga bwe kubagamba nti mukyala asobola okusasula baayagadde omuwendo gwonna gwe beetaaga n'abeera nabo, naye okufuna oli gw'owulira nti ali ku mutima, muli ku mutima, ng'asobola okutegeera ekiri mu ntobo y'omutima gw'osobola omuggulira omutima mu mbeera yonna, ekyo ky'ekitali kyangu. Kye nkugambye nti si buli kimu nti kyetaaga essente. Awo nno Omukama we yatukolera mu ngeri ey'enjawulo, nti omugagga n'omwavu, alina n'atalina, ffenna tuli ba muwendo eri buli omu. Gw'osobola okuba ng'oyina essente mpitirivu nga nanseera talina wadde ekikumi oba wadde omutwalo, naye nanseera akaseera kasobola okutuuka nga nanseera akwetaaga mu bwetaavu, omwana mulwadde, omukyala mulwadde, siina kyakulya, siina kyakuliisa waka, n'ebyetaaga ebirala, ekyo kiseera kisobola okutuukawo. Naye ate naawe gwe sseruganda azirina nga zikuyitaba, ekiseera kisobola okutuuka nga teweetaaga ssente, wabula nga weetaaga oyo ali special, emmeeme eyo gw'esobola okwesiga nga temwesize lwa ssente, nti omuwadde ssente nti oboi omuguli lide mungeri yonna wabulange meme ye mwesiga ngosobola okugulawo omutima gwo bugaba maziga noga kaba ne gakulukutta ne gaggwamu nze nkugambye mu myaka gye nali mmaze nga sikaaba ku lunaku olwo sijja kugamba nti nali neetaaga ssente akadde ako nedda nali neetaaga muntu oyo omutima gwe gusobola okweggulira newankubadde mmaze naye emyaka egisoba mu kkumi tugenda mu myaka abiri nga tuline maama Jimmy naye yali takirabangako mu bbanga lyonna lyetumaze ffenna ku olwo kyantwalira okukaaba amaziga ag'emyaka agasoba mu myaka nga abiri kumpi asatu nga sigakaaba era bwe namaliriza omutima gwatta obulokoka nakkakkana kubanga mu kunsiisiitira awo nga nkaaba amaziga amayitirivu ennyo we nneebakira era naye teyatawaana kunzuukusa yaleeta buleesi bulangiti ng'aleeta nakatto nga nzizika gambikira awo nga nneebaka nneebaka otulo twe nali mmaze emyaka oba ebbanga nga situwebaka kiwulira twe nali mmaze emyaka nga situwebaka era nakati simanyi nti ndiddamu okwebaka fuliire oba ndiddamu okwebaka otulo twe nneebaka ku lunaku olwo ensi nagita kuba bangi twebaka naye ng'amazima weebaka oba weebasa mubiri oba ŋŋambe weebasa maaso naye ng'ebirowoozo biri bweru oli olukkoonako n'owawamuka akayise n'ogugumuka n'ogugumuka bannange buli omu yeetaaga embeera atlisi nze otulo twe nafuna ku olwo naawe nkakasa otwetaaga si buli kadde nti ssente ze zimala buli kimu ebizibu byonna bye tuyitamu ffenna tubirina nzirayo ku mulamwa nti ebyo by'olimu gw'oyinza okulowooza oli mu biyitirivu nnyo naye munnanga abasajja n'abakazi bayise mu bingi kutumiddeko munnange Cecily ogamba otya ogamba otya mwana wa maama kutumiddeko be bali kubaayo be bali kuwuliriza amazima gali nti tulabye bingi tuwulidde bingi gwe mulamwa nno ogwa puloguraamu eno tolina kuggwamu ssuubi butaggwamu ssuubi kubanga ffenna tubirina ffenna waliwo bye tusobola okukola waliwo lw'oba ng'olina ekintu ky'owulira ng'oyagala okikola ng'ogamba kino olumu ng'okitaddeko ne deadline naye nekitasoboka n'olwana n'okola otya ne bigaana ekyo tekitegeeza nti obulamu bwo bugenda kuggwaawo nedda ekigaanye gamba ekyo kigaanye tandika chapter ndala mu nsi bweti bwe tutambulamu bweti bwe tugiyitamu tulina bingi bye twagala bye tweyagaliza ne bye twagaliza abaffe olumu bye twagala bigaana bye twagaliza abalala ne bituukirira olumufu bituyagaliza bitukirira kyokka ate bituagaliza abalala nebigaana. Nkakasa nti gwe munanga mpuliriza wali obaddekaawo n'obaako munywanyiwo gw'osuubiza nti munnange Sseruganda, ku nsonga eno n'eno n'eno nja kubaako bwe nkukolera bwenti ne bwenti. Nga tokikoze out of excitement, tokikoze kweraga bakutende nga bw'oli omukyala eyamalayo oba omwami eyamalayo, wabula ng'okikoze out of love, ng'omukwano gw'omuyinako mu kwagala okw'enjawulo. And you decide n'ogamba mu kitono ky'enfuna, kubanga si buli agaba nti aba alina. Nedda, ky'ova olaba olumu osobola okuba n'emitwalo etaano oba emitwalo kkumi naye ng'olina Sseruganda munywanyiwo ateekateeka okuwayira, naye nga muli mutima ogamba tiyi kinaalabika kitya nga muganda wange mwannyinaze mukwano gwange bwe twazirunda bambi akubye awayira nga siina kenkutte kuteeka ku mukolo gwe. Tekitegeeza nti oba olina, oyinza okuba n'emitwalo musanvu mu nsawo naye n'ogaana edda kijja kulabika bubi ku lw'omukolo guno. Guyinza gutya okuggwa nga nanseera siina kenkutte kuteekako? Mwana tu okwata etaano n'osigazaamu ebiri naye ng'ate waka waliyo ebyetaago ebikira emitwalo ebiri, n'okwata etaano n'ogamba mukwano gwange munywanyi wange genda owayire. Gwe mukwano, twetaaga omukwano, twetaaga okufaayo. Omukwano ogw'ekikulu ekyo ddagala eri ebizibu, ddagala eri okweraliikirira, ddagala eri endwadde, ddagala eri obunafu bwaffe. Omukwano kika ekyo kikulu ekyo ddagala eri obunafu bwo ng'ogulina omukwano bwe gutyo, ng'olina ow'omukwano eira ng'olina ow'omukwano asobola okukubeererawo mu kikulu ekyo ng'asobola okugamba nti nina emitwalo musanvu kankwateko etaano nanseera genda nze kansigazeemu ebiri, naye nga sigamba nti ewuwe ebizibu by'alina ewuwe bya mitwalo ebiri ng'alina n'ebisingawo ebisinga ku ebyo emitwalo ebiri, naye n'agamba nedda kankwate etaano gino giwe nanseera agenda amalirize ensonga ye, oba gundi agenda amalirize ensonga ye. Omukwano nga osobola okutuula n'akugamba omanyi nkimanyi oyita mu bizitu naye jangu tutuule wano, kye ŋŋenda okusaba nsaba okaabe tuli ffekka babiri, tuli ffekka babiri. Oyinza okuba ng'osobola okugakaaba kati mu ssaawa zino ng'oli wekka mu room n'okaaba n'okaaba aga amaziga g'okaaba wekka agataliiko muntu gwe weesiga ali ku mutima, munnange tegawonya, ekyo oba obadde okimanyi. Naye amaziga agaliko omuntu gw'owulira ng'omutima gwo gumwesize gaggula omutima, gasumulula, gawewula, fenna tukyetaaga. Muganda wange mwennyinaze, okyetaaga nga nze bwe nkyetaaga. Njagala kugenda mu sapuleya nyaffe Bikira Maria, tugende mu sapule leero lunaku lwakuna, tugenda kusoma bikolwa bya kitangaala. Naye nga sinagenda mu sapule, njagala tusome Zabbuli eno ey'ataano mwemu. Zabbuli ey'ataano mwemu eri ku lupapula lunaana mu kitabo kya Zabbuli egamba bw'eti, kebere sala yaffe ey'enjawulo. Mu linnya lya Patrick n'eryamwana eryamwe omutuukirivu. Amiina. Nkwatirwa ekisa, ayi Katonda omusaasizi. Olw'okusaasira kw'okungi, nzigyako emisango gyange gyonna. Nnaazaako ebisobyo byange. Ekibi kinviireko ddala ntukule. Manyinga bwe nayonoona, ndowooza ku kibi kyange bulijjo. Gwe wennyini gwe nnanyiiza. Neekola ebitakusanyusa, ky'ova obeera omutuufu mu by'oyogera, n'osala omusango ne gunsinga. Nnali mu bibi okuva lwe nazaalibwa. Nazaalibwa ndi mwonoonyi. Gwe oyagala mazima mu mutima gw'omuntu. Njigiriza amagezi mu mwoyo gwange. Nzigyako ekibi kyange, mbe mulongoofu, onnaaze, ntukule okusinga omuzira. Mpa okuwulira essanyu n'okwesiima. Newankubadde wankuba n'ombonereza, nja kuddamu nsanyuke. Totunuulira bibi byange. Nnaazaako ebyonoono byange byonna. Ntondaamu omutima omulongoofu. Ayi Katonda onteekemu omwoyo omuggya era omulungi. Tongoba mu maaso go. Omwoyo gwo omutukuvu togunzigyako. Nzirize essanyu ly'owa buli gw'oba olokodde. Ompe omwoyo ogusanyukira okukugondera. Ndyoke njigirize aboonoonya ebiragiro byo. Abakola ebibi bakyuke badde gy'oli. Omponye okuttibwa, ayi Katonda omulokozi wange. Ndyoke nnyimbenga nnyo nga bw'oli omulungi. Ayi Mukama, onnyamba okwogera ndi okonsobole okukutendereza. Kutoyagala bitambiro ne bwe nnandi bikuwadde. Wadde ebiweebwayo n'ebyokebwa tebikusanyusa. Ekitambiro kyange gwe mutima ogwenenyezza, ayi Katonda. Omutima ogwenenyezza era oguboneredde togugaya. Ayi Katonda, beera wa kisa ku Siyoni. Ozimbe bujje ebisenge bya Yerusaalemu. Olyoke osanyukire ebitambiro ebitukuvu n'ebiweebwayo n'ebyokebwa n'ente ennume ziweebweyo ku altaari yo. Amiina. Mu linnya lya Patrick n'eryamwana eryamwe omutuukirivu. Amiina. Mwena mikwano gyange abali okumpi n'abali ewala, muganda nga Benjamin Ssentongo nkutumiddeko. Mwennyinaze, uli otya ndabira abiswiti zirandi, nkutumiddeko naawe. Mukyala wo Ntina Jumba mu America nkutumiddeko. Bannange mwenna abali okumpi n'abali ewala, mwe bali kuwuliza program Damwesubi. Tugenda mu sapule ate bweneggwa, tujja kufuna ennyimba nga zizunja kudda maaso awo. Mukulu Daudi mu nfuufu, good morning.
1: Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
2: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubira okufuna ekiruubirirwa kyo. Mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi.

0: Ayi Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola esakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa omukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe ekkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 22, olunyiriri olw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, oyo oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.

0: Hello.
1: Uganda wa.
0: Wange muna.
1: Nso kuhiza Edward.
0: Wange bwente muna.
1: Wale yonna byotukolera.
0: Kama ya yamba.
1: Oyogera ne musomesa Ssentongo.
0: Sen nso kuhiza musomesa.
1: Wala kakudinka.
0: Ha?
1: Wala kutayika tereka.
0: Wewa.
1: Atomu kama yongwe chivabalira.
0: Amina.
1: Mwetulitu uliviza.
0: Mwebali gibanafi.
1: Sawa mukama yongwele neme yoku kiliza. Tena tukumire n'abantu baffe bonna nga balamu. Twagaliza wiiki ennungi mukama akuwa ekisa.
0: Amiina naye bw'ati musomesa. Ako n'agambye kwetuli nnyo ssebo we bali kutuweereza Timo ekyengera shumeka kali Timo we bali kuwuliriza. Namwe n'abanywanyi bange mwe bali nnyo. Kadde kano njagala kubatwala mu sapule ya busaasizi. Bweneggwa nja kubaawuliza emmaaso awo nja kudda. Tufune ennyimba lumu bbiri ate tugende mu sapule ya Bikira Maria. Olu naye bweneggwa nga tennaggwa nga tujja kuba mbasiibula, nja kubasiibula. Kale, katugende mu sapule ya busaasizi. Good morning.